0: ni oruko Yeyelua tori gba ile oba to ba ni ba se kabiyesi fun ya na
1: kabiyesi o akoro de love
0: si ni oruko oga patapata ile ise yi ti a mo si GM ni oruko alabasisepo won ati GM oke ati GM sale ni oruko awon baba ati iya yi la fi n kiwa kaabo si ori eto ati gbadegbale ni bẹẹni ni oruko oga ti wa gangan Adesoye Omotosoye Kirun Agunbe.

ejue ma binu tori akoko wa are yin te npe wole sugbon gbogbo e na ko la le gbe e ma binu ile ta gbe wa ni ka fi kira wa ka fi kan sira wa na ni arin lare po le ba won ka fi se agunbelewo ka bi abayi bi akan lo po mo ra won tori akoko wa ti o to nkan eje ma tesiwaju pelu abala imoran leyin ti honorable Bola Tunde to se agbatelu be yen be ni eni ni da fi bo si abala yi ko ye eja ma lo pelu Bola Tunde iyawo sunu let's go there.

0: gba de gba o
1: eto gbogbo wa ni o
0: ori yin o ni da o
1: ami eledu mari
0: eh ni de ni won mo pe wo laburu
1: ami o
0: atawa na e ku ewu ni baba o lati te
1: esu
0: ah e ku eto opolo ori yin o ni da o
1: ami o
0: eh ri ta tun ma so fa won omo na opolopo obi ni ndu omo leti ti won ma so fun pe so omo na jimu abo ri je bi owo lo ti a ku fun baba re omo te ri poko se te ri po wi o lo ju ku obi o tun wa ise mi ti mo wo wa e bi a tun ma sakiyesi eyin o na bi a fi kun ni oriwo o ni daru o ai fura baba wa ngba fi lawa le ti mi kan eh ti e ti a fi nowo o ba gbe fura ni won ti ko nkan won pata

0: mo fasiko yin ki iya wa iya ti badigba iya Folake Arewo bi e se gbogbo gba
1: baba le la dile ko
0: yes yo ko kan si wa lale ta ba nti daje baya tun be se bere ati ojo pari e na ni yes wa lori Facebook ta fi ko

ba se marin na la rin to lohun asi baba rin la se ni dumare leni Dr. Tavik Lemije omo to so loruko baba mi ikirun agunbe onile obi eri ba se marin leni olohun agbadua wa e sa ma baba ka lo were were mi o ni pa owo kankan leni mi si ni so nipa iwon le ru ba kan si ko won le gba wa se mo ko ma so lopolopo gba pe olohun feran wa gidi gan ni o si tin da wa lokan le ti pe ti pe pe ma so ro nipa oyin bi star olohun bo npe ni bi si yen be ni se mo pe kokoro kan ni ma se oyin ti a nla kokoro na la npe ni oyin awon igbon pe ni bi si ona yin ma se oyin ta nla nbe ni ninu iwadi ati itan iseda aye nigba ti olohun da oke to dale to da ewiko to da gbogbo to wa nbe fun ninu awa eda won lo ku ola to olohun se deyan lo se da kokoro si won pe loyin yen olohun wa ku itoju awa eyan si lara lona ni to po gidi gan lakoko kokoro yi gbogbo ti olohun fi si lara ati oku ati aye re ati gbogbo on to njade lara re itoju olohun fi se fa wa eda.

0: ejosa emura gbogbo eyin omo olohun ke tele mi ninu adua e pi oruko jesu e pi ememema ninu irani ninu koto ninu ile ni ogo mi asi pelu anu e gba jade ogo ti ma fi sori ile baba mi ogo ti ma fi lo waju ninu ile ni ninu irani ninu koto logo mi asi pelu anu egba jade egba o ya adua
1: oruko je
0: paru bi adaga ni agaba
1: ninu ile ni ogo mi asi
0: ninu ile ni
1: ogo
0: jade
1: ogo mi asi
0: ogo
1: mi ni ta
0: ti serere
1: jade
0: ile baba mi
1: egba jade
0: I get it.
1: I got it.
0: Won ki fe ka won omo ologo ibe kan se rere omo bere kan wa ba mi ni odun kan pe daddy mo fe yawo abi mo fe loko daddy mo fe loko mo ni o ja mo gbadua ninu ba tin gbadua lo ni emi oluwa so fun mi wi pe ki se pe ko le loko sugba ti serere ba fi be yo le won awon kan ba lo si o emi ti ero pe boya awon ti won je ki ogo wa ni mo ni oluwa je kan lo ati be ko ase awon ti won ti jija ogo ti ogo jabo lowo won esa ase ninu won la ma fi urubo fun eni to ba jaja ri ogo ye gbamu e kiyesi sa ojo ti omo bere e moko wa le ni ye bere asan e wo bi o sa isan yo buru gan ojo wedding sa won lo so ojo wedding si leti ni hospital ni omo bere ye wa ba mi mo si lo gbadua oluwa so pe se bi wo lo ni eni to ba fe lo ko lo ori be ni ile awon kan eyo omo ologo wa nbi to je pe teyan kan ba fe dide bayi esa o ma le gan sugbon bi adua ba gbe dide wa fa ide kan wale won le mu emi e lo won fi rubo nitori ipo ni ti won fe gba nitori pe won fe ki ogo dide leye nitori pe won o fe ki enikeni ni eri leye nitori won o fe ki iserere ko wa oluwa mo bi o enikan lo gbo mi laaro yi bo ti le wu ki ogun ile yi le to ogun ti ki je ki ologo dide boro mo duo ninu maje mo oluwa mo so tele si aye re loni ogun ye sewole
1: amen
0: loni ogun ye sewole
1: amen
0: awon ti won pe ni iji marogolo eyi to ma nja omo ologo ni le babe venzubia daya beka dalia marama navash Amini ko se sa bi o ba sami ijiye dake
1: amen
0: omo logo to wa bi akobi to nbe bi ma fun eni o meta to ma mu akobi sare ju egbe won lo akoko leleyi gbogbo eya akobi e wonu majemu be ba wonu majemu majemu to ba da akobi duro ba teriba tori majemu kan lo da won akobi duro majemu kan lo ma so pe o le de be awon ara ile yin kan ko de be sori yara to fe ti lo joko yen ko se to joko yara ye ri maya be kuzo do ba liada ha edikadi o ba won ba je ori ile yin so majemu ni majemu kan lo so be pe ko le sese akobi omo ologo to fe dide wonu majemu ashiri akoko ti mo ba fun o niye I am once a beggar, I am once helpless but because of covenant of God mercy found me unti mo so ni pe mo ti fi gba kan je atoro ri opo yin le mo itan mi bi mo ti fi gba kan je eni ti bebe ri apakun mi nigba kan ba mi gbo sa nitori majemu ni emi na fi ri anugba and that is why ti ma fi so fun o pe fi eti si ti mo mu wa ni oni ati ni ola ovaya be kwa da de badash essa to ba ni ori ofe je ki emi ati ejo foju ri ju ni ola esa ko wo ti baba mi yo se o ma ni agbara sa abeku ta ma ku fun agbara mo ma fi ororo ya akobi ni ola mi o mo bi mo wo bi mi o mo bi mo ti le so fun e na ti eniyan ba bi omo esa eni o mu akobi e de beye wo bi sa mi o mo ru abi amo to ma je ti wa gbo ile wa joko le omo mefa lo bi ko de si eyo kan to le gbon yadun lare wo bi gbogbo to ba le se ni ko fi de ibi ti a o ti pade fun adua ni ola esa mama kan ni mo so fun pe e ti lo si lu oba ju mama e ma se die die o ni kilo fe se gba to je pe gbogbo awon omo owo odo Nigeria esa at the age of 85 iya ye se go play esa wo bi alomo mefa lo bi ko si eyo kan to le se ti o du mo ninu fun o oluwa lo ran mi o iwo na de bi adua a fe gba ogo nti won pe ni ogo akobi a fe gba pada nipa ifa mi ororo yan Dafidi ade so di oba luani Samuel wo ti ka nu Saul to ngba to mo pe mo ti ko dide lo si le Jesse emi ti ri oba nbe gbe ororo ko lo ye oba fun mi esa ta lo to be ti won le da ororo si lori ni aye Saul si ori re odi ku lori e sugbo ororo ti da sori Dafidi e kiesi angeli oba ti wa kiri olorun awon baba mi Samuel ni a ni joko afigba ti o ba de di Dafidi si se de o da ororo le lori o si ba ti e lo oluwa lo ran mi esa oluwa ni

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday. Happy weekend. Atun ti mu Saturday mi ninu osu titun yi, July for that matter. Today is 04/07/2026. Ojo kerin osu keje odun 2026. Mami tuwosi e wa ma bo nibi pepe. A ti dẹ nkan wo lana lori Facebook, a tun dẹ wo loni. Enikan ni se ti gbadura si gbogbo cream wa n e pari e, a si tun wa lenu e. Ani orun ti o mo jade lara re yo da bi oko ti a bu si mama yi ati wa to mo bo ba le dide lara e ni sasheti oda en ba le dide lara e to wa bi pepe ma kan ni e lo joko be ni oro e ko ni dojuru mama so le dide gbogbo eni tin we mi re emi won la fi di oda bi en ba ji o dide lara e to n lo bi pepe bata ita ametu ameyada loruko baba to ma ti temi ma lo ke sa in to ba mu odide to lo bi pepe ninu awon ti o dide laye mama fa mo re dide iwo atomo e dide in the name of Jesus Christ e wa wo owo to gbele aye pelu irorun owo to saye owo to fi mo gbadun aye owo to towo mo so ti mo deru ba osi gbogbo eyin te dide lo si bi pepe olorun fowo yen jinki e wa wo mi edo oju wa edo oju ni won pe ni oju ere eyonu lawon agba mo pe inu bibeli lati change e si oju ere asiki lawon kan pe oda ka siki ara ti e ati tomo mo ni ko po si ejo ke to kunle ke to se nkan ke ni en kunle loni kan rin lo waju bi ese kan bi ese ka o je meje gbogbo idamu ti mama re to bi ori gbogbo idamu ti daddy to bi olomo ri mo ti ku lori ti e mo ti ku loju ona re in the name of Jesus wa koyin sibi to poju si yen mama ibo se nlo yi aye kan to nba lo yi so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke je keje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro Saturday bo se teke je keje dide un to dide ku lori bed iwo le mi ba wi iwo ti mo wo bo se faso ore pa kaja yen be lo se jata oda wa jese mole wa ja gbangba loruko Jesu wa ja gbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send the testimony si mi loni kongbe won ka ori e mo ori ne ku mo fi la igboja ori bayi leja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in ta won kan sase tinu e wa lalaja wa laluyo olohun bo wa lu aluyo wa si kaluyo laye in Jesus name olohun lo re mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo de bi ogoni awon omo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbara olohun lo di 22 e ba mi so gbogbo awon omo yin be ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e jo send bi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti don di 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si oju anu isele ta seri ni lu Canada la lo se to ba lo mo nbe especially gbogbo awon mo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba and make sure fe wa si Toronto e so fa awon mo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo gbo lusui wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook ni sin cream yin perfume yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sa ki wa fe leikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro to ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko Jesu wa gba o si pada de yan la o pogole o ni bo le tin gbon mi e ma bo nibi pepe ejo e ba n pe pastor Mrs. Stephen Tayo orin won yi enikan ni mo mo n wa ki lori Facebook ati YouTube mo wa ori
a wule so mo ti so nte nikan ni nse but mo si nwe niyan e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mo mi e ba mi gbe oyin ye oya pastor mi system mi tayo lojo ibi o se ta mu ina ni o se ta mu ina le be date yawo mi na oh my god oya eyin e gbe soke orin tuntun leleyi

0: fe be lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: Olu agba ope wa oro o oro tin gboro mi asa o ase tin sise yanu majemu o majemu tin fidi on gbogbo mule eri awon woli alagbara israel olu agba ope wa gba ope wa gba ope wa ada ogo pada fo olorun to ni kankan tin sun jade ninu wa o se sun to po to je ko sun danu oro to fin ra wa na ni yanu re tin sele olu agba ope wa ada ogo pada Olorun ti je ogo ologo to logo ipa to bori ipa ni o agbara to bori agbara aya ka to dina ka akabani esa kada ni na aya kada ni bayi lo luwa olorun ogun ni ki wi o en kada gbo mi ba ka ti da ya ka ogo re to mo bi to fi asi o ya lo ri a ma ri o ma se ri gbogbo ologo eni ayo soro ogo laye re mo ba lo wa ni kin kede leni nipa gba to be ni naijo do abuto ogo yo ya soro o ya soro ogoji ogo fo ogo soro ogo iji ogo ifo ogo isise ogo itaji ogo ifo ogo irin o ya kari aye ba lo ma ri ogo ma fo ani tan jesu oluwa wa
2: amen
1: gbogbo bi to ba tin gbo mi lakoko yi oruko mi ni woli I O Ajiloye Atamata se JP Tile Shana Shai Christ Atilari Crusaders
2: CAC
1: Atamata se Cholomba Gwe Bujoko Agbala Anu Rekale Si Olu Olono Togeti Egbeda Ni Lui Badan Marika Taba Eme Kambo Mi Ogo Wanyema Akwada Fou Bogbo Joke Waninu Oshu Every on the tent Ni Amanshi Budu Agbala Anu Ye Ti Anwe Yende Mari Owo Ati Yano Loro Iye Anwo To Bagbago Mi Beni Kowikwe Iru Wanda Ma Fi Agbala Fou Lati Jomo Loro ati an to boruko mi ma re gbo ewo mo mi ati daddy ibudu agbara shilo ti wa ni ibudu agbara jerusalem ase ti wa ni ibudu agbara ibi edidi ni nitori pe igbe kale olorun ni ibi toju ogbon mi ati oye lo bayi ni mo so boruko babo ma temi mo gbogbo iwo to nbo ni ojo kewa ojo friday yi to bo ni naya kakabaria mo so boruko olorun mo wa pada lerin ni o ma lerin ni o ma I'm a lady. Shilo. Also, I know for some tomato cash after one. It be tank, baby. She lo ya. It be too only wa. It be doko only somewhere. And what bo? Tomato cone, Rama. I'm a lossy shilo. When I come as a pelo Rama, Elo Shilo, Yanipo Long Rama, Olon Shilo, Ole can your long lonely bass. Near Coco, yeah. Then you're about to one lossy at your dodo. Mama lossy shilo. Oh, Petiana Timan law. No shell no dodo. Ibe ko leri ri afigba ti iye re to si odun ti iye re si odun yen na lo wonu majemu to laga majemu to lagbara yen o de di edidi edidi jade o de di samuel nibe ni woli ti oluwa so wi pe ko mo je ki ore ko jabo le kan ri laise ara kabo na kaya baka and the kada gbo mi bayi ibi de ran oro ati ase jade nibi to so po titan nibi to so pe irete pe nibi to so pe aso sise mo emi so jade pelu ase nitori ati ko were wi pe o ti soro enu mi de na ase ijade ohun to le to le don ro pe ko ni sese yen eni ti mo soro ina o de ti bere si sese in the name of Jesus lo mura o Friday on the 10 yi gbogbo ilu to ba tin gbo mi emi mo sese ko ma ti wari tabo ti wa tele wa gbe eleyi to le ju nibe sa mo mi ati daddy wi wa to te yi o tori ti eni ogbodo leri ma so po rowo oko toro ma rowo lo se nawo bi to ba fe lo lo prepare I show on Friday mo jumo Saturday iyan ni weekend yi o Friday on the 10 yi mo ti en pada bo mo ma wa salaye gbogbo program se ma lo ni ose yi lagba oba to laye ati orun mommy ati daddy a de ran mi si oloni o ogun amu waye wo ati mi yen ti aye ti gbe pamo si koro ti awa gan ti gbe pamo si koro ti alaka kun wa ti gbe pamo si koro ti o wa soro mo ele to ti di alumole ele to ti di arimole ele ti o soro mo ele ti o baye jo mo loni oro jade iye ko wo to ase ni iye ma wo so Asheni. Iye ti wonu Asheni. Wa leri. In the mighty name of Jesus.
2: Amen.
1: Mommy ati daddy.
2: Yes sir.
1: Ah. ko mo ye ko gbe ni aye yi lai ni ka fi ranti re mommy e wo bi
2: yes sir
1: an so lori gbigba ogo pada destiny recovery mommy
2: yes sir
1: ah asaburuku ni
2: yes sir
1: elomi ani e on logo tele won gbe ogo yen lo ni o se je gbodua aye o di gogo wa won ni gogo omo wa lo won n gogo lo
2: yes sir
1: won ki gbe lo ko se ni fe gogo lo adama abima ni ogo bi ada ba tin bo nile aye ni olorun ti ma n gogo ni kaluku
2: fun
1: sugbon to ba n sele sopo lopo ogo tawo yan ki fura re ogo le ku mo ologo lowo bibeli soro ninu iwe ti won pe ni Matthew 25
2: yes sir
1: abawo to sele ni verse 14
2: yes sir
1: won so nipa awon meta kan ni won ni omo odo kan ni won pe won
2: yes sir
1: won wa fun enikan ni talent maru ha won fun enikan ni meji won wa fun enikan ni ayokan e lo fi sise wa
2: yes sir
1: bo se tun fonikaluku la torun ni won ni kan sise kan na won fonikaluku gege bi bi ti pa e mo ogo amu waye ni e je fi asiri kan wa
2: yes sir
1: nigba ton so nipa david iwe first samuel chapter 16
2: yes sir
1: e wo n to sele ha lo mu laarin agiju wa
2: lo mu laarin agiju
1: nigba ti ni ajogo ti e ma bere
2: yes sir
1: first samuel chapter 17 bi ogun ni
2: abisi
1: bae mo so fo bi ogun ni so ogo to gbe david jade ogun ti ja ni ta ba lo ka dada ogun ti david ja ki se kekere o in fact mo se po to ko lu se yo kankan amo bi mejo si mewa kan wa to wa je mejo ogun to wa gbe ogun jade ara eni ti golayati to bi sugo
2: te
1: ba tin gboro david be ma ran ti golayati te ba tin ran ti golayati le ma ran ti david david pe gbegbe wa Saul pe gbegbe run ogun ni won soro nibe eni kan gbo ogun mi ogun ro ogun mo ni wo mi in the name of Jesus e ba lo wo mo re Solomon to joba tele you know we first king in chapter 2 verse 3 ati bebe lo kini won fi damosa irubo to se le kan soso o fi gbon pe ima ti oye gbogbo ologbon aye won wa njubo ogbon titi so ogo to gbe waye ni ogo ogbon imo oye lakaye lori on gbogbo so ogo ti eyen bi to ba lo niyan
2: yes sir
1: se ri won to polopo mo nipa ile aye yi
2: sir
1: mo so ninu awon iwa so ti mo ni kan repeat bi e meta ngba ti mi o sile mo so nipa tan pe ni uniqueness ohun ti won fi da e mo
2: yes sir
1: ohun to mu waye ta fi ran o se ri ko si gba ti a ba soro nipa iku mi won ni kan ta ma ran ti ninu a o ri ofe ti ninu a ri gba
2: yes sir
1: o ni wipe ogo re soro aya kabaria nipa iku omi
2: yes sir
1: ko si bata ba soro gidi oni a ma so nipa jagu jagu ti o lo mo se ogun ti o ko se ogun ri sugbon to di olori ogun e de kan gbo bayi ni mo so harugbe nu mi soro ase ipo won ni soro maje mu fe mo ro soro ogun amu wa ye omo re ni ogun amu ye omo mi ni ogun amu ye omo wa ni ogun amu ye wa ni loruko jesu ko ni wewo nigba ti be mi salaye temi nipa ogo bi emi mi ma se fi won mi emi ma so ma emi o so ni wasu ohun to ba ti gbo lenu ni mo nti se ni
2: yes sir
1: revelation ni fi won ni so emi je woli to je pe messenger of god
2: yes,
1: I give message ohun to olorun ba gbe jade
2: emi
1: o wa ma so pe bayi ni mo de dupe lowo olorun fun awon iranse olorun lotunusi ti olorun ba je ko je teacher tabi pastor won a tun pada yanan na e daada si a tun yo si amon list si mi bayi tori eleyi temi se lowo lowo ki se wasu
2: yes sir
1: ah ise awon woli lo nlo lowo awon mi se okiye re kan si tiye re ba ti si ka da gbegbe se to ye ka gbe kogo to ti sai so ku de dide kogo to ti ku ku de dide ha oni kaluku lo ru ogo waye won kan jake lomi ko so ru ogo e debi ti o lo ni ma yi kaka atakobaria ni na korea ogo wa ma pada soro se ri omi ologo re oluwa gbogbo mi fun won gbogbo re won block e ni ko sogo ti won gba ene ko ki gba ogo won ma block ogo ni won ki gbo ogo won ma n tako ogo ni be mo so fun sir se o dabi elomi wa se won pe enikan wa ijo lo ma n jo
2: beni sir
1: omobirin kan bayi ko sibi ti ojo de ni gbogbo agbaye ijo yen na fi mo oko nla lo nlo ile nla lo nlo enikan wa olorin ni orin lo nko omo to ko sasun yen elomi pe were elomi pe lapa lapa ko sun ti won pe ohun to gbogbo e jade orin yen na ni pelu wa pa le to nwu na ko si to le se won le gori ko lenu e mo o le ri gba eni to njo o le so pe ko ma mo jo mo pe amude njo gba kan won wa gba ogun ijo mi ni wa mo njo mo ko si ti jabe o wa ninu e bi e je to je pe ko se fatan bi omi ara eniyan ni ogo seri sugbon to ma nse ni wipe o le logo yen kan block e kan ma je olo so ogun yen wa nu ewon je ori loni
2: nipa
1: ona kan tabi omi
2: ohun
1: to le mu kan gbo ogun ni pe won a kokko pa e ohun le fi ma re lomi ti o ge ori elomi a gbe ori ologun wa na fi se nkan
2: won
1: a ki ku gbe nda yo bi ni won a gbe abe elomi wa pa ni won a se wa pa ogun ati ara to ye ko da la won o wa pe ni imule agbara okuku lati lo kalo oluwa ya ko ba le ayo ni pa wa won a ni pa wa to go to go won a ni pa ogo wa in the name of Jesus mo so ro kan
2: yes sir
1: won ni era won mo to ngba ball yen imi o mo wenu won o Olongba
2: Koman
1: kankan Koman do So Kolo University
2: Yes sir
1: Shubon ba kine kan ya ye ball ni
2: Oh
1: to bo kwe jade de ball
2: Yes sir Kosi
1: mi tanti bere kwe weme lo loka Wan ni bere yo No Ogu amuwa ye ni ball mi ba Oh tan le shesi
2: Yes sir Wan
1: le gba ball ko le se
2: Yes sir
1: Afi tuwa ba kwa ube se ko
2: Ben
1: no so fon sa Wan le gba ko le se Ala nye ti wanwe
2: Benny Bok
1: kre se
2: Yes sir
1: Oma amane kwa ball wa ama analysis of football
2: Benny
1: yo Ama toba di kanan gida yo di coach
2: Awa nye jere
1: tori pe inu eje lo wa ko se eyan kan tin gba ogo won ma nda mu ogo ni won ma nko lu ogo ni iwe to mo ballu gba
2: ton
1: ba fo ese tabi ton ton sasitazen ti ba mu
2: tori
1: pe o di gbaga tese ba baje eri pe ohun ton pe ni pe an gba ball o ton ma ye na ogo ni sugbon le pada di coach
2: ni
1: di yen ni pe ogo yen wa le mo mi ma je nte pon ti gbogbo
2: ayoraye o
1: woli ajulo ya tamata se loruko
2: aran
1: mi si e ma je so pon ti gbogbo me won gba ogo yen wa nu e ya kaka ba ruaka
2: ni
1: oruko jesu ogo yen ma jidide o ma soro o ma soro o ma soro o ma fo o ma fo o ma fo in the name of Jesus
2: amen
1: obinrin kan wa ya dresser ni
2: yes sir
1: won atoko e lona ipinle osun ni won ti wa
2: yes sir
1: isoro ba won de bi ton lo nkiri omo bi ren kiri bread sugbon ogo kan wa ninu aye e e wa kan ni sa iduro re lo duro gidi gan ko se ti o gbo nipa omo ni bread
2: yes sir
1: o koja lo na kan ya mo awon to fe se man shalbat ti agbaye awon na kan ya se lowo lo mo yen ba koja na e ba wo mo ni bread yi omo ni bread wa do ko agbaye ngu play won go first class kiri nitori ogo kan wa ninu ebi e wa ta gbe jade ya ta ya kuria ma
2: mama
1: bo me se lewa to yen ogo to yo fi soro ni yen
2: ko
1: ba de daji kan to ba daru ya ta ba kuria won ngogo won ba je won gbogbo won daru ni won gbogbo won di pa ni won gbogbo won ri mole ogo a ma so in the name of Jesus
2: amen
1: sheri
2: mo
1: so ro kan mi mo bi ti mo ti so mu opolopo mama
2: fun
1: ala e lori ogo e mo imole be mo so fun yin omo to je ball la ko ni kada re ta ko mo ogo e ta ko mo irawo e ta ko mo to je pe ara nu aye e ni ko babo bi to ti jog bo to fori gbe fese gbe ah olori buruko omo yi ni ba ture to ba lo mi ball yen
2: ni
1: kan ma se ni bi to ti so awon to lagba ti ba fenu si ojo to mo lo pada gba ball
2: ni
1: kan de se omo yen logo ba wonu inera
2: logo
1: ba ba ide na pa
2: Jesu
1: mommy eh asenu re ina enu re
2: o
1: to ti fi da ula yo omo re
2: to
1: ri omo wa ti ogo fi soro
2: emi
1: mo yojo in the name of Jesus
2: amen
1: wa ogo won ki jogo ni ologo re oluwa gogo mi fe mi kan loju ogo lo iro lo wa nbe o to ni mo so fe
2: sa
1: charity olorun ba ti seto kan fun eniyan ki se eyan ka won wudi amewa
2: beni o
1: mewa lo pe won awon mewa wa lo duro dada
2: yes sir
1: sugbon kini kan sele negligence I lack akun I ni arojile I ni ru ola o je ki marun kan ma mu ororo dani gba to ya ti mo ku
2: won
1: ri na woju won
2: iban
1: ti wa ororo kiri
2: oko
1: yawo ti dewo titile
2: be
1: na lopolopo eniyan e wa won si wa lara won ogo won wa lara won
2: amo
1: won life ani lati wo bi ogo wa
2: can
1: you see so ma so fun o ba je ngbo
2: yes sir pe
1: enikan gbogbo e won gbogbo e
2: e
1: wa ran se olorun ta jo se ran se
2: enikan
1: gbogbo e ni keji
2: yes sir
1: o to ni mo so fun e
2: be ni o
1: ah to ba ju mi lo
2: emi
1: ju awon kan lo
2: Sori
1: won ti mo julo to ro pe mo julo iwo na tuju awon kan lo Sori won to yato ni pe bi a ba se raye lo
2: ogo
1: yen si ni Sori ba yen
2: e
1: je ki so asiri kan fu wa Sori ebun abun waye wa mo so ni boya program so bo se gbeyin mo ni ebun amu waye wa se ba kawe
2: Beni
1: mo re eyan to je pe ni ninu awon ta je iranse Olorun
2: Yes sir
1: ah elomi struggle wo poli o struggle wo ise iranse ore mi kan so lo yiredu
2: Yes sir
1: oni gba to ma gba aru
2: o
1: n so wa aru o make embe
2: ogo
1: lo soro gba to n ta su
2: Beni sir
1: eh o n make embe ogo lo soro
2: ogo ni
1: o to ni mo so fe
2: gba
1: to lo secretary ati lo sise o
2: n
1: wa unique embe ogo lo soro
2: Beni o
1: mo to understand ni
2: sir yes sir
1: o wa ninu e ki se ta
2: gba
1: to di pe o n go okada
2: o
1: n mo bo n se okada to n se je gbe lo ogo lo se soro
2: yes sir
1: o so go kukulo in fasti
2: ngo
1: to wa dari de o wa bere se oluwa
2: yes sir
1: Ise Oluwa ye ogo to se nsoro
2: soro
1: ko se to le pa ogo it is in him
2: yes sir
1: o wa ninu onikalu ko wa ninu o wa nu
2: afi
1: to ba kulo ogo to gbe waye to ku
2: se lo mo
1: to ba ku o wa nbe o su sibe o yo le sibe o ya didene sibe o sa ise sibe iyan la fe sise le lori gbogbo eniyan lo mura o
2: baba
1: ose yi ma ni agbara ju my god o ma ni agbara ju
2: ani agbara
1: ose yi ma ni agbara ju
2: baba
1: oko mi oko re laye di lowo won je agbe bale de bi ta mo won je lo mi o so ogo yin ato ta ba de so
2: yes sir
1: ko mo wi pe edidi ati asiri kan wa o ta fi ran mi fun olose ni
2: yes sir
1: gbogbo eni tan so wi pe ko le ogo e o le soro
2: mo
1: o ro kan na be ni lo fun e
2: o
1: ma tun lo yin fe akase ise meje loluwa ni
2: ki se
1: o wa lori facebook mi ajilore atamata se prayer life
2: yes sir
1: iseju marun ni mo fi salaye e lo wo nibe ajilore atamata se prayer life ajilore atamata se prayer life lo bo shet of iran mi mo ti break here sibe nitori akoko ko lo sibe o wa lori youtube o wa lori facebook mi o wa lori tiktok mi ajilore atamata se prayer life lo wo shet of iran mi lori orogo wa wo bi mommy ati daddy e je ki pada si shetan mi lo se yi sir kan je ri audio be bolon se emi so fe pe mi o so ni wa so no o li ni me mi jise
2: ni o
1: ise tan fi ran mi si oni emi o ni package kankan mi o lare nji ti mo fe se
2: yes sir
1: kan je ka tele un ti oluwa wi e je ki so asiri kan fun wa
2: yes sir
1: okan ninu ti o je kogo so
2: ni
1: pe ko a ti tele oluwa wi be mo so fun yin sir ko o gbudo ni wo li ti olorun ma lo fe tan ran si e mo so the other time
2: yes sir
1: igba ti olorun ma fi se ran mi bi abi alore bi woli
2: be ni o
1: awa langilika meta ba so bishan bai
2: yes sir
1: iko ri ni ta pe mo kere ngba igbanu ni oju ti bere oju ti bere abi
2: kabiyesi
1: ti ba ti sanju fo to ju mi lo so be kan ma ti signal si mi lo po ma so nonsense be
2: kabiyesi e
1: ni mo awa okuku mo ko de awon to de so ko mo
2: yes sir
1: ka to baba ji bolu gbala so to pe mi ni woli ka to baba baba dare so
2: be ni sir
1: ta ba mo pade to ni woli agbaye le ni ka to wa pada ri ore ofe wo ijo mi ma ti space celestial kuro baba po ma fori kan
2: ru
1: awon agbagba woli tim tim bo fi ore ofe gba mi oro lodo baba shop and 80s
2: emi awon woli
1: awon ni yarin be yen lati gba itoni idari atunran mi na si o
2: yes sir
1: wo bi wa mura lo sey
2: yes sir
1: ba se ma rin re
2: se
1: ri ororo ti mo ma ta lo la
2: se ni
1: ororo ibere osu ni
2: yes sir
1: won ni ki wa pe ni ibere otun
2: ororo ibere otun
1: be ni sir oluwo ni ma ti kokota
2: yes sir
1: ago mejo laaro ni mo ma ta tolu ago mesan to ba fi ndi ago mesan bo to ma di 10
2: be ni sir
1: ma ti ko loluwo
2: yes sir
1: ibo ni mo ma wa
2: yes sir
1: ibi ti eyin ta fu are na gege ni ma wa
2: ta fu are
1: ni eyin ta fu are na ni ibi ti won pe ni oluwa dare garden
2: ijokodo
1: eni joko ni junction jokodo gan ni songwe leye le road
2: yes sir
1: eyin ta fu are na yen legbe bi ton pe ni open university ibi cbt center yen gege gege all to wa loke
2: yes sir
1: ton pe ni great hub
2: yes sir
1: ibe ni ago mokan la ni so ati pari ti aro loluwo
2: yes sir
1: ago mokala program won ma lo ta ba pari eyo yi o si lo loluwo ti ma fi de ibe ago mokala si ago kan ni yen lagba oba to laye ati orun iyen ni ola sunday ma lo anoint won
2: fo
1: won otun fo ori ofe otun e mo ni ta ba ka meje won atun meje ka
2: oju
1: keje ela wa yi edidi ati asiri ni na o ta ba ko nbe yen iyen ni ola preparation di sogota ma wa ni sogota gbogbo e te wa lagbegbe lagos state
2: ibo state
1: sogota ni ma wa lojo monday
2: yes sir
1: baba to la ya to wakati meta ni mo fe lo be ago mesan si meji la ni
2: yes sir
1: awon ti ma de lago meje castle ni
2: yen
1: but ago mesan si meji la ni adua e wo ibi tan bo na pe ni his glory hall
2: his glory hall
1: his glory hall o wa ni lagos abeokuta road
2: yes sir
1: ni alishiba lagos abeokuta road ni alishiba ni 33 bus stop
2: yes sir
1: 33 bus stop ni egbe matrix police station gegege ni o ni songwater so gbe te wa ni agbegbe yen ojo monday ago meje la ti made awon to fe ni bi woli ago mesan la drama bere ade pa ilago meji la iyen lojo monday ni alishaba ni 33 bus stop yen his glory hall yen egbe matrix filling station ni songwater in fact almost opposite ibtc banking almost opposite egege mi ni songwater so everybody kan ti mura monday yen na ni ma ko songwater mo lo abekuta ni gbogbo en ta wa lagbegbe abekuta ma ti de kale ni monday la le e wa wo that's what we je pe idaji ni ma se cancel gbogbo an ton lanfani ati ri mi ni last week yen idaji tuesday ma ti tete de sibi
2: all
1: eh li shabi yen ni o
2: ni
1: shabi o to alegbe ile aja
2: yes
1: man ma ti tete de be iyan ni aro tuesday a ti be awon yo ti ma ri mi bi woli ki program to bere ibi owo ago mejo lagbo ba to la yeto ma de tete kuro iyan ni abeku ta mu ma tete kuro that's what to je pe mo fe tete se cancel ni aro so won ba won to ba ku ma kan sai se cancel fun gba ta ba pari program ti ba se pari cancel yen mo lo shagamu ni yen lojo tuesday tori bi studio bi radio meji mo fe se live program iyan ni shagamu ni ojo Tuesday yen tori pe program ma waye ni Wednesday o tun mo da je fe tete lo ni wi pe
2: yes sir
1: mo ma kokko se cancel yen ko ma ti dade le mo fe change style tan mo pe boya after program ni cancel no that's why gbawon to wa fe ri mi ni sajamu bo ba ti ko peju o le ma la nfani canceling so ma ti kokko de sinu hall
2: yes sir
1: o peju patapata ago mejo la so ma se canceling yen
2: ko
1: gbawon to ba tete de wo bi 9 then 9 abere adua
2: yes sir
1: ta ba ti wa n pari adua titi bi owa ago makanla si mejila yen ma se cancel 1 hour
2: yes sir
1: a pari ni tori eto kan awon kan ni eto kan lojo Wednesday
2: yes sir
1: so a fe ki kan pa e kan lara so ma ti tete setan
2: agbo
1: ba to la yato
2: yes sir
1: yen lojo Wednesday mba si ti kuro nbe Wednesday yen na ni ma de si ijebu ode
2: yes,
1: that
2: sir.
1: Wednesday
2: yes sir
1: tori ma wa lori awon radio ti won na lojo Wednesday lati kede pe mo ti de
2: yes sir
1: to ba ti wa di aro ni bi owa go bi mejo ma tu ti bere canceling
2: yes,
1: ni akito mi de o iyen ni jebu ode niyan o canceling na ni ma ko fi bere
2: yes,
1: ma wa se canceling owo bi owa go meso
2: ojo oni e baba
1: iyen lojo thursday ni o ojo thursday ni ti jebu ode so ojo thursday yen canceling la ko ma se mo fe tete ku nbe na ma de so di fun yin ti mo fi ka se papapa so ma tu tete ku nbe so ma ti le pada si badun
2: yes sir
1: so gbogbo an to ba fe ri ni ani ago mejo si mesan laaro la fi ma ko se canceling ta ba wa pari adua o peju ago makala si mejila ta ba ti pari adua ma tu se canceling 1 hour pere fun awon eyan a pada si badun ni lati le wa prepare for friday tori oni beji ni friday yi a ma kokko wa ni Sangwele Yele Road.
2: Yes, sir.
1: Eni yin tafu arena.
2: Yes, sir.
1: Sangwele Yele Road. That is Polytechnic Ibadan.
2: Titi
1: a street yin gagan. Eni bi yin tafu arena.
2: Yes, sir.
1: Eni bi Junction Joko Yuren. Junction Waeki.
2: Yes, sir.
1: Ni bi yin tafu arena yin gagan ni Open University wa. Shari bi Open University yin. CBT Center kan wa legbe. All to wa ni oke CBT Center yin ni. O man kwe ni Grace Hub. Ni o wa ni Oluwa Damilare Gadi gagan. Ni egbe Open University gegege ibe ni ma wa lojo Friday ago meje laaro ni mo wa nbe lana ago meje laaro ni e lagbo ba to la ya to nbe ri pe ngba to ma da ago mokala ni ana ati pari mo kan se kasele fun oba eyan bi melo kan na ti mo de kuro nbe so ba se yara se papapa a tu wa se papapa ju be lo ni ojo Friday to nbo idire ojo yen ni ojo kewa ninu osu keje 1010 ni wa ta ni show re lale so ma ti tete pada si Oluwo to lawon ti ma se kasele fun atawon to ti travel bo mani betade so ru yen mojuma ati ma se soru
2: je
1: ri pe ose yi lagbara mo so bi woli ile ku shi o gbe le ku tete mo ogo wa ogo yen wa lagbara o aye ti pa ma gbara yen ogo yen wa o erun la to wa lori wa ta ru aye ni o sugbon wa je kelomi o so a ma so a ma ri lo a ma lo a ma le ri ogun ma tan ide ma ja ya nu ma sele a ni eri in the name of Jesus ma gba gbe pe tente yen awon o le se ko ma le ri o eri po won na ma ni eri a ma ni eri in the name of Jesus e ja lo se wo mi san ma san tori pe ta ba ni ka joko ti eri le ni akoko gba wa mo san fun wo soju ese ma fi owo gba bi tondu e ma fi owo gba bi tondu e bayi a ma poruko Jesu ni emeta emi mi mo lekan eje Jesu lekan ha ni olorun ata mata se wo mi san ma san pa mi la ma la Ma ni bo to ba ti ni gbagbo loruko Jesu o ya gbe iwo so bai to sire a se ti mo be Jesu Oluwa ah iwo gan na le ri kan bai o mo fe gbe ri ti e bai mo fe gbe ri ti e bai amo ki to ma fun eni number to fi ma so eri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fe silekun aya luore fun awon eniyan meje kan le ni aya luore ti won ba pade ri ni aya luore ti o sele ri ni aya lu iyanu to koja oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meji akoko to ba koko fi ore eru bo ranse leni o iwe jo an lori karun oni wa ti angeli badi basiro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to ko ma je yode kuro nbe won ni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meji akoko to ba koko fi ore eru bo ranse oluwa ni o fe se nkan ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin tan kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni sugba awon meje akoko yen ma je mu kan ti duro lori oro won. Oh my God! Egbo ileko ore shilo. In the name of Jesus.
3: Amen.
1: Ugbe yon. Oh, ti fi ore majemu edidi re nanse. Bo, o le se la ro yi. O fe sada mewa, o fe san re re. Oh my God! O de fe san je. Egbo ati awon to Oluwa ni to ba le lo 8800 bi edidi fo. Gbogbo awon won yi la ro yi ojo pe egbo eyan meji akoko yen je fun eni akan number. Ka wo eni meji akoko na akan number to fi ore rubo re si atore didi ati majemu yen to fe fi sile ko sile UBA UBA ni o oya 10 2 4 24 77 77 50 80 80 UBA UBA bole kan si 10 2 4 24 77 77 50 80 80 Christ atile ata mata se lo ma ba pade be o ni ye awon to gbagbo lati agbara fun lati je omo Olorun atan to buruko bi megbo wo bi to ba gbagbo o ri ogo Olorun bi Jesu so ninu we Joanu ori okankala ni e egbo o ni ti re ba gba Olorun bo a fi di re mule ni amo to ba gba wori re gbo wa de sere e wa wo Yoruba gan so pe mo sore ko gbe mi o lowo kan ikan ninu ni eyin meje akoko yen eyin lo fi mo pe Olorun ni kan lalagbara ati pe leyin Olorun Olorun ni kan loku mo so bi woli ni kia yanu ko ba ni eyan meje akoko yen ati gbogbo en to ma fi sore ru bo leni mo ni le ko le
3: amen
1: gbogbo en to ma san maje mu to ma san ori eje to ma so le maje mo sosu ati edidi re yen iyanu ma de in the name of Jesus
3: amen
1: gba kan number na le kan si UBA 10 2 4 24 77 77 50 80 80 oruko to ma ri nibe Christ atilele atamata se 10 2 4 24 77 77 50 80 80 akan number na niye bo se nda si ba ona shipo
3: amen
1: ogun re se
3: amen
1: o ro na
3: amen
1: o ti salaye pe mo ba wa ni songu ota o eyin te wa ni songu ota ba mi ma kede gbogbo yen bo eyin te wa lagbegbe be yen patapata e so mo songu gbogbo awon eyan wi pe mo nbo ni songu ota o ni Lagos abe okuta road gegegegan ni alishiba ni tiri tiri bus stop yen ni bi matrix filling station ni songu ota his glory all ni o o se ni ti o mo his glory all lori Lagos Ibadan express yen ibe ma wa lojo Monday e ja pade nibe ogun ni bori wa a ma ri anu o fe gba kan number ele kan si iya ko sile
2: 10 2 4 24 77 77 50 80 80
1: bole kan si o UBA ni o
2: UBA
1: ni o 10 2 4 24 77 77 50 80 80 oruko to ma ri nibe Christ atileri atamata sin eyi kan mo fe fun yin ni number eyi meje akoko te bari mi ko
2: meje akoko
1: to ba ti koja meje mi o ni gbe bo te le ma gbe ki ma juwe fo ibi ti program ba wa atogbe te fe mo nipa bi sango ota
2: yi
1: atogbe te fe mo ni gbogbo bi ta ti se program e le pe ke bere number to ma lo yi o na ni WhatsApp number mi o le ni ki fi adie si prayer group mi ki le ma send prayer si e and the program mi na to gbona o ma wa lori e o ya gbo number na le kan si 070 3 5 2 3 1 4 14 1 7 Bola kan si 070 3 5 2 3 1 4 14 1 7 Jesu Oluwa
2: amen.

0: adupe adupe pe okun atona kini ati keji ati keta eja so fo lodumare gbogbo awon omo ti an ko lo atawon oluko won ko lohun ba wa da won pada abe ri nkan ko lohun odakun boro la ro bi awon afigba to ti pon meru ko Ọlọrun dakun ko sanu wa mama poro to ku loke ta so gbe adura gbogbo eyan ati muslimi ati kristiani ati gbogbo onisese adura wa gba o la se lowo Ọlọrun mo ke le kan si e kaabo ogbon ologbon le n gba ile ise radio ti lagelu ibele ti n gbo adeye adeyemi lomi adi o bo ni amo won ni fiditi aye re oni ta eji olokada ni baba nla awon ololufe wa ta jo se laaro laaro na eyin na ti ma oluwayo gberu o le omo won loga so omo osun to kun oko ya adura ya adura boni aye yin oni baje o lase lowo Ọlọrun alaja tai ba opeyemi ya minu omo ori so gbo so mi po so gbo yo opeyemi bukateri alara paja ya mi eku odumo mo kini won je gbagbe yin aja fatima nko ya mo gaji opeyemi ti gbagi ya li elelubo gbogbo yin mo le sai mo kan si yin o aye yin oni baje o eyin ta nfe ti le se lagelu ya beje elagusi aye yin oni ta lare laide lare do gbogbo yin papata ba on te dori gbogbo awon eyan papata eto ti bere abala amaran lawa eja ma yo sira won ware adupe lagelu na npe bi
1: beni
0: oro apata maja lagelu re
1: baba
0: abada 96.7 fm
1: olori gbagbake
0: beni oke gajoke
1: oke to gajoke yo ku lo
0: kamura gba kai tara gba kawa tagbangba tagbangba kari ile karangba kari oko ogun yemi ologun ro ma baba leleru mo de
1: beni
0: egbejegbe lo baba fe gbekegbe kale gbe omo egbe re la o
1: si lo de
0: sikini mi dere baba gbe sikini mi de woja
1: tori
0: tomo ni bani jo
1: omo
0: baba lele ja kan so kan ja gajo kan ja iso yi ki tan le alanta ko
1: lai
0: ewe gbegbe lo ni egbe re temi wa
1: e tete mo gbe bo
0: lo ni e foro rero mi
1: e ti ro wa
0: e kan e ba ipin do gba bibo
1: ko si eluwe
0: e ko gbodo ba kan ikan edo we
1: o lo ni
0: e ta gbolohun bi oje
1: omo
0: baba lele ru ise mi ni owo
1: beni beni
0: Ọlọrun ọba ni o
1: emi
0: na ko
1: Ọlọrun
0: ni won ti ni ki ma wi pe oni sewu lana
1: elu oni sewu
0: agbayewo bayi ni tiru ekun
1: beni
0: agbayewo bayi ni tiru ese
1: beni

0: Adorado se bi n tolorun lo si asoro se bi n ti eledumare o lowo si beyan ba ko fa lokun teyan ko isegun ninu osa ateni o ko fa lokun ateyan to ko segun ninu osa gbogbo won lemi eni ajagbe lo omo baba leleru gbe kan ru kaja kan de kan mo ti kale kun leodu lakanwo won ti sile kun leodu le fun gagada fun mi won lomo baba leleru ti n ba fe ni ma mu ko nu orin ede to ba wu mi ni ma mu pe ninu ede aya o ayin ololufe mi eyin da e ba wa da si laaro toni 0912370 8675 o lefi ba wa da si
1: ologun o
0: e mo ku oju me ku ewu omo
1: aye o le mu o
0: baba wu e mo rora ami
1: ejo aye o le bu oja temi na
0: ase edumare
1: wa lo le debo ni bu ko mo le ataya
0: ami
1: ku ewu ni soro kare a so gbo mejo mejo a ni gbo lori are
0: ami o
1: e ku eto yo ma yeyin o
0: ni
1: ye le o
0: eh
1: o ni ji ogbe atawa na atawa ma wa
0: ami e seun e ba wa da si imoran fun taaro toni
2: ko ju na ku moran ko ni baje o
0: iya beje elegusi
2: o ti ri le wi mu
0: o di ti ti a e ma binu a duko gida ne won yo si yin jo kan
2: nda mo re ti yin ko wa la
0: erin
2: e se fe
0: ke se fe
2: o do do mo to kale kale iwo kan won kan o ti ti ragelu ti po o ma

back to back ni mi e n fi lage lu sere mo se wa labijan mo n tele yin aye yin o ni ta oloye kaburu jalaruru eh aroke to ni re o ama nigeria ha ako e kan be ama jade bayo adebayo lo fe yawo yawo re asi ma ja to ke a mejeje olohun fo ma ke won o ke olohun odumare ai ko ma fo lomo ko olohun ma pa omo won ko su ma pa temi na ati teyin ololufe mi ha el ti o ti ri bi olohun o fun ni tolore bi ogo ti nje to lodumare a mejeje won ba gbe aye won bo warewarewara won bi omo keni won bi omo keji lai gbodo ko ma fo lomo eyin igba ti arabirin ti bi ma meji ni nkan ti yi pada kini yi pada to yi pada lo di wipe adebayo ma pe o to wale nwale ti nwale baba di pe yawo e bere yo dija baba alagbaja e ti ri kilo da iririn bayi tele o si wa din ti gbogbo ofe ni amba so dija ti o ba tete dake yo ma lu bi en lu sofin he ija kala sele nja kan debi wipe won woju threat ati aba won dasi gbogbo eyan ba dasi wahala yo ko ma do duro ako yi ogba o igba ti wahala yi papoju ninu lojo ojumo bi asofin bi obirin se ko jade re to si ku lo le baba re ki lo wa sele leyin re o debe n tawon eyan awon obi to ka so fun wipe eh bo se je ma to ti ya wipe bo se rinu o di gba toko re ba wa bebe ko to pada ale oko awon ge ogan oko fe to bebe oko fu o fe to bebe so ko bebe abi o bebe ki lo sele leyin re ki n to keri egbo n bo

kan ti fe pon so da kan mo baba leleru ile ise alagelu lele 96.7 fm ibe ni ayi si o to keji la aro ojo kan bere si foso nita a bere si foso aso npo die ko to bi agobi mokanla si mejila bo se di wi pe eni kan denu o mere en tin je to ke Sio, lati bo, sio, igba we koko baba asasun. Wani ko si nkakan, ayo ni. Ume ya, basi tigbaru ayo. Adu agba. Basi tele yon ono obmu. Iwilo mu bode, lobe ile toke lo. Lati kotu la, wanti wa, ha! Ume ti waja we wo. Wan lo kore, sopo unko ole. Kokpa de, uni kotu. Ha! Irwe wole, ibanu jadori agba kodo. Erini toke, atokuni yukoni tele. Emo di paro we yo gbagada ni to ke bu eku ah ya re kilode wa ri n toko hun se re oja we fo ah ko si wahala eni afẹ suje tele ti o tu wa n fe po rara abiru kankan wo lele lede kukuru ojo court pe o won pade n court Adibayo so pe ohun ofe to ke mo o won abi yawo le un ba oko re lo won ofe omo so bo ni se won ofe ori baba po won ofe hun won ofe to ba si a po hun o se mo a je po nu o se mo he lede kukuru ero dada to pada wa ngba bayi won to pada lo oko lo hun o se mo se to a fi ti pa le kini kan to se to ti ku abi nkan so yeye oro irin ajo gbe yawo ko ni e ma wa mo ra yin lorun ma mejeje se tukare olorun si fun alomo se nko e ti bi mo bi meji won so fun pe eyi e to dagba iwo baba ma mu lo e to kere iwo ya iwo ma mu lo ko so ma fun ni ye bayi lo so osu to osu akoko pe won fun to ke lowo osu elekeji nje kun o re gbowo atigba na lo ti di pe bi an ba pe de bayo ko da mo o bi an pe fone re ko lo mo agaga bi an ba wa pon fi fone elomi pe to bi gbo won pe iyawo ohun to nko le ni epe ni omo won tabi ko pa fone won ba yi eyi owo to ye ko ma fun omo omo lo school ko fun ni nkankan titi eyi ko wa ko ti e pe mama mi pade mi bi bayi rara o to boko ba ko ni oko la fe mo se di pe to ko re oko mi re o baba kan ni eleyun yawo e sese ku ope po lo ba lohun ofe sugbon o nla mo o e fe nfe omo ohun nitori pe nti oba ti le bo ntoju omo ohun ohun le fe lede kukuru baba gba o omo kan ti to ke mu lo baba ko mo omo ti e bi meta to ti bi tele ti awon osi mo won bere si toju e titi omo yin lo school ta won omo ti baba yin lo omo yin na lo ko to di pe olorun yonda omo latara to ke fun baba yin na baba yo yin omo kan po sin si ni toju gbogbo won de bi wi pe omo igun ti e mo pe lomi lo bi mo baba igan ni npe ni baba hun daddy mi lede kukuru omo yin kawe o odi doctor oko ya re lo si ranwe baba omo kona sile kan be gbogbo ba ti a ba to pe omo ti e fe ki baba ti gbo won ni opa fone lede kukuru isele kan la wa sele ase bogun ba je lo gba ma je bo bu si di pe ara baba yo ya re o ara re o ya de bi poko ja si so ko si bi won fe gbede ko gbadun ha emo wa ya ni awa juwe bi kan fun pe hospital kan be nbi bayi o iru ntin se yin gan ni amoju to nbe hospital aladani ni bo se di pe won gbe rare won ko ri be anti a se iya olodum mo ja ku bayi ko se ntin fe ku alujanna da lo to amata lo fe rorun alaye ke si de be ke gbe be ni o se bere si moju to ni won gbe da hospital ta wi o won attend si wọ́n á ní kí wọ́n lọ pé doctor wá wọ́n lọ pé doctor ngbà doctor dé ọyẹ̀wọ̀n wò ọsọ gbogbo tí wọ́n ó se wọ́n fún wọn ní ìtọ́jú àkọ́kọ́ doctor padà sínú ọ́fíìsì ẹ̀ lẹ́yìn tí doctor padà sọ ọ́fíìsì ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀
ẹgbọ́n lákọlábo bí ìlú àgẹ̀rẹ̀mọ́ ń bọ̀.

E kaabo pada o lati oju oja ikanni lagelu 96.7 FM okay ele to gaju awon okay yoku lo nibe na le tin teti gbawa o lori edo ki royin lo ro tun ni oda ko buruko baje tori pe baba ti debi ise sise bayi la ma se o e je ki mu royin akoko ka ni ayin tori o na si ni okile akoko ti ra won be iwe royin the nation loko to di royin la ro tun ni o lori oro eyin ile ise ofege in lo dale ke si ofege ile ti an gbe ko enikan ti an po ko Matthew Adeniyi Adeyemi ti won gbe ko lorun ile ise are orilede Nigeria lana ode yi ina lu ti bo ta gbangba o ti won si ke si gbogbo awon ose leto abo ati awon lajo lajo ile ti an ma wa gbodakun fun awon eni ti ba nwuwa aje banu ton ti wa baje nile yi lati se be gbe igbesi ake o pe gbogbo awon eyan ile ti an ba lowo ninu bi eni ohun se nsi asejori to si nfi ira re pe nkan ti oje tori pe igi kan o le dagbo se won ni gbogbo na ni kan ri daju o wi pe won da won mo leyo ko kejeji kan si fi oju won han de kan mo Nigeria kan le mo awon iru awon awon ti won lu fun iro mi Adeyemi Adeniyi to fi wa njo lori omi o ile ise are orilede Nigeria presidency o na ni won bo ta bombo o ti o si fi oro ilede leyin ti opolopo awon orilede Nigeria eleyi ti won tin fa oro hun ti o se ni fanfa nibi kibi tawon eyan ba ti pe suru si won mo so pe ah bo ni kini ohun se je so ye ko le gbe kale lai se wi pe ijoba apapo orilede Nigeria mo si nigbati won mo tesi owaju ni oro

0: lady loju itakun x re ele je npe ni di tope underscore ajaye pelu bi awon mo nigeria bi an tin se ifan foro hun lori wi pe ah eni tin se olori osise office are honorable femi gbajabi amila omo sibi nkan tin lo ni ngbati tope ajaye ti o mo salaye oro oni opolopo awon eyan ele ti won fi oro lede lori oro na oni won kuna lati fi oju kan wo oni se bi femi gbajabi amila ina ni eyin okoko kegbe re jade pelu bi joba apapo orilede nigeria se ni awon eyan kan o oni oni wu akoto yo ni awon eyan won o fi oju be woran o ati pe awon eyan wo gan ni won jo se papo ti kini ohun to fi se oni awon kan yi ina lo ye ki awon ti won ba sise wadi ki won gbe yewo won ni won ti wa ro ile ise ajo tele mu ye nile yi yen DSS ile ise olopa ajo EFCC ati gbogbo awon lajo torokan lati gbe igbesi akin se ise iwadi alagbara wi pe awon eyan wo gan ni ejo se papo oni nto nbe ni waju ijoba apapo orilede nigeria lasiko ta wa yi o na ni bo ni gbogbo awon eyan ile ti won jo se papo won o si foju won han de ton mo nigeria o si mo pe eh ile ise papo pelu re te fe bo ruko nigeria je o
1: alright kako lapa bi lori oro ele to ka o na ni sugbon ele fi apa bi kan o tun fi ko won ni awon ojine leka ti o selu awon eyan ti oro kan ka mu lati ore nti o jo moye sipo are labe egbe oselu ti ADC Alhaji Atiku Abubakar eni ti o tun je adari fun egbe oselu na eni ti o je adari nu egbe ti Nigeria Democratic Congress NDC ati egbe ti to ni se pelu awon eyan lu to fi mo jini agbejoro agba nle Nigeria Femi Falana ati egbe Yoruba ati afeni feri won si salaye ni won ti kesi are Bola Ahmed Tinubu peto baba enle o ni gobi te wa ese wadi alagbara eleti o ni se pelu bi won se da ko en to je olori adari osise fun ijoba yin yun Femi Gbajabi Amila wipe won da ko re mo runrun hun ete kan tawon kan hun pe won da e ka le ise kan sile eleti o je ti dasi le ise are lori oro to ni se pelu le okere won ni won fa lobolobo sokoto ti Gbajabi Amila na mo inu dahun se bi isoro bayi na ni gbese isun kun sinasi ni igbete gangan won ni eni ti o je amugbalegbe pataki ti ile ise are to si ni se pelu ibara lu soro pelu eka eto royen ogbeni temi tope ajayi lana ode yi lo wa fesun kan mo ba Matthew ajayi adeyemi omo ba Matthew Adeniyi Adeyemi ti o fi ra re pe oga agba patapata fun ajo na pe nse ni nkowolu isa nko sapo ara re isa nda eyin lurupo mo sapa gbogbo e patapata won ni se iwadi alagbara ini yo gbina ya won ni bo se wa soro bo ta tin fa Gbajabi Amila sinu film ohun won lo fa je ki awon ara ilu ki won gboju ko nu esu ninu ese ile to se ni nigba to ohun soro nti e Atiku in lo la gogo ikilo bi pe to awon le ise ati eka ijoba eleyi ti le ise are ti kede wi pe awon mama eni tin be ninu egun eni tin be labe eku tin pere legun leka le ise ohun Atiku soro o oni ki won lo ilana ti gbangbala sata iwo miju o iwo ojo mi eni kankan ojura won ki won si lo akoyawo eleyi to dogbe lati sise iwadi laarin awon ikan leka ijoba won ni ngba ta ba iru eleyi inu isejoba won ni ha iwa abaje to to laye yi o ma se eni to ti gba kan je gba keja re nle yi na to si soro bode latode nti o je amugbalegbe pataki si iyun Frank Saibu in lo wi pe oro mo bi se nlo yi ta si ntele werewere oni eka ijoba in lo nilo yiriwo itopinpin igbeyewo ijoke jule ka wa mu epo ku onu alikama ka si fo gbogbo eko mo toni won ni lakoko yi gan in lo ye ki isejoba Tinubu ko gbe igbese kan mo nkia ko si se ipade alagbara ti yo si je ki oro won ko yanju lakoko toto atele toye
0: oda iwe royin the punch na lo gbe mi gerere wa si ipinle Oyo ni ayin o ibi ti won tin sola yi oro wi pe ijoba ipinle Oyo lati pase office ele to ri si oro eto eko imo science ati imero ni won ti kede o wi pe iyipada o ti ba ate ile ti won lo fun sa eto eko todun 2025-2026 ne ipinle Oyo fun awon ilewe alakobere to nti ti girama ti se ti joba jake jado ipinle Oyo ta si kede wi pe to ba ti di ojo kefa osu keje odun ta wa yi o na ni won bere pada ninu eto eko won o ayipada ohun ina ni abileko BT oyin loye eni ti se akobi agba fun ile ise to ri si eto eko nile yi lo fi lede o ti ni lojo keji osu keje ni ti tariki ni ohun si ode ninu atejade na ni won di salaye oro wi pe eto eko yo bere pada o gbogbo awon omo suku eleyi ti awon oluko won ti ti da sele ma wo seran leyin ijinigbe to waye ni ijoba bi le orire ni joni ti won ni bi ojo ba npa kun ore gbogbo wa na ni ejijo npa o won ni ngba tan ti wa kere wi pe awon ti wogile iyanselodi eleyi ti awon se ohun han si tan o lati pada si kilasi won ni nbi oro wa de duro lasiko ta wa ye ile ise ijoba ohun lo ti wa fi oro lede wi pe bi awon eyan ohun bi an ba ti le wole pada ose mefa ina ni won o fi wa ni kilasi o to si je pe ngba ti o ba fi di ojo e ti Friday ti se ojo kerinla osu kejo odun ta wa yi oni pin yo ba eto eko fun sa ile ta wa yi oni won si lo lo ose merin pere lati bi se isimi opin sa ehun leyin ti en ba ti wa se isimi sa olose merin ohun oni won pada si kilasi won bo ba ti le di ni inu osu kesan odun ta wa yi iyun ojo kerinla osu kesan odun ta wa yi won si bere sa eto eko odun 2026-2027 joba ti wa kede wi pe won yin ni bikini ohun yo se lo o lowo kan na won ni oro ilori be leyin ti awon oluko ti won ti kede wi pe egbo ngba ta won ati joba ti jo fori lori fikun lukun eja pada si kilasi lasiko ta wa yi o won ni won pada si kilasi o bo ba si fi le di ni ojo aje ele ta won lo kan yi.
1: Alright, oro to ni se pelu eka ti eto idibo nbe la rolu baye won ni ajo ti INEC ni won ti sun gbede ki ojo teyan le fi o ko sile lati gba kaadi idibo ti alalope lati vidibo won ni ajo INEC lo selaye oro won ni ti buturo le Nigeria wipe ojo won lo ti sun siwaju fun ose meje gbako lati fun ti kere ti kere awon omo le yi lanfani lati lo re se eto pe to awa na fe gbaradi lati dibo lodun 2027 inu ate jade ti ajo won to fi sta lojo eti ana ode yi won ni eto na lo ti bere lati ojo keji din ni ogun osu kejo odun 2025 ti won si pi yamo re pe yo wa si opin lodun ojo kewa osu keje odun 2026 won ti wa sun si waju baye di ojo kerin le ni ogun osu keje odun 2026 bakana ninu alaye oro won ni won sun ojo won si waju ko le je ki gbogbo awon eto gbogbo ti awon egbe oselu ekan kugo ajo ni awujo wa ti won ti salaye sile ko le jo ni ajo na ilo tu wa se afikun e wi pe awon omo Nigeria ti won ti to ibodi sugbon ti won ati ifokole ilo awon tun fun ni anfani to po yanturu yi lati gbaradi ki awon na ba le lanfani se oju se won inu eto idibo lodun 2027 ilana won gan won wa salaye wi pe to igbese na ni won ma gbe to si je wi pe awon eyan ti oro kan ti won o ti fi o ko sile yin awon to ti pe omo odun meji din ni ogun si waju soke lohun ni won lanfani ati fi o ko le lori ate ti ajo won to ti la kale bi won ba si se igbese ohun tan enu ki won wa lo re se ilana ti mu kare wa ko fi safihan ta npe ni biometric validation ati awon ilana mi to tele ki won si gba kaadi dibo ti alalope ki won si gbaradi gege bi omo Nigeria lati dibo lodun 2027
0: oju ojaya e ku kale
2: edoki iroyin
3: baba
2: ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake jado ile ibadan
3: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airo orun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
4: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
5: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
6: I am Raphael Akiyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
7: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
4: And you also do not want to waste that raw talent you got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Fenile, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
8: لبيك اللهم لبيك
9: A tete sun la tete ji loro haji 2027 bayi ni le ise you fit fly tori pe September 26 ni gbogbo pepe ki o wa sopin iforuko sile ati owo sisan la fi ni gbogbo ere to fe ba se haji 2027 e tete gbe apa bayi ma bo wa so office you fit fly kale tun jo se haji irorun eku ti mo you fit fly be wi pe pelekutu ni se haji ni le ise ti wa pelu ile gbe irorun ti o jina se haram ni makkah ati madina awon je to doso ni gba ku gba ziyara si gbogbo aye ke ati gbogbo bi to lapere ni makkah ati madina to fi mo wa si lore kore pelu awon afawa ti o ma toni sona lori ise haji e wo mi like date openu asepe ni ise haji pelu le ise you fit fly etiti kan si you fit fly ni Ibadan head office block 8 plot 15 7 up road Oluwale main estate ring road Ibadan tabi ke pe 090 1111 1190 haji 2027 pelu le ise

0: e ka bo pada lati oju oja edo ki iroyin o na lo si nte si owo waju ara da da duro seun oda o ninu iroyin le tin be lowo mi ni ahin e kan kugu ninu egbe oselu onigbale APC ni pinle oyo titi tun se omo oye fun ipo asofin ni ilu Abuja ko soju awon eyan ti won be ni ekun dibo gusu oyo oyo south senatorial district ninu eto dibo ta nwo lo kan lodun 2027 honorable Aderemi Oseni ina lo mo ti fi ibanuje okan re han pelu bi iso awon alagbo eleyi ti nbe ni agbegbe bode eleyi ti nbe ni joba abile iwo orun gusu yun iba iwo orun gusu le Ibadan iyen Ibadan Southwest Local Government ne ipinle Oyo oni ha bo n ti gbo iroyin ohun wi pe won ni ina omo rara omo sose ninu oja iso alagbo eleyi ti nbe ni bode le Ibadan oni nigba to n bo kan n wu okan n si gbogbe pe ha hey nkan mo se o to ye pe ise ti opolopo awon eyan ti an fi aaro ojo won ko jo ogun won ina ni ahana n lokan ko je ni oju ogan bayi won ni ina ohun ina lo mo bere moju ojo eti Friday won nigba ti awon eyan mo ji bayi kan to mo tin sele won ni won tin pe elomi lori ago re en ti number yo lo to mura wi pe oun lo sobu oun o ni su alagbo ngba ti o de be pe a ki leleyi ina leleyi abewo pe won ni elomi vidi jale elomi kokoda ku ron gbana pe ha iwo olohun o se yi teru ewo wa leleyi won ni opolopo awon ogun ibile ile ti won ma lo fun awon eyan lati bi toju ailera ara won ton ti orisirisi agbo ati awon nkan awon agbo ohun to je pe million gbe million kan ni won ni ngba ti awon eyan mo bi de so won ina mo ti jo gbogbo re kan le kalasa won ni nigba ti le wa mo ti awon eyan wa wo pe ki lo sele yi won ni kaluku ni ba mu ekun je ni pe olohun o se yi tan ibo lo ti fe bere gbogbo dokowo eleyi ta won ninu si ohun isi ogun awon lati bi odun modun seyin won ni gbogbo e ti lo loju awon o ninu atejade to wa filede loju e ti Friday latowo eni ti se oluranlowo pataki fun lori iroyin Idowu Ayodele lo wa fi iroyin lede o fun awon oniroyin nile Ibadan wipe egbo honorable Remi Oseni na ni to je wipe o nsoju awon eyan ele ti wa lati ekun dibo ijoba abile Ido Tonti Ilaorun Ibarapa Ibarapa East Ido Federal Constituency nile igbimo asoju sofin nilu Abuja to ti je ki o na tun ni alaga fun igbimo le to ri si mimo to ona ijoba apapo se nile yi won ni na lo sapejuwe isele ina omo raro hun gege bi eleyi ti ko dumo won nukun bi ti wuli omo o si ba n lokan je oni okan hun gbogbe okan hun si wuwo kora ohun woye titi ohun bomi ojun omi ekun ohun buje fun awon eyan won pe ah igbesi aye awon eyan lokun elobin ti an fi n bo molebi ti an fi n gbo bukata aye won ina lomo ti radanu yi o wa sala yoro wi pe royin ohun n lo baun nibi ti oda o oni ti wa se adura fun awon ti sele la bi ohun to sele si wi pe oba oke ko ni jariru re mo o yo si bu ororo otura sibi ti bata tin ta ko wa awon lese o wa te waju ninu oro wi pe egbo nbi oro wa de duro lasiko ta wa yi o ti ke si ijoba ipinle Oyo ajo eleyi ti o ri si isele pajawiri lorilede Nigeria nema ajo eleyi to ri si isele pajawiri ni ipinle Oyo sema ati gbogbo awon ile ise awon eleyin ju anu awon Nigeria tan ni jobojobo lapache le dasa mo kiokio oni e ma bu ke di won ma wo awon eyan yi ran o eyin na enawo re si won o enawo re si won ko le di pada lori ese won o wa se ladua wi pe oba oke yo je ki nkan pada bopo fun awon eyan ti won so nkan nu ninu na hun o
1: alright eni to je oludije sipo mo ile igbimo asoju sofin le Nigeria labe egbe oselu ti ADC Abidikugu en lo ti so pe ohun ba awon ara oja oja abode nu eleyi ti ina to mu bale o kedun pelu won o omo ilegbimo asofin ohun ti nwoye pe bọlọrun ba fe lodun 2027 ohun na wole so bi eleku o gege bi omo ilegbimo asofin ti o ma soju ekun idibo ti Ibadan South East ati North East ilegbimo ti asoju sofin labuja dokita Kasim Adesina Abidikugu tọpẹ yan mọ si KSO ini o ti kẹdun pẹlu awọn ntaja nu ọja bode ni bada ele ti na mo rara to so se nbe lojo e ti Friday abi di kugu ini o tu okan re bode to si ni ha kini ohun dun ni jojo o latari bi awọn eyan se padanu obitibiti awọn duki awọn oro aje ohun tun wa fi ntara ride sinu na lagbara na ni bamu pelu oro re won ni eni ti oro ohun soju en lo salaye pe ina lo bere ni nkan bi ago kan oru lati gbedeke kan teni keni o mo ko wa to di pe o bere si ni feju o feju di awon apa bi kan nu oja na to si jo opolopo iso ati oja ti nbe ninu e abi di kugu ti oje omo le Nigeria sugbon to fi le ti United Kingdom te fi se bujoko to si joje ni onisegun yebo ni o salaye nu oro ti o fi bo ta lojo e ti Friday ibi to ti wi pe oro ohun lo dun ni jojo koda oko ja agba ti yan ba fi owo so ti yan ba fi igbo ti yan fi so ogiri oni ki yan ma wo awon eyan bayi ti won si se oje won ki gbogbo e si pare loju kan na oni o dun ni jojo ni o nigba ti wa nsoro ti o si nkedun pelu awon ara anu oja o wa kesi tikere tikere awon alase ni ipinle yi lati da iko lo awon eyan ti kini ohun sele si ninu oja ko da won da pada o ki won si mu ki oja na ko bo sipo be lo se ladua wi pe awon ntaja won ni olohun olodumare yo pese fun won ti won si pada si ori ese won enikan ninu won ni oni pada si ese aro sugbon ti igba yo pada tu wa san won bo abi di kugun to tun je agba kin bo bajuro ti le badan ini ko tun sai kedun pelu olubadan ti le badan oba rashidi adewo lo ladoja arusa kini lori oro isele ina ile to sele na be lo wa gbadua si olorun ba la lati ma je kirupe isele won ko sele mo o ni le badan ni pinle oyo ati nle nigeria abi di kugu to pe eyan mo si eleyin ju anu to si gbaju gbaja bi isana kini kan won salaye wipe to o tun ke si awon eyan ti won ni jobo jobo lapo ni apo ti won le dasa mu kiokio lati dide ranlowo fun awon ntaja lati je ki won ko shobu won pada ki won si bere si ni se toro aje won be en lo wi fun ijoba ipinle oyo to si ro won pe ki won bu ororo itura sẹ́sí àwọn èèyàn wọ̀nyí ilé tí ìṣẹ̀lẹ̀ iná alágbára náà tó ṣẹlẹ̀ sí inú ọjà bòde nìbàdàn.
0: Kọ́bù òkè yóò kú sànù wa iná ò ní kó alẹ́ rù lọ. Ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀jẹ̀ kí n tún ṣe bẹ́ẹ̀ kí n mú eléyìí ní àyín wọ́n ní àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ kan ilé tí ìṣe ti àwọn kánsílọ̀ ilé tí wọ́n dìbò fún tí wọ́n sì wọlé sọ̀ bí elépo láàrin ọdún 2018 sí ọdún 2021 ni àwọn ìjọba àbílẹ̀ mẹ́sẹ̀sán ti ń bẹ ní ẹkùn ìdìbò gúúsù ọ̀yọ́ ọ̀yọ́ south senatorial district lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú onígbàlẹ̀ apc wọ́n ní náà ní ọmọ wò pé àìsí ìgbàlẹ̀ àìbọn ni dá sí wọ́n ní wọ́n bá gbéra wọn dìde wọ́n sì kóónú ọkọ̀ wọn níná bá lọ rí iṣẹ́ àbẹ̀wò ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ wò sí ọ̀nàrẹ́bù onímọ̀ adẹ̀rẹ̀mí abbas oseni lọ́jọ́ ẹtì friday ti ṣe ọjọ́ kẹta oṣù kejì ọdún tá a wà yìí ni ilégbé tara rẹ láti lọ rèé kí kú oríire pé bàbá ẹ mọ̀ kú oríire tí wọ́n ti kéde yín tẹ́ ẹ wẹ̀ yẹn kẹ̀kẹ́ tẹ́ ẹ sì mú wé olú tẹ́ ẹ fi borí gẹ́gẹ́ bí ọmọ òye fún ipò gúúsù fún ipò asòfin ní gúúsù ọ̀yọ́ ní ilégbèmọ̀ asòfin àbújá nínú ètò ìdìbò ọdún 2027 èlé tí ń bọ̀ lọ́ọ̀kan yìí wọ́n ni wíwá táwọn wá wá bá yín kì í ṣe kàn wá kàn kí n kú oríire lásán o ṣe rí ókù báyìí ẹnì ìbọn máa ń ro ṣe rí àtìlẹyìn èlé ìtọ́ gbọ̀ngbọ́n àwọn ti ṣe tán láti ṣe fún yín ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 níbi àbẹ̀wò ọ̀hún wọ́n ni àwọn ìgbìmọ̀ náà ni wọ́n kí ọ̀nàrẹ́bù adẹ̀rẹ̀mí abbas oseni wípé ó kú oríire o ti ọba òkè tọ́ka yẹ nínú àwọn èèyàn tí ó gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹni tí ọlọ́ọ̀rẹ́ mọ́ sojú àwọn èèyàn nílùú àbújá sojú àwọn èèyàn tí ń bẹ ní gúúsù ọ̀yọ́ ọ̀yọ́ south senatorial district lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú apc nínú ètò ìdìbò táwọn olọ́kan àwọn àtẹ̀wájú nínú ọ̀rọ̀ wọn pé ẹ̀gbọ́ ọ̀nàrẹ́bù adẹ̀rẹ̀mí oseni ẹni tọ́jẹ́ wípé ohun gangan ní sojú àwọn èèyàn tí wọ́n bẹ ní ẹkùn ìdìbò ijoba bile Ido tonti ila orun ibarapa iyun ibarapa is Ido federal constituency ni legbimo asoju sofin nilu Abuja won ni ngbati awon wo gbo awon eyan tan soju ti won si sofin ni ipinle Oyo awon wo gbogbo awon gbe gbogbo won yewu ko si eni na to le fegbe kegbe pelu Aderemi Oseni ninu ise ribiribi to se won ni mele lawon ti e fe ka gan ninu ise daada re won ni ati ma se bore ati bo se nse daada lasiko yi ngan ni awon fi nfowo soya pe ko so mo na ti ojo se o Aderemi Oseni ina ni oja wi olubori bo ba di eto dibo gbogbo odun 2027 awon egbe ohun lati gbogbo ijoba bi awon ward me moko kandini ogorun 99 wards tin be ni ekun dibo gusu Oyo won ni won wa fi owo gbaya pe honorable seri owo ta fi gbaya eran ni bebe o eran jobo jobo ni o ke segun o awon fi nda yin loju wi pe gbogbo ni gbogbo awon ward moko kandini ogorun tin be ni odu awon o le so ti bo mi o tin be ni akato odu awon e fokan bale e si jawe olubori te ma joja gini yodo loku won ni ninu oro ti e na honorable Remi Oseni won ni ina lo wa dupe lowo awon egbe ohun pe mo seun te ni igbagbo ari tireti ninu mi tes fi se atileyin fun ohun to ohun fi jawe olubori oni o wa fu oku ni baro eto dibo ta nwo lo ke ja jo se papo ko won le ba jawe olubori won wa sala joro pe se mo pe owo to eni mu owo to wa oni ohun ti wa se le fun gbogbo yin o enikeni ninu yin to ba se ta ti se fun ijawe olubori ohun gbogbo nkan te ba nilo nkan ro ni lagbara ni ati awon nkan mi lati gbadigba ti e fi se atileyin fun ohun ohun se to lati mo yonde fun yin won ni lakotan oni honorable Remi Oseni lo wa se le ri fun wi pe egbo o mi lengbe egbele mukun owo ina lo won yonda fun yin o lati je ki asiyori ko le ba de.
1: All right egbe ajo eleto ni se pelu eka eto idibo nle yi INEC ni won ti salaye pe owo kan toto 500 billion naira eni o ti wa posun awon baye to si le ni ida ti adota fun owo ti won ya soto lati eto idibo ti odun 2027 eni ti o je alakoso fun eka eto royen ati itaniji fun awon oludibo yin o Muhammad Haruna lo salaye oro na o ni bo ti e je pe awon gbese kan be nle inu eto idibo ti won se koja sugbon eleyi ti won ba tete ti owo lu awon yi a je pe igbese ni o ya kankan ngba tawon eyan wa nbere pe 5500 billion naira kile fe ra gan se e fe se kini gbogbo Nigeria ni won ni a eyan mo pe awon ero bi ero ti ma nti ayewo eka owo ko to di pe eyan dibo abi sayewo gbe sabi fasi won ni awon otunra imi si ati be lo sugbon nu ala yoro ti won se won nu eto idibo to koja owo to tobi 6 billion naira in lo je gbese ti awon je sile to ye ka won fun awon agba sese ele ti won ba awon sise lakoko gba na eyun ebe awo ti gedengbe lo ni belenja eleyi na won ni nipinle osun ni eni ti o je oga agba fun le ise olopa ile Nigeria tun jidisu in lo ti so pe to o ti ke gba jare bo ta pe eye para yin mo o latari pe e fe seto idibo sipo gomina nipinle osun won nigba ti won ka le ni eje ta erin ko din ni eniyan ogun to ti padanu emi re laarin bi osu die latari pe won gbaradi feto idibo won nipinle tosun o
0: chama
1: lo ni abi bo
0: ama sa lo ni
1: oda
0: duro
1: oni ama baba ti di ago mejo gerege le pade ti temetayo
0: oye
1: lado aboro lori eto bo se nlo ago mewa oko ja aseju die sine alayo nbo lori ti wa lo selu aro la alago meje sa ago mejo e tun pade awon ake egbe wa mi lori edo ki ti royen eyin be se n gbadun e ma gbe kuro nbe o lataro dale lagelu fm ni e ma gbo o o sere be yo si gbe yin debe yato se wa ri bi kola the special one nanjo giri osa na gori le feju tuto
0: oni yan se won olobe se won gbo yi te ba fi fe je se won eku ibinu abide mi lo ko ti mi wa kan de lo ko baba to bi mi lo mo ra gba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo ale mo gbagbe ba ti mo so fun ra wa be ba ti lu de e mo so ro wo fun ni o to yan enawo to so ni nawo e seun

0: bon safara oyin safara tani o sai mo pe afaro yin lo dun ju gbogbo afara lo eleyi lo de fa fun ise alpha travels limited ile ise to ju bo ntarige ninu ka bani to were na lo si le okere anfani nla leleyi fun iwo to ba fe lo si ile america lona rorun lai san wo kankan tititi iwe irina visa yo fi jade ma bo tarata si le ise ti ko ni jani kule alpha travels limited
1: Eku dede woyin bi gbogbo ti e tin lanfani lati ma gbo wa lasiko yi akanse eto eleyi ti ile ise Arifa Travels Limited ti onigbowo e ona ni o nde si eti gboyin bayi to gege bi ayo ba se ma npa lowo yi pe enu nikan bayi ona ni ati gbopon Raymond Adewale Adeyinka to je alase ati oludari Arifa Travels Limited eleyi to wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adamasigba Fajuyi Road Ibadan won be nile agbara pelu mi lasiko yi e dakun e ba nki awon ara ni
2: ku dede woyi o se dada la bayin emi ni ogbeni Raymond Adeyinka Adewale
1: e dakun ile ise yin ari pe to rinan le nba won se nbe bo le se nbe o salaye ni won ba fawon yan
2: a nba won se eto rinan lo si ilu okere a se ti Canada a se le ti won mo si London ti ogbe yin mo ni United Kingdom a tun se ti Schengen na won Europe a se Australia ati be lo
1: se ti bi Dubai ni
2: a se Dubai akori pe ero to nlo sibe ko dabi awon to nlo si ile Europe abi Canada abi America
1: awon anfani wo lo wa fun awon eyan to ma wa le se yin pe ke ba won seto ni na
2: anfani to wa fun won polopolopo koda gan ohun to mu wa ni akanse eto eta ni lowo lowo ta nse bayi si ile America a n se yen lori pe a gba owo kankan lowo won eti a mo si zero deposit ki visa jade ke to sanwo e foju ri visa yin ke to sanwo kankan fun ile ise wa
1: nigba ti visa ba wa jade tan gbo sowo gobo ko won pada san ba
2: won ma sanwo bo ko se gobo nitori pe gbogbo alamo bi ilu isere nitori bi ilu isere na la se gbe akanse eto ati lo si ile America zero deposit sile baba ti se fun won won ma san die die
1: awon eto wo gan ni abi awon eyan wo ohun gangan ni eto ni te n se lowo bayi lo wa fun
2: a ko se n ti o wa fun a kan fun awon omo kekeke lati omo odun 12 wa sile ni ori ofe lati gba visa won lai sanwo
1: lai sanwo kankan
2: visa ba jade ko so won nikan awon akande eyan na ta mo si left privileged people ton ba wa si odo wa a kan lo san visa fees won ni then ti visa ba jade won lo lati san fun wa
1: won ni owo kankan lati san
2: a kan se na lati ri pe awon na contribute si orile ede wa
1: fun idagbasoke
2: orile
1: lati ran won yen lowo
2: yo rogbon gbogbo e ti ri ba kankan
1: lo je ka ma se be
2: o le je ka ma se
1: ta ba wa bi ni ta ba beere o todun melo te ti wa lenu ise igan
2: odun ni mimi nse awon oloko gbogbo awon to n se travel agency sasane ti o mo mi won de mo mi ni ile nigeria na kakiri kakiri ohun to bi ogun odun seyin ta ti bere ta ba ni kaka ni mimi
1: ogun odun seyin
2: ogun odun seyin lo
1: ba ba wa ni pe ke se akojopo oruko awon te ti seto rinan fun ti won ti lo sile okere bi orilede america ati awon orilede te ti dako yen won to melo
2: ko se ka
1: o da fanfani awon eyan to ba ti e wa fe pe yin fun ekunre alaye e fi number yin ta
2: number ile ise wa ni 08038262191
1: oni number yin ko je bi o se lohun o je iyen lori akanse eto eleyi ti ile ise Arifa Travels Limited ti won se onigbowo e iyen eleyi to wa ni Oyerogun Shopping Complex ni opposite Gate 3 Adamasigba Fajuyi Road Ibadan fun eyin te n wa ekunre alaye lati enu Mr. Raymond Adeyinka Adewale lori ona ati rinrin ajo lo si ile okiri pelu awon alaye ti won ti se e le pe won si ori number yi 08038262191 e si tun le kan si ile ise won to wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adamasigba Fajuyi Road Ibadan e se pupo
0: bon safara oyin safara tani o sai mo pe afaro yin lo dun ju gbogbo afara lo eleyi lo de fa fun ise alpha travels limited ile ise to ju bo ntarige ninu ka bani to were na lo si le okere anfani nla leleyi fun iwo to ba fe lo si ile america lona rorun lai san wo kankan tititi iwe irina visa yo fi jade ma bo tarata si le ise ti ko ni jani kule alpha travels limited
3: Lagilu FM 96.7
4: tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. Àǹfàsìkò yìí kéde wípé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bíi cleaner ní Bódìjà nílùú Ìbàdàn tó sì ń gbé lágbègbè náà tó sì jẹ́ ọmọbìnrin tí kò ju ọmọ ọdún 25 lọ 25 years kó wá sí iléeṣẹ́ Rucola Cleaning Services tó wà ní Onírèké tàbí kó pè wá sórí 0703-457-9993 tàbí 0807-633-3179 bákan náà àwọn ẹnikẹ́ni tó bá lè ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí cleaner ọkùnrin tàbí obìnrin ní hotel tó wà ní ìlú Ìkirè Osun State. Ilé tí ẹni náà yóò máa gbé wà níbẹ̀ pẹ̀lú owó oṣù tó jọjú. Olùkéde Rucola Cleaning Services.

0: se ti en teti si wa eto yin eto wa bo se nlo na le ngbo lowo ikoni la gilu fm oke to gajoke ile fufun balao felele ni badan ni bele ti ngbo wa kete kete futu oro yi ma si oju opole fun eyin ti en gbo wa bi ka agbaye ma pa julo eyin toro kan to sewo mo yin la lori oro ti amuwa e sugbon to be ju be lo ibi ta ba ti nsodun la sa moja se ti mulawa isele to sele lana ni oja abode ida adorun oja abode oni najo na lagbara jumbude lana oju opolopo dukia oju owo gan opolopo lo je pe isele to sele si yi o se se ki kama le farada to rele aran gbogbo wa ina e ngba to si njo lowo oni e n wo lori Facebook wa yen lagilu 96.7 fm oke gajoke ni badan e lo gboju o wa o le wo yen nigba ti ina yen to njo lowo ina gagangba tan o ni agbara opolopo o ni
1: na ga go kesi mi na ye po kesi
2: ah ina ye ti be mo se yo
1: ina ye ti be mo se

0: bi ko se ojuna lati wa ojutu gbe to si awon isele yi ni bi odun meji seyin bi o ba je ni odun to koja ti n ba si ranti oja lesi loye ni mo fe soro npa e ni isoki ojuna to po to ye pe kolon fi ofo ko fi ra emi ni
1: oja lesi loye ni mo fe soro npa e ni isoki
0: ni ni odun to nigba yen lohun opolopo n so pe ile ise panapana ni otiti de nkan ka soro npa oro ile ise panapana alaga fun ile ise panapana a gba won lalejo lori eto yi won gbeyanju won sa won sa ipa ati won lori e iyen honorable maruf akira akinwande won so igbese ti joba n gbe ṣugbọn bi joba ba che n gbe igbese na kini ara ilu na nse lati dena iru jamba na opolopo awon yara ile itaja ti nbe ni bi oja to jona yi pako ni won fi ko toju rorun pe bi na ba fi le kan tabo se ni bi kan yo de ogbo ibi yoku kini joba si nse lati ri pe awon oja yi o wa ni ibamu pelu ilana agbaye looto awon kan
2: oja ise baye ni
0: ise baye won ta nbe iyen o wa so pe kan mo le tan bi to to da
2: yes
0: kasi wa soro die bi alekun ijoba abiola ajimo bi ko won ko nbe yen
2: nbe
0: lo sinu nightel
2: nbe
0: nigba na be ba tin de nightel won ta moto nbe eyin e ni oja yen wa
2: nbe
0: kere kere awon yan ti para si orirun won bi won tin ta oja yen loja abode ti ijoba o si se nkan kan si labe sakose be ba gba pe ajawe kan ti jari ti break e ja to memi eyan bi marun lo nbe to ba nkan je loja yi be a woju tu gbe tan si e ko ojumo eyin te ngbo wa kaakiri agbaye temi tayo ye ladun aboro loko mi comrade Alaba Adebisi e ku ojumo
3: apojumo mo ki gbogbo ara le mo de ki gbogbo awon ta jo wa ninu kulo mo ki awon ti mo ba won ti isele oja bode oja ise nbaye ti oro ina ti o sele lana ti o kan mo ba won kedun olohun o fi ofo re mi ta ba de oju eto gangan a le soro lori e a le gba ijoba nimoran lori igbese to ku ti won
0: lori e na la wa e je ki komre gbe nga go e na ka wara le ki abosoju agba mi to tori pa arojo mo so lokun
4: to mo ki gbogbo eyan ara le o se dada la ba yin mo ki atokun ati gbogbo atajo wa nibi bakan na emi na ba awon ti isele na to se akoba fun kedun lagbara olohun ani ruru e
0: eje ki ya bo be ka be laturi isele njaba na e ka wa wo awon idagbasoke awon agbegbe jagbegbe e ta fi bere comrade Alaba Adebisi oro kan
3: se atokun le kan si abawon ti isele yi sele si abawon kedun tori awa na wa nbe ni ana ti isele yi de je nkan ti o gbomi loju eyan in fact at the end of the day a ri pe bi 90% oja asembaye ti a pe ni bode ni ina imu so n to kun be nkan kekeke pere lo kun be ati e ti wa gbo pe opolopo tori won ni ojo oja lo tun fe bo si opolopo ni won gbe owo si inu shop are n ton ni 18 million are n ton ni 5 million tori opolopo imu eyan ma ro pe opolopo awon eyan ma wo pe ah agbo ise agbo ise lekuleja owo wa nbe o awon ton se ari ton ari nkan ti o je pe nkan eyo kan won ta 1 million mi fe daru ko lori eto ni so te ba nwo awon ti won ta go e mo mo fi oju oloshi abi awon ti o ni kan se ise to involve keyan ni opolo ko de ni imo ni ise pe an ta agbo abi eyan ta lekuleja So nkan ta pada ti se iwadi pada fi ran ni ana ni pe number 1 ni pe won ni lati oru loro na yen ti bere bo nto wi wa je ki o feju o ni pe opolopo awon shops to wa nbe to ye kan ko ni block pa ko ni won fi ko mo so lo wa je ki ina yen fi le ran bi o se ran ba yen awa to wa nbere lowo awon ontaja kokan nbe yen pe ah ki lo de ti fi kokini ni block won ni number 1 ni pe awon ton sakoso oja tori joba ko lo nsakoso oja bode won lawon ton se akoso oja bode won gba pe ki awon lo block tori aye tori space won ni pe tan ba lo block yo gba space so pa ko ye o je ki awon ti won sakoso oja yen call opportunity ati gba orisirisi awon eyan lati fi le maximize profit ti won owo ta won o ri lori e
5: nigbati ina yen to jotan
3: ben
5: oni mo fi se ori Facebook yin e ri pe o di
3: fi le maximize
5: o di le patapata ni e ba lo sori
3: ben
5: Facebook gba to e ri pe igbati o njo le kan a fi rin igbati o jotan oni en wo lo kan yen lori Facebook eyin te wa lori Facebook e ti ri e ra won yan be
0: Ẹ gbà wá bọ̀dẹ̀ rẹ, ó ti jọ́nà, ó ti jọ́nà kalẹ̀. Iru awon ti won taja yi bi elo leyan le fi se gba to pe elomi gan oja to ngan ni o 100 million
3: ale mo ni iya kan be won ni iya yen daku lo won ni 18 million lojo na mo shop tori o bo si ojo oja so ara awon nkan ti won ni o fa ti na yen fi kenu to yen ni pe awon to nsakoso oja won gba awon eyan laaye lati lo block fun lati fi le kosho ikini niyen se wa ri won tun wa ni awon ton sakoso oja ipe owo ti won gba ori space ni ori space to fi ma awon ton ni counter kekeke oni won oni space kekere
0: tan ba fun oni ton gba
3: oni ye ton won gba lo
0: bi ton san
3: lui osoosu won lodun won ni teyin o ba ti e tu wa sore to ba keep receipt kodun to pari kodun to kan to pari o le sanwo shop le meta to ba ri receipt produce
0: okay
3: iyen tumo si pe number 1 ko si accountability lowo lodo awon ti won se akoso oja bode elekini ni elekeji won tun wa ni onigbede o to ti nkan kan ba sele won ni awon osele buruku to ti sele seyin won ni eleketa lele ti oja se nbaye bode ojo won ni ikan to sele ni bi odun marun seyin ti o involve tanka gas
0: tanka
3: won lo memi lo won ni at the end of
0: memi lo mo lo
3: won ni at the end of the day ngbati iran lowo wa lati bi atohun at the end of the day awon to nsakoso oja bi kan fun yan 20,000 lowo ti o kan
0: bi gba kan joko te owo mole
3: be ni bi gba tan te won bi gba tan joko te owo mole ara awon ise iwadi ti a pada discover lana niyan so nsin lẹnu ana yen ati ra awon oloselu kokan ti won ti lo ati ri awon egbe oni igbale
0: ti APC
3: APC ti mi fe daruko ko ma da bi igba ti eyan n polowo fun egbe kan abi kan egbe oloselu owo en to je candidate won na fi 25 million naira le
0: okay
3: won ni woman leader the woman leader APC deni won la won na fi 5 million naira le won ni egbe onigbaguda egbe elege en to je candidate won na fi 2.5 million le en temi o wa ro gbogbo awon ontaja o na ni pe bi donation yen ba se nwa ka won na mo follow e so that at the end of the day iru sele to sele lodun marun seyin ti won fun won 10,000 20,000 tan de padanu dukia to nlo millions koni le sele enikan kan oni le joko le owo yen ta ba wa re to wa lohun o tu wa joko le ru owo yen to je pe laarin awon to nsakoso oja kan ran ti pe FCC wa o awa kan wa ta gbigbi se lori ile to sele yi o to ro
0: isele ma se wa di oja
3: be ni isele to sele lana yi isele to sele lana a ri pe opolopo lo ti daku opolopo lo ti end si hospital are en to ni shop meta nbe yen
0: meteta si jona
3: meteta de jona tan are en to gbowo sibe atowo ati gbogbo shop bed ati store toja ti owo ti millions wa nu store gbogbo e lo jona tan
0: seru e yato fun yen se nkan mi wa to nsokun fa ina yen nu wa di te se
3: seri nu wa di ta se ni pe won ni
0: yato foro igi
3: apart from ologi won la won mo tan mo fafa kufa won wa ni ale tan fafa kufa ni inu oja won la won de ti soro won ni bi to le de gan ta won ba ti kuro loja gan won mo won fo shop ti won o jale ko de si nkan kan ti won fe se bi igba to je pe awon to nsakoso oja yen bi igba to je pa bule mu won leru na ti ma won loja won ni freedom rara ati soro gan lana yen ati soro gan bi igba si won sora won ni ibi ti o le de ni 21st century so iro wa temi o pe ijoba apile oyo ni pe ti awon ti won sakoso oja yen tan ba gbigbe se ti o ye kan gbe because ko si oro eto abo ko si iru oja ise mbaye bayen kan mo ni single fire extinguisher o je nkan to ku de e ka to
0: pelu awon kan to le mu na
3: jo ti won tan le o kun o je nkan to ku die ka to so an ro ijoba apinle oyo ti awon to ba ni oja yi tan sakoso oja tan gbowo lori e tan ba se n to ye kan se lori e boya ki ijoba apinle oyo te ko ba oja yen
0: alaga ijoba apinle o ni
3: southwest ni
0: alaga be bayi
3: mi ti eran ti oruko chairman southwest ko mo gbudo gbegbe se lati fi le number 1 lati fi le je ki awon oloja ti won padanu nkan won be yen lati filet koko ri nkan ti o ti e koko tumo nuna
0: so call
3: be ni that's number 1 number 2 gbogbo shop tan ko ni pako yen boya kan gbe igbese lati filet je ki won ko ni block then amunisin ti awon tan sakoso oja yen nse lori awon oloja kan stop e kan ma se
0: mo ijoba se ayewo
3: si ki ijoba se ayewo lori e gbogbo owo tan ba wa pada ruwa gada ki ijoba gbe igbimo kale kan mo bi won o se na owo yen keni kan mo te owo yen mole tori awon oloja in fact won tun so fun mi gan pe le to sele last pe gbogbo ibi to wa affect ta won ba tun fe tun ibe ko en ti shop e wo ni en ti counter ti kini yen affect e tun se tun owo mi san ni
0: ase eyan gun le ma do mo juna si gan ba
3: abi imagine so la fin pe so la se pe ijoba ibile southwest pelu
4: okay
3: okay
0: ona ri mi
3: ade mi e
0: kan na gbegbe se
3: lori
0: ijoba ibile won ni
3: ijoba southwest
0: ofin Nigeria
3: beni
0: oja yen
3: oja under won
0: under wa lowa
3: beni so
0: baba nke si gomina ijoba alaga ijoba ibile tun bembe na ki won gbe
3: igbese
0: lori e
3: beni
0: eje sare lo seka kuluwo oja na han para bo lori e
6: bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo Lagilu FM 96.7.
7: Are you looking for a stable and rewarding work? Busy People Support Services is hiring responsible and caring individuals right now. Can you clean, care for the elderly, or take care of children? If yes, we need you. We have openings for caregivers, local security, cleaners and housekeepers, child support and nannies, and errand staff. You don't need to worry about inexperience, as training will be provided. This is more than a job. It's a stable work in a supportive environment where you can make a difference every single day. We offer services in cleaning, caregiving, and child support and are also into land and properties, so your future with us is secure. If interested in our services, call or message us now on 0808-154-4600 or 0802-726-6622. Visit us at Aven House, number 23, beside MTN Mast, Anfani, Ibadan. Busy People Support Services, your opportunity to a better future starts here.
8: Bàbá Ìbàrù bá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
9: Kára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrùbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àrùmọ̀lé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn déédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ̀n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yìí ó máa kọ́ èèyàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrùbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adéríbù gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 0803388100 àbí 0701821111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
10: Dr. Scrap Recycle àti tamato dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ tamato ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe ká truck bus trailer ipò yòówù kí mọ́tò ọ̀hún wà. Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín ẹ kàn sí wọn 09083013333 09083013333 09083013333 and wọn lórí Twitter.

0: ṣeun ti ẹ n gba wa bo tẹ n tẹle wa eto yin eto wa bo ṣe n lo n tẹ waju ikanni lagilu fm oke to ga jo kebe le tin gbo wa kitikiti laaro lori n ta fi ṣide yen ma gba ipe bi meta lori e ko mo dabi wi pe a gba ipe a fe gbo latodo eyin ti oro kan gangan number te fi pe wa e ti mo 0912-370-8675 on lefi pe lati Nigeria eku ojumo hello
1: hello aboro e karo
0: eku ojumo
1: e muziki awon iko yin na e momo se o o ko mi ni sahi atakan lati tagba karun yin badan lori oro ibodi se ri ibodi yin ta ba n tan rawa je loku o ye ki ijoba agbade yin ibe ti won ma n se e ri pe igba ti Ajimobi former governor to ko won lo si naite awuyewuye kan lo se bi eni sele laarin won be na so to ba pe boya ijoba agbade ibe yen ni o ko yi ti won so wi pe won se won bo se wu won yi a yato den ijoba ma ko oja yen ni lana to to lona gbalode tori pe o je oja se n baye so wa mi pe ko si ma wa be na ni so to ba pe boya won oko mi mo pe to ba pe ogboru te ba wo bode yen ona to lo lotun to lo losi ona wo lo wonu oja gangan ti moto le wo ka te wa so pe iru jamba ba isele gbogbo ru nkan be se ti won tun bo ko boju wo ka ni jamba jamba le isele ase ni ta be wo ri to sele ni gate ni isin won ko ni lana o pada tun se ni lana to je pe iru e ba ti e fe waye moto panopano a le tete wo bi to ye ko wo bo ye ki won se bode na niyan o ko ja si pe oju ese nikan yen o da to on lo je ki ya pa e po to be yen te ye wo ti naite yen na toro ma nja mi lenu nigba ti won ko won lo si be yen awon kan tun wa de won tun lo ni won lara de bi pe won te je enikan soju ijoba lo ni bawo ni ijoba se nkan ta se ni ijoba na ni ara ilu le se bo se wu ijoba lo ma so pe rara bi mo se fe lele
0: owo
1: ko ma lo si apo ijoba o wa lo sapo awon kan ko e ko ri be na e ku eto
0: e se ti e ku wa te ba wa da si hello
2: e ka ro o
0: e ka ro ruko yin bo le tin pe
2: mi se sa mi si lo pe lati ring road e ku

0: ẹ̀rí àfààní local government ní sìn pé ẹni gómìnà tó bá lóun ò fara mọ́ local government ọ̀tá ìlú pátápátá gbà ní irú gómìnà bẹ́ẹ̀ ó di méjì. Number 3 ṣé mo pé ilẹ̀ yẹn àwọn ẹbí kan ló ni ilẹ̀ yẹn sà so mi ò rò pé ìjọba máa nílé agbára lórí ilẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó pèsè sọ ṣe pé èèyàn kan lè ṣe tó wù lórí property rẹ̀ so ìjọba wà kọ́ mi láti wá dọ̀rẹ́ pẹ̀lú àwọn onílẹ̀ yẹn ẹ̀yìn gbajúmọ̀ bí ṣe rí bó sì relocate wọn nígbà mọ̀ pé ìjọba ò lágbára lórí ilẹ̀ yẹn ibi tó sì relocate wọn lọ àwọn ilé ìṣèlú wọn ní estate làwọn fẹ́ kọ́ síbẹ̀ ṣèbó tún wá yẹ kẹ́ wá wá bò míì tó gbèsè sí wọn tẹ̀sán pé níbi ibodè ńbẹ̀ ṣe bá wò ó níbi ẹgbẹ́ kòtò yẹn ajímọ̀ bí kó àwọn ọjà kan sọ́wọ́ ọnú ó yẹ káwọn alágbèrú yìí lọ síbẹ̀ o ó yẹ ká mo rò pé wọ́n lọ síbẹ̀ nígbà náà gbẹ̀ngbà rí ká ajímọ̀ bí ti lọ ó tún wá padà wá sí títì tó túmọ̀ sí pé olóòótọ́ ọ̀lú náà nìkà lù ú àwa gan-an ń bẹ náà wá ṣùgbọ́n ìjọba tó bá sì ṣí à ó yẹ kó mọ ìjọba rí aráàlú lórí ni torí pé kí aráàlú mọ̀ agbára wo aráàlú ní ìwọ tó jẹ́jọba ló wà á fi agbára rẹ ṣe ẹ̀tọ́ sórí aráàlú nínú ìṣẹ́wọ́ ṣe ń pariwo rẹ nígbà tí ẹ̀rọ náà bá rí pé tó o ṣe tó o mú wá ó dáa wọ́n fara mọ́ wọ́n lè kọ́kọ́ mọ pariwo gbọ̀ngbọ̀n bá rí pé à ti wọn ló ń ṣe àánú ò wà fara mọ́ tó o ṣe. Ẹ ṣeun.
1: Ẹ ṣe tẹ pé wá tẹ ẹ dá sí ẹ ló ta ló tún wà lójú òpó orí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kòkó ta mẹ́nuba tanu ẹ káàárọ̀ o
2: ẹ káàárọ̀ o ẹ kojúmọ́ o
1: o kọ yín.
2: Orúkọ tèmi bíọ́dún ọládì láti ọ̀rọ̀ alẹ́ ní àṣẹ ìgbẹ́
1: àgbọ̀ yín o ẹ lè etí ògbéjì ẹ jẹ́ àgbẹ̀ kó mẹ́ tẹ bá ti fẹ́ pè wá ẹ kó ní rédíò yín ẹ fẹ́ máa gbọ́ra yín ẹ sì fẹ́ pè sórí ètò ìyẹn ò ní ṣe
3: sí.
1: Ẹ kú ojúmọ́.
3: Àbọ̀rọ̀ ojú ò ní tì í.
1: Àmì àṣẹ.
3: Aláàjì ọ̀mọ̀wé Ayílágbógo láti Anlatẹ.
1: Yàbọ̀ olóyè tó pọ̀.
3: Nínú tí ó kọ́ dùn mí ni pé tọ́jà sí tó kó má sọ fáyà sí bí ó ṣàdúgbẹ̀. A kò dẹ̀ ara tó rárá o. Ìbẹ̀rẹ̀ iná là á mọ̀. Kódà inú ọkọ̀ bó ṣe yẹn ó gbọ́dọ̀ máa wà nínú mọ́tò. Ètò àṣì pàtàkì ni pé wọ́n tún wá sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ ọ̀tá kan máa ń lo bẹ̀ láti lo mu nǹkan. Ó lè jẹ́ inú tí wọ́n mọ àá ń sọ́nà àmọ́ bóyá ó ní o náà jù síbẹ̀ tó mú kí náà ìwá kò yẹ kí ìyẹn ṣe tí wọ́n bá ti ti ọjà wọ́n ti ọjà ni ìfà tó tún wá padà wá síbẹ̀ wọn a máa lọ já ṣọ́ọ̀pù ó ní nǹkan tí ń ṣàkóso bẹ̀rẹ̀ gan-an àmọ́ bí ní àwọn ṣe rí wọ́n tún tún gba àwọn kan láàyè láti tún máa padà wá sójà lẹ́yìn ìgbà kan ti mẹ́jà tán ó jẹ́ kí wọ́n á tún máa ṣe ìgbọ́n èyí tó ṣe pàtàkì nínú ṣọ́ọ̀pù kọ̀ọ̀kan fáyà ti gbé ṣàgbọ́lọ̀ wà ẹ rí i pé tírè yìí bá wà tí iná bá kò fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níbì kan tó a rí i pé ó yàtọ̀ gan nígbà àwọn bá tuntun bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ètò tó yẹ tẹ́lẹ̀ kejì à ń panápaná wa àwọn ọkọ̀ lágbèmọ̀ràn yìí táyé màdí tó ń di ọ̀làjú àwọn ọkọ̀ kéékèèké ń bẹ tó jẹ́ pé ó lè ṣe kó gbogbo omi ni wọ́n ń lò ní ìsìn wọ́n á tẹ̀ street rẹ̀ ka síbẹ̀ tí ó sì múná ẹ lọ sílẹ̀ ìgbà ilé ìnìkan náà mójú tó kó má jẹ́ ti ayé àti bíọ́lá máa lò ẹ ṣeun mọ̀mí Ayílágbógo láti Lànlátẹ̀.
1: Ẹ ṣe gan tí ẹ pè wá láti Lànlátẹ̀ ẹnìkan fi àtẹ̀ ránṣẹ́ kan sọwọ́ ẹ jẹ́ àgbà ìpè yẹn. Hello.
4: Hello, Abọ̀rọ̀.
1: Ẹ kú ojúmọ́.
4: Ẹ mà káàárọ̀ ẹ mà kú ètò.
1: Ẹ ṣeun gan.
4: Aláàjì Bàdàmọ̀ sí Ààbò tí lílọ láti ní ààrẹ àwọn tó ń pèsè yẹn rédíò láti bára ti mọ ìjàmbá jẹ yìí sọrí ààrẹ pé n kí n ṣẹlẹ̀ yìí ibi ìjọba ti ṣe tó kù díẹ̀ káàtó àléébù ìjọba òun náà ni tó ṣẹlẹ̀ ní ọjà abodè yẹn tí ìjọba bá ti ti síláàtì gbígbé nǹkan ẹ̀rí pé n kí ó máa ṣẹlẹ̀ náà ló ti ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀sìn ẹnìkan ò lè jùjọba lọ láti máa darí ètò ọjà ìjọba ló yẹ ó lépò fún iná yẹ ó lépò fún bẹ́ẹ̀ náà tó yẹ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n rí ń pa ètò ìjọba local government náà ká tí ń pariwo fúnjọba ẹni pé ara àwúlò rẹ̀ òun náà ni tó ṣẹlẹ̀ bí wọ́n bá ti pé local government bá ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ àwọn ni wọ́n lè ṣàmójútó ètò olú ọjà bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn títí já títí gbogbo tó bá yẹ wọ́n pèsè sínú ọjà ni wọ́n pèsè síbẹ̀ gómìnà ó kú díẹ̀ káàtó local government o ku die ka to bo ni ka ta se fa ita ta so ke bo lo se fa wa ni pele yen e wo bo ni na pe ni oyun ana ta ba lo wo stock ka ti ma ni ma de fa ba ni ori ni o mu su ba lo ni a ni ka to ba ni lo de ga ka wa to so mo ja mo di o ba ni lo de ga so ki do ba to ni ti ba ma pa wo si káwọn ohun sísítàwọn kíjọba àmẹ́sẹ̀ táwọn èèyàn fi ń gbórí yìí fún wa káwọn náà lọ ṣe torí pé òun ti sí ìgbẹ́ lókè náà wọ́n tà sọ ọgbẹ tí a bá nìkan ẹ fi ẹkún ètò.
1: Ẹ ṣe ti ẹ̀pẹ̀ wá tí ẹ dá sí ètò yín ètò wa bó ṣe ń lọ ó sì ń tẹ̀síwájú ẹni tí ó fi àtẹ̀jíṣẹ́ ìránṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Yunus Akíntúndé. O ni pe please note that Senator Yunus has started the construction of 17 kilometer Ayegun Oleyo Road as against 1 kilometer he promised during his campaign. Then what is the duty of the state and the local government? Mo fe duro sibe yen yen wa tun tesiwaju pe the senatorial aspirant that is graded the Liberty Academy just assist the committee with 1 million while the local government released their grader. Don't forget the senator is contesting under APM, which is the sitting government of PDP. We are not talking about the about politics.
5: Ben.
1: Oh, we are talking about development. Please. Eh ti e ba ti je e wa pelu loselu kan te ba ti gbo nkan kan bayi e ti gbogun pe wa ti bu oga yin. Ona Ayegun Oleyo mo ti lo be daada lai mo ye gba. Ko se eyan kankan ti o gbe moto re gba be. Tinu odo pe ijoba wa nlu won ti bere lati ati ojo wo o ti le lodun meji si meta bayi ibo na bade won da granite sori e debi ko tun beta ya oko awon eyan lasiku erun erukula ninu ojo erofo awon to n gbe be okada ti ye elomin bure lori ko to wa iwade si fi han pe oju opopo na ye ona ijoba apapo ni in lo fa ti won fi le se e mo ja da lurupo mo
5: ebi o ba ti e so fe ni yen pe ka ni senator Yunus Akintunde ti se ni se en to se fe wa
1: e ti e so o pa ko mora won oto ni
5: oto ni yen
1: oto ni yen oto ni ti ona Liberty Academy
5: ti won oto
1: ni Ayegun Oleyo oto ni ko pa ko mora won
5: okay
1: opapo mora won awon ti won adiboyan ojuse won ni lati ri si igbaye gbadun awon araalu asile ke si won bi won ba se to tabi ta ba ke fin wi pe boya won gbagbe ni ka pe won sakesi a ti ma so pe gbogbo won na se daada iyin o ni mu dagba soke ba ilu a ti so ti ijoba ibile a so ti gomina ipinle Oyo
5: yes
1: a ti so ti yes, Senator Yunus Akíntúndé.
5: Gbogbo ẹ lati ti menuba.
1: Lati menuba.
5: E to kan awon oloja gan, awon olori oloja gan ati so.
1: So, iyen o si ninu wipe a fi nse oselu rara. E je won o se n to to. Fun araalu, ise ti won gbele won nu. Bi won ba si lero pe ko le ran lorun. Ah. O ku seyin o araalu na. Eto dibo mi lo tun
5: kan le.
1: Somale yi. Iyen e je wo oro Prince Adeyemi Adeni Adeyemi Matthew ti Presidential Foreign Intervention Promotion Council PFIPC orisirisi nkan ni mo ti ka lori e to je pe o se ni ni kaye fi pe seru e le waye pe kon se ijoba abile la nsoro npa o at national level pe kene kan ma run fake agency ko si ma jade latodo ijoba sinu agency yen eto wa nle lati 2025
5: nbe
1: ile ise are n so yi pe gbaya bi amila omo kankan npa e nigbati Femi se Okinbaloye seun to n ba okunrin soro mo gbo gbogbo iforowanilenuwe lati bere eni n so yi pe ipe ile ejo yo tu asiri oto to wa nibe
5: be
1: ohun o fe soro kankan nitori pe oro ti wa
5: o yin
1: o ba soro gan gege bi eti awa ta ma n foro wa won yen lenu wo n to so na ni wi pe ani eje ki ile ejo ki won sise won
5: igba toro yen ti de ile ejo
1: amofin Femi Falana so pe ko to si ile ise are gan lati ma side peja bi amila pe ki won investigate
5: yes
1: gbogbo eyan to ba lowo nu oro ile ise yen ki gbo won kasire won tu awon kan ni won sase ona bon se post awon ise ijoba lo si ile ise yen
5: 300 eyan na approve fun lati gba sise seri unfortunately seri olorun nikan lo le sanu wa nigeria eru aburu bayi o ti mo ba wa ni nigeria o te ba gbagbe te ba ranti ni mid 90s e ba ranti okunrin kan ti won pe ni Emmanuel Ngude on lo ta airport ti o exist fun director bank kan ni Brazil ti o si gba owo ye bi ibi ti ma yi ti o good de to ba nlo bayi convoy ti o tele o mo ju ti gomina lo o pere ni director bank agba nile wa awon olopa nso soja nso kaakiri na nso ma yi na laye igba ta nso yi ko to di pe ngba to o didi bank ni Brazil o rin won ka se ri yen to tu ngba EFCC de baram ti won da EFCC le ni won pada mu Emmanuel Ngude yi to lohun o ta oko ofurufu fun director to ti eti ta to ti gbowo ti o de je pe o exist seri lori oro prince Adeniyi Matthew o je nkan ti o bayan nu je pe ni 21st century ibu nkan bayi tun le ma sele londa ijoba ta tun wa lo wise post ijoba Tinubu e mo je agbagbe antecedent Tinubu Leko se ru under ru ijoba bayi lo ye ki ru nkan bayi to mo sele o tun mo si pe number 1 ni pe inu budget ti are to ko gba nle Olorun fi dele fun Muhammadu Buhari o gba nu bi 1. something billion lo bere si gba o gbowo o gbowo ni council yen ri o gba londa Tinubu ko to wa di oro 1.3 billion to tun se gba ninu
1: 2026
5: budget ti eni ta de nso yi in summon awon ambassadors
6: si meeting
5: e to wo ibi ti oro e to fi lagbara ju federal secretariat ke se kona kan Labuja o ke se koro federal secretariat Labuja ni office mai wa te ba ri fanra kan to nlo kaakiri o se summit in fact awon iyinbo alawo funfun tan wa kaakiri agbaye won fe ju awon to je dudu lo apada wa n gbo pe fake ni iru ajo ti eni yi control e jo nitori olo seri nkankan seri awon bi oloselu iwon loju ti o mi seri nkan to sele o je disgrace o je nkan ti won mo fi tabuku Nigeria atoruko Nigeria oruko ta n wa bi a se tatunse si pe ko le da si e tu wa woru nkan to sele o tun ti tabuku oruko Nigeria ti a ba wo gogo process yen ejo nitori Olorun se o tun se mo ye account oni ni CBN bank agba
6: ti won tun fi ni account pelu se
5: to fi ni account nbe e se wa n jade e se wa n so fun wa pe in to se o fake ni se ri ke se ti awon ise ile ise olopa tan wa ni in charge iru nkan bayi tan ba fe sise won dada ko ise man yi nikan lo e kan mu seri won budo pada lo se bere investigation yen lati le ni investigation tan de ma se lele ni pe won budo kokko bere pe oki o ta le ni fake appointment letter o se fake talent to wa involve tori ise
1: ileso ta lo wa nbe
5: ise ileso olopa n so fun wa pe a week ka won to mu pe en ti o ba forge letter o jo mo hotel kan ni Abuja o si ku a week to his arrest o ye ka ti mo mo pe kini kan mu iron paro fun ro o ti bere lati be yen now ile ise olopo yen kan wa sise po pelu EFCC ati ICPC ati gbogbo awon to wa ni in charge iru nkan baye won gudo onrabu bi letter yen se di owe won gudo onrabu se mo pe gbogbo agencies ka akiri ba yen won lo national assembly won lo defend the budget boya ministry ni boya council ni boya agency ni awon wo la won to chair committee tan approve e so won gudo won ise ti won ma se o po o won gudo wu ti gbongbo cheri pe won sare mu preside niyi won sare gbe lo court iyen ko ni issue o gbogbo awon to wa involve okay kill assurance pe mi gan o tu si ibi tan tin gbe se ti ri awon ona orisirisi tan fi ji owo ilu o tu wa involve akowe ijoba latoke
1: awon elegbejegbe lawoja o tin so pe ki gbajabi amila ko resign to ba je benga go ikini
6: seri
1: e ate ko si
6: oro ti o wa nle is in fact ko resign yen is an appellation a le so ko appellation ni a le so ko nkan because gege bon si on tin so bo mi fe kwa si bi ta on tin so seri private investigator won bodo gbedide lori oro yi ti o tona wa ti o tona wo re lati le because bajabi amila won sise ma ni ru issue bayi I think in 2021 we no issue bayi na sele ni power petroleum kini kan be to won na gba kini kan $1 million kini kan ton fi fast track e ko won je pe o fi ile fi di mole won je ma ni ru issue bayi so but ele temi ta wa ri ta ba mura igwe na won tun sweep as abi carpet na ni tori to just na akofeti gbo na ni ade na ri di nkan to teyan yo amo se ri emi ko fe ro baba tinubu wi pe ko ma ri gbadabi amina gege bi omo won because nkan yi ta ma mura asking government won a de tabuku ba won gan because ko ma ri gege bi pe omo mi ni omo mi ni omo mi ni ti owo kan ba se e je kon ba owo yen wi nkan to wa nle pe ko ma so fun pe fake agency ni ko exist is an inexistence agency ngolo ti wa kini kan to
1: the budget that is recognized by other country
6: secretariat ijoba are we in a full paradise se full paradise ngbo wa wa te ba ti ta ba ti ma paro fun yan se omo nigeria to pe lopono to pe lori to pe ni everywhere la ma paro fun n to sele ni isin ni pe kon gbe private investigator dide lati investigate kon de ye ba looto he has to leave that seat kon investigate office yen kon wu ti gbogbo ti gbogbo agency yen ba lo se bere awon lo ngba owo awon lo employ eyan se looto ni gbogbo to so pe won gba yi e won gba 400 million kan won tun request for additional 200 million okay won tun fe ma a certain percentage gbogbo nkan be yen okunrin de n tenu mo pe se ani le ejo se yo won ra fun nkan to wa nbe se mo to fi ni confidence yen ti yen n ri okay ba lo yen so fun pe but you are in a hiding o no won si ni hiding pe o ma show up pe se bo ti wa ile ejo po ma defend ara hun pe ile ejo lo ma su gbogbo aseri nkan to wa nle tawon jo si telefe so ti ru awon kan bayo ba ma sele si awon adari wa a ni mo ibi ta n lo lo lede and this is one of the thing that is killing our country this corruption o ti wa endemic o ti wonu egungun o ti wo o de n pa wa lara ko je ka dagba soke ko je ka ni lo siwaju eni ko ma ko million jo whereas ani center to suffer ani oju ona ti o se rin ani ile igbe ti o se gbe a lot of people osise ijoba won jiya iya n po lo tun won po lo si eni awon ko de ma ko million bi investigation yi wa very important lati two issue dey sale koko lori oro to wa le
1: e se gan e ku atotonu eyin na faramo oju ti comrade ago fi woro yen
5: agbudo rabu mystery to wa behind the council yi o then the first thing temi ti e kokko expect lodo gbajabi abila ni pe kani ilu ta le toni the first thing to e kokko se ni pe ko resign ko wa submit are pe mo fara mi le o
6: eye
5: mi o e investigate mi tin ba lowo nu e unfortunately se wa tu wa ri ibi ti won ko kini eku
1: agbenuso are
6: ononuga
1: agbenuso are lo she press statement to tin defend Gbajabi Abila ejo iru ilu o lele under normal situation in to ye ki ari ni pe ah ngba esun ni o fesun kan mi ni oda ngba to fesun kan mi yo in to ye ki se ni pe okay ah pelu po mi o oda mo resign ki wa so mi tara mi pe okay o ye se wadi lori mi to ba ri be abi ori be but unfortunately inu ijoba yi e mo je agbagbe o case beta
7: idu
1: ki le gbon pe mo leyin pe okay a resign lo se mo ki le nkan ta pada gbon pe mo so the bottom line is call on ko shanu fun wa but se ri lori oro council yi o se council yi ah mo so le kan si oruko Nigeria ta n wa ba se tun se won tun ti baje si bayi ke wa se awon omo yawu o to ra awon omo yawu ni AFCC omo Lekki soro mi ke sa awon omo yawu o ke se monpa o lato ki lele tun ti wa sele bayi o
7: okay
1: so oni won gbudo mystery ni won gbudo onrabu mystery to wa
7: yan de
1: gbo awon ton wa involved lati ile se bo pe gbogbo se
7: conspiracy ben ijoba yi ki o da bi ijoba to ni akoyawo
1: o involve awon officials
7: awon amo lo le nigbagbo
1: awon to wa national assembly wa involve awon to wa CBN wa involve gbogbo won patapata
6: o ba ora fu e kan ijoba ya to ni scorecard
1: exactly
6: pe lo to ni ijoba yin gbogun ti wa igba
1: exactly
7: eja polowo ja n padabo
8: pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
9: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
10: I am Raphael Akemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
11: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
8: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Fenile, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence.

0: e se te ngo wa ye ka agbaye be ba woju ago bayi e ri pe ago mewa ku iseju die o ku bi iseju marun lati ikani sugbon o ko to di pe a dide laaro e lori eto bo se nlo e ri pe asiko ipolongo ti nsumo bayi ipolongo are atan ti o lo soju wa nlegbun asofin agba osu kejo oni yo bere august osu to tele september ni tawon to fe dije dupo gomina ati ilegun asofin ipinle o tele ni bayi awon mo ye tin foju han o ninu egbe oselu apm egbe elege oludije fun ipo gomina nbe bimbo honorable bimbo adekambi ni ose to koja yi oni o foju han gbangba wi pe to senator sarafadin abiodun ali ni oludije apc eto jo ni egbe oselu adc pelu iwadi oloye adegbuega adegoke taufik ni o je oludije won looto ajo eleto debo nigeria ti igbe ogbo kota sugba pelu iwadi ta se inu egbe oselu accord lowo lowo bayi pelu woye bi nkan se nlo o se ko je pe honorable sari ola kunle gudugudu o na ni yo para je oluje won sugba iyan o ti ni ojutu to ro wa laarin awon ati ori yomi amzat en ti o ko wa para jade lori inec porta eni o para je olujije sugbon pelu iwoye ibi ti gbogbo awon oloye egbe won fi si lo lo bayi egbe oselu pdp na bi ti nkan lo afaimo ko mo je wi pe azim golarumi ni o je oludije won tori pe igun wiki oni oro ofisi lo ati pelu woye pe o se se ki ambassador taufik arapaja ki won ku nu egbe oselu pdp lo sinu egbe oselu mi bi ti nkan de duro nu iye to yanran ti to ti foju han julo oni egbe oselu apc senator sarafadin abiodun ali ati egbe apm bimbo adekambi oro nbo lori e ese te ngo wa a dide fuya laaro yi lori eto bo se nlo komre araba adebisi e seun eku atotonu komre gbenga agoy ati komre damola akambi omo ya olobi ademola assist on la moju ero to ngbe oke to si ngbe sile temi tayo oye ladun aboro inlo ko mi ojo mejo la pade lori akotun eto baba se nide bayi oni eto yin eto wa na ta pe nti wa lo selu pelu sina alayo yo gore afefe tunde olawo lootu eto bo se nlo iri atayo la fi pade odojo mejo
1: Lagilu FM 96.7 Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma lu abi Splash 105.5 FM ti n gbe se etu filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile oba Murtala Adebayo Akade mefa

eku dede asiko yi o iroyin lere fe la mu wa si ti gboyin lati kan ni la gili 96.7 fm ile fun balao felele nile ibadan abidemi akande lo ni royin ajo lominira ti se eto dibo nile yi inec lo ti sun ilana imo fo kole oludibo sowo waju si pelu oridi ose meji gbako to ti mo fanfa nile fun awon ti won ba fe fo kole gege bi oludibo ni igba koko laye ni oju ori aye lujara lati se be fun ara won oro yi lo je jade ninu atejade ile ti ajo lominira leto dibo ti won fi lede leyin ti won ti ni ifikunlokun pelu awon legbelegbe logbalogba ile ti oro eto dibo kan ewe imo fo kole ohun ina ni o bere ninu lojo kejideniogun osu kejo odun 2025 to si ye ko wa sopin ni ojo eti friday ti se ojo kewa osu keje odun ta wa ya mosa ti won ti sun si waju di ojo eti friday ojo kerin leni ogun osu keje odun ta wa ye pelu bi ko ba o le se ti besile ti eto dibo si nkankun gbogbon si ipo gomina ni ipinle osun eni ti se oga agba patapata fun ile ise olopa nile yi toji disu lojo eti friday lo ti se abewo si ipinle ohun leyin ti won ti fi oro lede wipe ko din ni awon eyan to to ogun niye ti won ti so emi won nu ni nkan bi osu melu seyin disu o fi oro ilede lo ofisi ile ise olopa eleyi ti nbe nilu osogbo nibi to ti se kilo kilo fun awon ikan oselu lati mo wuwa bobo pa bobo ba ko blese ninu eto dibo ile ti nbo lona ninu oro re oni eni ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle ohun ibrahim gotan lo ti fun ni afin toni lori bi oro de duro to si lo re se ifikunlokun pelu gomina ipinle osun iyen gomina ademola adeleke mo ti wa fi da awon olugbe ipinle ohun loju wipe ofun kankan oni firu nagba pelu bi eto dibo se nbo lona latari bo ti ni awon ise ile ise olopa to to atele to ye la won fi ha ibi to ye ninu iroyin ile okere ajo ile tori seto lera lagbaye WHO lo ti si so loju ilana mimo ko wa fin toni si oju opo ayelujara fun awon eyan lati mo bi ti nkan dedu lori bi won ti le pa gidina itankale arun ibalopo lagbanlaye ilana ohun ni won kede ipe yo fun awon orilede lanfani lati samulo mimo topinpin irufe awon arun naa leka ere idaraya akọnimọgba fun ikọ ẹgbẹ agbábọọlu agbọjẹ ti orilẹede ghana carlos quinrose naa lo ti fi ọrọ lede wipe ohun o ti se ipinnu lori igbese to kan toun o gbe ninu igbese aye ohun lẹyin ti ikọ ẹgbẹ agbábọọlu ghana to ti japati kuro ninu idije ife ẹyẹ agbaye tọdun 2026 to n lọ lọwọ iroyin lere fi ohun ko ni ju bayi lo ni sata wa yi abidemi akande lo ni royin esun te n gbo wa ma gbe kurun be o eto ti wa lo selu pelu sina alayo ni mo bale sori agba

0: yo ba bo won pe opo ni suni fi yagi loko opo ese girigiri bayi na ni si iye na osusu owo onikan ni gbalẹ mo ni o pe agbajo owo bayi nla fi soya oro to ba kan oko ninu ile aya oni pe ayin on gunge orun si eyo ba ti wa kan baba to kan ya lode a je wi pe ka won mo na ki won ko gire ara mo on loro badun ni nkan ba lo bo ti se ye ko ti se lo oro orilede Nigeria oro oselu ohun iselu oro to kan gbogbo wa gbogbogbon ohun lo je o e je ki n koko fi oro imoran yi ki n fi wole mo wa lara awon ti won so pe awon oni dibo lorilede Nigeria bi ti wu ko mo mo wa lara awon ti yan pe ki la won fe fi card dibo se bi ti wu ko mo ani ko mo je okan lara awon ti won ni card dibo sugbon to je pe won la won kan lo fun idanimo nikan ni olohun mo je ka won o dibo a je pe bi orilede Nigeria bo ba ku die ko de bi ti a fe ko de duo ti iya wa nje opopolopo awon eyan eyin gan ni epile iya yen fun awon eyan idi ni pe lori ika yin yen agbara nbe nbe lati pinu eni ti ilu fe o sese ko je pe gbogbo awon to wa loye bayi ni won ki se eni ti ilu fe tori pe yin odibo e wo iye ogun logo eyin eyan te da si oro bo la se yin adari boya bi gbogbo wa ba da si ife olohun olodumare yo ti e ti wa wa si muse pinu pelu afikun ojo eleti ajo eleto edibo ti won fi sita bayi fun jijade lori fi oruko sile gba card oludibo ni ti buto orilede Nigeria won tun wa se kan to rorun fun gbogbo eyan be ba se fe fi o ko le bere lati ojo kejo osu keje odun ta wa yi e lanfani lati lori fi oruko ara yin sile loju opo aye lujara lai ku o ninu ile yin e fo ko le latoke dele lai ni nilo lati di office won te fi ri wi pe eyanju e te si gba card yin funra lara yin koda won tun ti n soro nipa anfani downloadable pvc to je pe e le te jade ti o si se lo fun yin nigba te ba de ibi ti e ti fe dibo ki wa le yin o po subu te ohun to won fi lanfani lati se be gege oni mo se ni kayara wa ni oro ogbon ohun la kaye mo ba won dagun la si n to kan o bi en ba poro loro eni ta pa nroko a nrodo ba ba pada de yo ba pe ibe na la pada ba o tori pe oro wa ni eyi ni mo fi n ki wa kaabo sori ti wa lo selu nikan ni ami ojijin lagelu 96.7 oke to gajoke la fi funfun ti oba adebayo akande alagbala okinta kale se felele nile ibadan eku ojumo eku dede asiko ti nbo si ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma te ti gbo ikanni wa yi loruko awon ti a jo seto loni ti o fi dun ti gbogbo o fi kan si tunde olawuwo lolotu agba feto yi ademola aziz asizo oni olowo botini ta jo wa ninu le agbagbe ti yo ba mi te leni ti a jo se ni aseye ti alakan ti se epo bakan na oni ni eka ti social media awon tin je ke ri wa oketekete bi eto yi se nlo lowo lowo o na ni seun obalana to nti ayo mi de lo sin pelu awon iko won ni apa abe yen eyi na lo tumo si pe eyi na lanfani lati lo ri gbojuwo wa loju opo Facebook wa lagelu fm 96.7 ni ke sawari nbe be se nwo e share logun logun logbon logbon e fi eroyin e fi sowo si wa o lori okan ojo kan ro eleyi ta mo gbe yewo loni nje oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko ti emi nje mo kiyin si gbogbo aye te tin lanfani lati ma gbo ikanni lagelu fm laaro yi lori eto loni mo ti ni alejo ti mo je ikan oselu Oloye Egbe Oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo Alagba Sunday Babalola awon ni welfare secretary ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo eku ojumo ese kaabo sori eto ti wa loselu
1: alagba sina ese mo dupe mo ki gbogbo awon olugbo wa nile jakejado ipinle Oyo e kaaro e kaasan e ka lewu bi te tin gbo wa ese
0: e kaabo lekan si to laaro yi ni kan mo kia tori ijoba asiko nise ona ni abo si bise se yoba ni ade bi eyin mo si agba ole ni won ma peru won ati bo soju si ohun na nu e ja bere bayi ninu egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo orisirisi oni awon ero to gbokan awon ara ilu kan lori bo se je wipe egbe oselu yin e se eto edibo abenu sugba awon eyan bere si garun lotun garun losi lati mo foju sona fun oruko awon oludije ti egbe oselu yin gbe kale lati opolopo ose seyin sibe opo ori igba ti o ko ma jade pada leyin oreyin la n gbo pe awon kan won binu odile ejo awon kan won pe la awon oni gba awon si n reti oro eleyi ti olu ile egbe lapapo ti o fi lede eyi ti n se afihan re wi pe nigba te yan omo oye tan inu n bi an kan na latara pe ife inu ti won lati di omo oye ko wa si imuse ki wa ni APC o se lati mo je ki irun to sele lodun 2019 ati 2023 to mu ijakule de ba egbe ko tun wa pada sele ni odun 2027 papa julo gege bi eni to je oludije dupo gomina ni ipinle Oyo oloye senator Sarafadin Ali ba won na se n paro wa fun gbogbo awon eyan tinu bi pe ki won o je ka won jo rin ajo on ni sokan ka won o si rin ajo petu sawo to denu dokan ki egbe ko le se aseyori bo ni oro se ni di wipe awon eyan tinu le egbe oselu APC nese sita lati mo si se pa egbe
1: e se atokun kin to bere ro mi mo ko ton fe gbadura fun gbogbo awon mo wa ton ko ni yawota esele ahoro ni ijoba abile odere local government ipe gbogbo bi tan ba wa oba to se ake to bo so mi lawari yo wa won ri loni
0: ashe ami ashe
1: laipe laijina won pada wale wa ba wa layo
0: ami o
1: lekeji mo fe ti ara alaga egbe APC ni ipinle Oyo His Excellency Dr. Moses Alake Adeyemo ati olujide gomina ninu egbe APC fun ibo to nbo lokan barrister senator Sharafa Abiodun Ali lati kedun pelu awon ti shop won jona ni bude ni ijoba iworun gusu pelu Ibadan Southwest to je local government mi wata debe lana anu se ni
0: olagbara
1: awon obirin lo kanju ede ri pe awon ti iya wa nso ni bi ose mi lo seyin awon alakara ilewedu oniru alata to se pe 2000 3000 ni won fi n ra ija kika ton fi n bo awon omo won awon ni kini kanju awon gbaladura pe olorun fofo re mi
0: ami
1: e ri pe lesekese na

0: gomina odidije gomina wa moye wa lo ti dasi bo se dasi na ni olori obirin ninu egbe APC ojogbon Kemi Opatunde iya yen na gege bi olureme tinubu se se o wo pe awon alakara awon nikulikuli awon eleja awon lewedu oniru o na nnu apo e o yo 5 million jade ha ti ri ele ri nu egbe tulu kan ta ta tin ba wo ni pele oyo mo lu ya fe Opatunde mo lu won logo enu ni pari e awon odo ti won yonda ara won ti won wa awon omo kiri ninu igbo odo yo national park ele ti olori odo Sunday Igbo o lere to le waju won e je ka yin won e je ka ki won Olorun mo ona de layo.
1: Amen.
0: Laburo ni se won.
1: Amen Olorun.
0: Sunday Igbo yan emi o mo ri. Olorun mo. Olorun mo bukun mi to ba wa.
1: Amen.
0: Idunu atayo ni tanu leti e na. Lagbara Olorun awon yan pada wa le wa ba wa layo. Ke wa bo sori oro egbe APC. Ni pinle Oyo. E ma mi kan. Gege bi oro ga wa e lo fokan bale. A ma yanju gbogbo e. Ade ti yanju e bo se ma ri nigbati a ba fe yan omo oye ninu oselu niyan ipo were ni kan ni won idu Olorun mo de asin omo wa oni sin
1: amen
0: gbogbo eyin te n gbo wa nkan oni ta si wa lopolo
1: amen
0: gbogbo awon to jade lati dupo gbogbo won ni won kaju e won peregede won fi gboro jeka ko sasha danu nu omo oye ti akosi waju ti won jade lati gba ticket sugbon ti didan pe ninu gbogbo idije enikan pere na ni o jade gege bi en to jawe olubori e to ye pe lowo lowo bayi oluye senator Sharafa Abiodun Ali ohun ni famu gege bi oludije fun ipo gomina ni pinle ni ibo to nbo ni 2027 bakan na ba se se tan te so pe gbogbo eyan lo njoju na nwo na nwo lokan Amanda bi ogbon ni toro igba yi won ni eyin ajawo yi ohun lo le
1: no me horo
0: ile ese boro se gba ni nsin in toro je mo ni nsin ohun ni ase ninu egbe APC aden to lesese te ba gbogbo egbe oselu ko fe si egbe oselu to ni ato gege bi egbe olosusu owo APC e ri pe ni ose to koja lati olule ise wa Labuja won ko awon form ti a fi fi omo yoruko omo ye wa sowo si INEC jade ati ko meta ati senator meta eta jade awon eyan reti ko bi a ma bo so lori radio a ma ka oruko ha ka oruko a fe ko gbugbu awon eyan wa awon olufa kan ma fokan ba nkan to nsele lo awon ti won na form si egbe oselu lo ni ase labe ofin idibo orilede Nigeria lati se igbowo fun onigbowo fun oludije kokan si odo INEC so won ko form meta fun wa fun ipo senator ni pinle Oyo ni Oyo South temi ti 1B honorable Aderemi Abbas Hussein ni oludije wa fun ipo senator ni Oyo North senator Yunus Akitunde ohun na lo wa nbe lowo lowo bayi lagbara Olorun yo dibo yo to de lelekeji ni central ni central ni Yunus Akitunde ni Oyo North aka awon iya wa kun aka awon obirin kun amu kan ninu kan meta afun awon obirin leyo kan iya afin Wumi Ana Ogun Esan ohun ni oludije wa fun ipo senator ni Oyo North senatorial district meta yen ti yanju ko ruju o ti duro so awon to ba fokan ba lo nile e ri pe are wa igba ta dibo ta se ibo abenu asiwaju

0: ti ni melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon ni bata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipe nija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se oriran gara ko ma dani ti won nfa ni tete na loju popo lafini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni tosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
1: ina ko so mi e kon ni yi ti fe so ri
2: o mi ni ra coffee water
3: Ngbogbo ti gbowo lori bayi. E de 500 naira. 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.

0: aseyori ti yan fi le bonu se atoshi Gitales lo nje ona abayo kan ti yan fi le bori kosikosi ojojumo Gitales International ni Gitales International biro ni lagbara lile sewo gbe didaduro digbi lairogbo kule joba ise ti won niyan awon ero lorisirisi lo ti wa ni Gitales International lopo ko yoku lowo ti o gajara nipase eka le ise wa Martin Tech Industries awon ero bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gari processing machines popcorn and palm oil machines chalk mold and nylon machines Gitales International asiri oko owo aje yiyo ni ninu ise ohun osi be bara won tan tayo laarin egbe Gitales International ni won rogbo kule awon gangan lasiri ati rowo ti bonu gbobu kata laisana ni ara tokun ni tobirin tomode tagba Gitales ni won ko bere fun iwo lo se kan si Gitales International loni Gitales International lo fe gbegbe pelu GT Bank Akinyemi bus stop ring road Ibadan o ekurere alaye 08056046055 email ademula.1@gmail.com Gitales International ona bayo ku onu ise ohun osi to daju
1: Ronú ọ̀sẹ̀ tuntun lọ pẹ̀lú agbára, àfojúsùn àti ìdarí látòkè ọ̀run wá ní gbogbo ọjọ́ Monday láti aago mẹ́fà àbọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Lágelu 96.7 FM fún àdúrà àti ìbùkún àràárọ̀ látọwọ́ CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on Lágelu 96.7 FM, Pastor Sularin Olúwafẹ́misọlá ni yóò máa tukọ̀ ètò orí rédíò alágbára yìí bí a ó ṣe máa fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wa ni ọ̀nà tó ń tọ́ni sí àṣeyọrí. Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. Ẹ má gbégbó ẹ, ẹ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ajé pẹ̀lú àṣẹ àti ìṣẹ́gun látòkè ọ̀run wá. Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà láròwọ́tó kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,000 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bóyá o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama tàbí LND, NCE, HND, A-Level tó sì fẹ́ wọlé pẹ̀lú direct entry. Ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní No. 1A Ọba Akran Avenue Ikeja. Nìbàdàn àwà ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Àgbádù Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ di mímúṣẹ.
2: Lágelu FM 96.7.
1: Tiwa lòṣèlú. Tiwa lòṣèlú lórí Lágelu 96.7 FM pẹ̀lú Shina Alayo.
3: A kí yín káàbọ̀ padà sórí ètò tiwa lòṣèlú nìkànnì Lágelu 96.7 òkè tó ga jókè ní fẹ́lẹ́lẹ̀ ń bàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook Lágelu FM 96.7 ní kẹ́ ẹ ṣàwárí bẹ́ ṣe ń wò ó. Ẹ bá wa pín in kó kárí ètò lórí tẹlẹmù. Síbẹ̀ alàgbà Sunday Babalọla tí wọ́n jẹ́ Welfare Secretary APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, wọ́n ń bẹ pẹ̀lú wa alàgbà Rají Adébáyọ̀, àwọn náà wà níbí pẹ̀lú wa. À ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ CAPC ní bí àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ìdìbò 2019 àti 2023. Bí ó ṣe jẹ́ pé irú ẹ̀ kò ní padà ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ti mú àwọn ọmọ òye yìí gẹ́gẹ́ bí ohun wòye, ǹjẹ́ a lè pé àti rí nínú ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ti bínú kúrò lẹ́gbẹ́ bóyá lẹ́yìn tí àwọn orúkọ jáde lásìkò yìí, àti pé ibi tí Olóyè Sàràfàdín Àlé tó ti ṣàfihàn ẹni tí ó jẹ́ igbákejì rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje nínú ètò ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́nà yìí, a rí pé Florence Ajimobi tí wọ́n jẹ́ aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ rí ambassador tuntun lásìkò yìí wọn ò sí mbẹ̀. Teslim Fọlárin sẹ́nítọ̀ táwọn náà jẹ́ àgbà ẹgbẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn ò sí mbẹ̀. Ààrí ọ̀kan lọmọ àti àwọn èèyàn míì bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdíje dupò gómìnà tí wọ́n fìfẹ́ hàn ṣáájú kó tó di pé ẹgbẹ́ padà mú ọmọ òye. Pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí, ojú wo lẹ fi wo ìrìn àjò APC ní ìmúrasílẹ̀ ètò ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́nà yìí tí ò fi ní jẹ́ pé ògiri ilé ẹgbẹ́ wọn yóò wà lanu.
4: Ẹ ṣeun olóòtú. ma bere lati ori 2019 ti emenuba yen nigba yen looto a mo pe awon kan ti fife han ko to di pe o pada mo o pada ja mo en to ja lakoso fun eto ina mona mona lowo ni igba na sugbon nigba yen iru yato ta lo wa nbe si ti 2023 ati 2026 ta wa ni pe ninu nkan temi mo to ra jo wa ni inu adamasigba ni ale ejo ti won se eto abenu ton pe ni primary ni pe ki se pe ko to dijo yen ni won ti fenu so kaakiri pe boya adelabu ni o ade ngba yen gan tegbe ni gbogbo eyan ti fi okan si sugbon ni ale ejo ti won ma se idibo abenu ni ale ejo ton ma se lari pe ori change to vi di pe ni ale ejo na emi de le so pe enikan pere ni o yari dele ton de fi boya bibinu ton fi kuro ni inu adamasigba lale ejo ta nso e o ni amofin ni yakintola awon nikan ni won yari ni ale to gbo awon iru awon tegbe ti gbogbo eyan ti fokan si ati awon yoku gan nigba ta awon agba egbe ati ton ba won soro gbogbo won ni o gbo so iru yen iyen lo be ni 2023 na mo pe senator Teslim Folarin ati oloye Adelabu na jo on fa mora won lowo nigba yen bi oniroyin ta de tun mo bo se lo ni lulu a wa ninu liberty na ti se yen a wa nbe ni ojo na to se pe awuyewuye o lo o po o se gbo sa to se pe o to bi ago 4 si 5 kan to le so pe won bere idibo abenu na nitori orisirisi awuyewuye lo wa a de ri pe at the end of the day won kede senator Teslim Folarin ko to di pe oloye Adelabu o lo sinu egbe accord sugbon je wa ri ti 2026 ta fi idibo 2027 ohun yato gedegede siru awon kan to sele e seun tori ko ti e to di pe won o dibo abenu rara ni orisirisi oro ti jade ipe boya awon egbe latabuja awon orisirisi pe won ti mu oloye Sarafadin Abiodun Ali ibi ti wahala to ti n bere ni e pe a se wa gbo ohun lo fi gba so pe won ti se gba abenu ati se ta ba se lato mo at the end of the day gba ti won gba tori ona meji na ti le mu omo oye either ajosepo ogun ton pe ni consensus tabi primary ti o je direct primary igba ti awuyewuye po tawon eyan tawon to tun fe dije ti won lawon o fara mo tori ati gbo won ni ki won lo se idibo abenu ton pe ni direct primary a de ri pe gbogbo won na lo jade tori ro emi o emi je eyan kan ti mo ma so pe emi ni ife si igbo abenu to ba ti e se pe awon olori kan abeni kan won ni en ti won ni ife si gbogbo agbara tan ni won fi je ki eni yen ko wole ninu igbo abenu to ba se pe eyan wole ninu igbo abenu koni si pe won mu mi lowo le abi won mu mi lowo le ngba ti won de ti gba consensus won bo sori papa looto won si se igbo abenu igbo ko to di pe won se igbo abenu yen gbogbo wa na la ngbo I pe won so pe eni to je alakoso fun eto bi won se npa owo wole fun orile ede Nigeria iyen SAC ni o wa nidi oro o je loye agba Sarafa ko je Sarafa a de tun gbo looto ngba yen pe won ni a nitori pe o fe fi aburo re se igba keji na ni gbogbo gba yen won ti se primary so iru gba yen lemi ro pe o ye ki awon agba egbe ati awon to ni enu ninu egbe ki won ti pe gbogbo awon oluduje ja ko to aye kan ti egbe fe kan ti pe won ko to di pe o tun de gbogbo bi ti o nde tori iru ana to se pe won fi oluduje han ati igba keji e iru ana yen ni minister nigba kan na na ni Adelabu lo si jade o wa ninu punch lana o wa ninu awon iwe royin mi pe wa ni se ohun o ti gba ipe awon ti ni omo yin to fe dipo gomina ni ipinle Oyo ipo digba ti Abuja be ton ba soro sugbo emi wo pe kina tun fe so gbogbo nkan gbogbo awon oloye pata ninu egbe ni ipinle Oyo lo wa bi ti won ti se ti ana awon olori lati Abuja na won ran yan wa emi ba ro pe tori emi ro pe ko si eyin dagbaju kan mo le ton de fi ejo eyan sun tabi ti won le ba yan soro emi ro ko to di pe ogbo e tun wa di pe iru o tun di pe leyin gba tan se nkan tan se lana enikan tun jade emi de ro pe ofin ma wa ninu egbe ofin so gbogbo orun kan bayi lo ye ki awon to je olori ninu egbe ki won ti tele at least ki se enikan ki se eyan meji lo fife han lati di du ipo gomina ni egbe APC sugbon to fi wa je pe enikan lati le gba ti gbogbo oro gan to ti fi oju han lemi ti ri pe iran to je Teslim Oloye Teslim Folarin lawon ti rora dake jeje ngba tan ti mo pe boya bi ti egbe fi sire sugbon iru en to tun wa je omo egbe to se pe mi o bo ma se so boya enu egbe ko ka won ni boya won ni won gbo si egbe lenu tori mi o ro pe ni ru ana bayi o ye keni kan ko tun bo si ita ko ma so pe ohun o ti gba I pe won ti fi omo oye han so nitori e iru nkan bayi ibe lemi ba ni pe ki awon egbe ni at boya Lawyer State ni o ati ni national lati Abuja ni ki won mu ojuto ki won pe won ki won de so pe gbogbo eyan lo ti ri bi ti nkan ba bi ti nkan de loni ko si nkan kan to fe so mo lata wo ti foju won pe
5: egbe ti ni oludije
4: be ni so en to tun wa njade pe kini emi ro pe o ye ki egbe ti egbe ba wa pe ru eni be tan ba soro teni no ba wa gbo la fi mo pe o ku si owo tori eyan kan ko le so pe oun ju egbe lo ko ti si ri egbe na to so pe won ni won are to je are are si ma n fi sile fun awon to ba je alaga bi yan kan ninu egbe ni so iru bi lemi ba wo pe boya egbe APC won ni lati sise si gbogbo awon yoku mi ro pa awon to fi be n binu pupo nipa ti gomina ni o mi o ro pe won po mo ju pe boya bi alakoso fun eto oro na nigba kan Oloye Bayo Adelabu se mi a wo pe ko to di pe nkan baje ju bayi lo ki won pe won ki won jo joko ki won jo soro boya nkan mi ni won o so fun ko o da half pada eleti lo boya pada fun yin ni nkan bayi ni o boya pada fun yin tori ninu oselu na won ni give and take ni there is no winner ke ba se pe winner takes all o ma n da wahala na le
5: bu fun mi bu fun oni
4: amose be lara kere ko lo do boya won wa wo pe oke o looto o ti kọwe fipo sile ni fun alase eto oro na mọnamọna nitori pe o fe wa dije du ipo abenu gomina boya won wa tun wa nkan mi tun wo pada fun won ni pe anigba ma binu owo ni je pe gbogbo nkan olusi e olusu minister olusu governor so boya won wa wo pe e ja wa nkan mi ka tun ba wa se bi e to ba wa se pa won na wa lawon o fe nkan mi o wa ku si owo ni kaluku
5: alagba Sunday Babalola ibi ti o ta koko loju won gege bi ara ilu nu kini elero pe APC o se tori pe oselu won mo pe eyan ma we ni kunra ni won eyan ota nbe bo le se se ti Oloye Adelabu oni dota egbe
6: mo ti salaye won ti yanana ile kan se ri alagboraje ku ibi te ti bere ni pe ya fi Florence Abiola Ajimobi won si nbe Oloye Teslim Folarin won si nbe okan lomo ejide gbogbo won won si nbe se ri e ko koko mo le lesese mo le soro fun yan meji Iya Ajimobi ojo Thursday yen ni are ni ko won lo report ni Austria
5: nibi ti won ti soju le
6: ti won ti soju so enikan eyan meta o le duro meji meji emi won wa lodo wa sugbon won wa lo na bi ti ise orilede to gbe won lo nkan to je ki won sin be niyan Oloye Teslim oloselu to danto ni won awon na won sin le sugbon eran ti pe Oloye Teslim o dije gomina o so e mo ko ti won mo ko si ti fe nkan kan mi pe ohun binu abi ohun gba nkan kan is a complete gentleman so awa aralu awon ti o ba ni lorin je na nko nkokuko abi se gbo ko je to gba form ni ko gba form ko fe dije gomina abi eyan mo wa nu yara mo sewo si taxinta ko possible so ko ye le ko le tesi mun binu se kini nin ti won odu won ti e binu won ti so fun we pe ami party man o me egbe to tokan ni won
5: bi egbe ba nlo
6: ibere ba nlo won lo sugbon won sin to si ni o de ki won wa president meji yen ten te ba to wa so pe eyin kini o kan lo mo eh kini kan bi e bi meta de daruko yen se merin ni se gbe APC no your state ni e gugu awon to wa nbe eh mo so fun pe asoju national chairman wa njoko baba alake adeyemo igba keji gomina fodun mejo nko ni oyan wa njoko awon senator won wa njoko won baba gugu won wa njoko ah se awon te awon tata daru kon ti won wa ju won ju won baba on lo ni so oju te fi woni eto ta se ta fi gbe iwe iwo lomo oye le olori sarafa bi odun ali lowo eto to kare dada ni awa no sa ni mo wura ka kura wa lese aba mo wura wa ran ni eti eyin olori rajide so nipa alagwa bayo adelabu mo ti so le kan awon agbegbe wa nsise sugbon ani bo sori ategun ka mo so teta nti labele se fe ka won legbe o copy wa ni a le sansa fun won
5: Eh? Ah, awon ni rusoro ti egbe itodo yin ni ni.
6: Se mo ko njo sinu ebi baku na pile wa, abegbe abirun, egbe abirun mo copy wa. Awa rin
5: egbe wo tun labirun loyo.
6: Se egbe elege.
5: Egbe ti gomina se Makinde ko structure PDP. Wonu e pe lawon ti an ti wa nbe tele.
6: O si daye loju.
5: APM ati PDP
6: wa. O si daye loju ka to pari eto. E mo ko won ko kankan. Bo gba tan ko ni yo danu ni kankan. Se gbe abirun ti nbe nlele mo la mo a mo so ba titi wa awon no wa mo copy wa awon ni gba o
5: oro won mo di eru jeje si yin lorun baye
6: sa won wo lorun
5: APM
6: nbo na wa mi lo lara won
5: to je pe eni ti o je pe in fa opolopo awon eyan yin ti nu nbi nile ti nfa won loju mora ni mo gbe kale bi oludije dupo gomina
6: ti won ta lo nbo na awon da ki lo ko won
5: honorable Bimbo Adekanbi yo rorun fun eyan yin tin binu nle lati pe awon tele won
6: alagba sina a se wadi e de aso so waju ka won yin o gbanu eto
5: oda ambo ni ori eleyun bo ti e je pe ibi oro to je mo iduro egbe oselu APC ni pinle Oyo ati ona te gba lati fu afara eleyi ti o tobi to feju keke ninu oselu ti gomina se Makinde ati egbe oselu APM ti a gbe kale ninu oro eto idibo gomina ati awon eto idibo yoku mi eleyi ti o waye ni ipinle Oyo ati orilede Nigeria papa latara bi an se gbe honorable Bimbo Adekanbi kale bayi ti opolopo eyan si ri pe omo namo oni agbe kale gomina Seyi Makinde ewo bi an se to ti mu won gomina Seyi Makinde jade gege bi oludije dupo are won ti ni awon senator awon na lenu nbe ti won ti board gege bi oludije be oni won ni awon ti o lo re dije du ipo gege bi asoju sofin to ede ti ile asofin ipinle Oyo won to be latoke dele te ba si wo iru eyan ti gomina Seyi Makinde je lasiko yi ni ipinle Oyo lodo awon eyan to je pe eni ba tanu ba oro gomina Seyi Makinde awon ara ilu funra won o bo wule bayi won si mo gbe ija re ja
6: ladugo
5: o wa ni APC o se se
6: ladugo obo ran ti n bora le
5: ni ipinle Oyo loni awon eyan o fe ki epo kan ko ta si aso ala ti nbe lorun gomina Seyi Makinde
6: o
5: wa ni e se lero pe pelu bi ile APC se ri loni e le koju awon ti an duro sirimu to je pe iduro won o wuwo ririn bi o se rin ni ilagbo se
6: e je ki n da yin lohun bayi atokun se na to ba yoruba to ba ti ja ki se kini to ba ti ja ki pe mo ogbo to ba si fo igi to forule nbo do jabo si en kuli o mu goni won padugbo kan ni na le nde mbadan ibi ti won pe ni APM ta won wa won kilo le won de be
5: kilolende
6: e mu bi ni na da won
5: wala kilolende be ni so mo egbe oselu api
6: e idamu ati wala lo de won de be
5: lolende
6: lo le won de pm ti won wa yen ile won iba sun won pdp won ba lo de pm le ngba ta wi fun yin jo se pe ajatu ka ba ntagbarin e pin ni meji o de gbo won ara won o japa ni e de wa wa kura ko ku ne gbe bi ba ku ele lo gbe abirun e wa le apc nberu won fun
5: kele gbe yin na won ko de wa la si won ni pdp
6: bawo le se mo o soju yin
5: oro tin jade latenu awon egun
6: pdp oro tin jade na ko le mo gbagbon si gbo oro to ja lo wa credible ni
5: lenu bi gomina awon atele re
6: gomina awon atele gomina ewu nbe oko buri ko oko tiran mo ni eh won ni kini kan yo babo won ni kini kan mo re nti o pe be ni wa ti awala ni won mo sa mo la awala awala no da mo la November 15 ile ejo pe yin pe le wi fun pe n te se uto ta ni fun pe won te te uto mo sare fun won lo le ejo giga ile ejo giga wa da won mo le won wa de won wa damu le nde ko wa bere pe abirun e wa ni amberu kini ejo e bi question mi o
5: e pe ori ati won ta mara lo le legbe abirun egbe ti oni gomina ti nbe lori oye lowo lowo
6: national chairman won eyin na da wa dara le lo national chairman APM Nigeria ikini ikeji ni bo lulu legbe won wa Labuja iketa se kin tube iketa iketa ijo wo legbo ko APM se convention Nigeria ri kile wan kile ntile ntara yin je fo kuda ye tara yin je won tara won danu taban tara won je won oyo won tara won danu ngbo ni bo le gbe ni egbe APC nberu APC ni je PM
5: ona wo le wa to nisin
6: ta fi ti adoku
5: efenu sata APM igun kanu lara awon tejo jade DJ egbe oselu ADC wa nbe ni pinle Oyo
6: sibi le jo ti wa won isegbe mo e ti gbagbe won ni won ni bolo
5: won ti ile jo ti kede re
6: won ni bolo mo de oku ni won
5: nkan ti duro re pe igun David Mark o na si ni o mo je igun adari
6: won lo se ni egbe ile egbe idajo njo no je ono njo na da
5: won ti gbejo won ti gba adajo tuntun
6: ni won gba adajo tuntun se e to eso so waju
5: egbe oselu accord wa nbe o ni pinle Oyo ninu bi ti Oyo n pe oduro si gbagbagba
6: Ibadan town
5: kini APC o fi ona bo le fe ru lana ninu eto idibo gomina
6: se ri eto idibo gomina to n bo yi e wo oludeje egbe wa Olorun da ko si bi ti owoja re ode o fowoja e sinu esin o fi sinu ise ka kose mose o fi sinu isofin o fi sinu oselu o fi sinu ijoba abile e wo bọlọ se nto eto eniyan bo ko si bi ti o towoja won o fe de tọlọrun fọwọja ese e ri pe ọlọrun lo deede gbe oloye sharafa abi odun ali sile fun wa lakoko yi o koja anti egbe olojuko egbe kufin kan kan kini kan pe o kini kan tan o ti ibi oruku nkan to ka ma so lori eto ni fun ara ile e je ka wa awon oro tawon eyan o gbadun ka ma so ai awa ti koja abi eni bawo la se so monti eye egbe abirun bawo la se ti abirun kuro loju ona tabi oro ba fe dayan du lona to dayan ki bawo le ti danu ibi yo fowo roda se egbe kan ni
5: e fowo ra won ti won ni ero babi
6: ni bo le ro won ni mo na ko ni bo na kero won si ani mo na kero won si ki won fi han wa soja won ta ri na lo ni se gbogbo pdp ni won ko lo apm ni awon to je ko pdp o tele won lo bi kankan se bawo oloselu la wa oloroyin leyin awon la wa rin igboro kiri iwa teyin ba sun ni lale awa si rin kiri bi eyin ko asin egbe gana ta rin gbogbo to nsele ari tani
5: tin kanlekun lodo won
6: ti wa o kanlekun lodo won ipe kini ipe a na won
5: bawo ba gomina se
6: tani awon olo kanlekun lodo won
5: a ti ri ninu awon egbe oselu
6: e daruko kan nu won ninu awon to ti egba form gomina awon mesan lugba form gomina lodo wa e daruko kan nu won to ti n kanlekun ta ri pe a eleyi o ti na se sodo egbe elege o
5: e lero pe
6: e lero ko en ti bo bi ni elemi na
5: iduro won lasiko yi
6: emi nu le da yin lohun mo o
5: se ni won
6: da mi lohun
5: emi la tokun eto
6: wo le ri to na se
5: mo pe wa lati
6: emi lo lu dawo eto emi lo lu dawo eto e ja jo mu 5250 e wo le ri to e daruko eto ba na se gbagba wali alawa e to gbe ni ba dani loju afi gbari ni
5: unje ifokanbale wa ninu egbe ti yin na pe gbo awon omo te ko jade
6: e lo
5: si primaries na le ejo dibo papo
6: e lo fokanbale e lo fokanbale lagbara lowo olohun gbogbo mo ti kini kan ba ko loju ogun ni o ko pada
5: ka mo be rujo ka ti gan na se makinde bi so tabili
6: o wo kan o mo wo kan ni yodanu to kini fi so tabili gomina le to wa nbe gbadanu ni
5: gomina se makinde ni gbadanu
6: gomina ti wa ta mu omo ye wa ta mu ti n bo yi gbadanu ni n ta ko so te bu yo sara fa gbadanu ni sin ti o wole mo won lowo ni gbo na ti n bo ara abu ni won mi lo lara won
5: oda eje ki aku lagbo oselu
6: e ti so omo ye wa kan to na se sodo won o e ja ri ese omo ye
5: e ja tesiwaju
6: a je mo ta tesiwaju
5: e
6: ja mo omo ye wa
5: ti na to lo ti atunsi n bo ni agbo oselu sugbon agbon kan wa ti o se pataki
6: yes sir
5: iroyin kan jade ni ijeta eleyi ti auditoro fon kale to jade latenu enikan to je gbajugbaja ni oju opo ayelujara ta mo si Vincent Martins Ose ti opolopo awon ololufe n pe ni VDM te ba gbagbe o wa si bi lati wa se iwode ife onuhan lori igbese lati tu awon akeko ti awon olubi eda jigbe ni yawota pelu awon oluko won sile o wa ngba na ti gomina se makinde to jade lati ba awon ati omi lengbe awon eyan ti won jo nfe onu han ngba na soro sugbon lenu lowo lowo ilu se fonran kan to fi lede nibi to so pe on ke fe pe ijoba ipinle Oyo won ti san owo itusile awon omo yen ransom sugbon awon ti won ji won gbe won ko lati tu awon omo yi ati oluko won sile leyin igba na o wa pe se lo dabi pe ati joba apapo ati joba apinle Oyo won ti wo pe kawon o sewe boga ki won mo je nlo won ti gboju ko lori oro awon omo on ko ka won lara dabi alara mo se ni mo wa fe ke je ki ke fi oju iwoye wo iru owo ti ijoba ipinle ati ijoba apapo ti won fi mu oro idola awon akeko ati awon oluko won yi ki le lero pe o nfa aiduro ori abi ebu eyin fun isowo sise ki le lero pe o le ma fa niru asiko yi se ajosepo to dan moran nbe laarin ijoba oke ati ti ipinle Oyo to iwada be n pe o de bi bo ti e je pe ijoba ipinle Oyo ti tako iroyin pe awon san owo kan fun awon eyan wonyi sugbon sibe o ti nle ni adota ojo ti awon omo won ati awon oluko won ti an ti wa ni ahamo titi di asiko yi igba ti VDM on wa si badan lati se ife onuhan gomina so pe koni pe titi oro to so ati gba awode nisin eleyun na tun ti le ni o ti nlo bi ogunjo bayi na nisin ti won ti so eleyun mo ranti njo na pe gomina gan so pe to ba je mo pe ko won fi emi ohun lele to fi nse apere pe gbogbo ti o ba na ni yo na lati tu awon omo
6: se wa tele sunday bowo lo
5: gomina
6: ngba to lo to ba fe mi o
5: le ko tele sunday bowo lo ni ban won o ki se en to gbe ban
6: sunday
5: o le mo jade nnu le
6: sunday bowo
5: gbe ban nawo si igbese idola awon na o ni le sun
6: o le le return na owo le return na se bi won se to ba fe dola emi awon eyan seri emi fe soro npa eto oro abo nitori pe mi so lopa yin si se soja
5: ara ilu ni yin
6: emi si so
5: se wa ni gbon ni oselu
6: seri nkan temi a so ni pe emi o ni emi o ni blame Seyi Makinde o iyen gomina wa lowo lowo bayi nitori pe nkan ti oro security e ri pe ngba ta ma ma mu owo security wa owo eto abo won fi sapo gbogbo ilu gomina ni won gbe fun kisi nitori pe nkan ta wa ori ohun ni nri oni ngwa moto pinle Oyo lo ejo ti nkoja loju ti to fe gbe wa mi on lo kokori on lo bi o ti pa on le ko mo gbe owo le lowo oni ngba security vote lojuju so on lo ri nkan to nsele nipa awon omo yen ebe la wa nbe won kan ma fi emi awon omo yen se oselu nitori pe se ri won gbiyanju ti won o mi ni blame won o ibi to ya kin ti blame won ma blame won iru bi to ya ka ti blame won ni pe bawon se ngba security vote ta pa won na n fo local government ile bi o re local government o ba ti se to awon vigilante gbogbo won ewu ya ya olowo tan gba ni main sin ti won pin ninu oju to koja yi iru local government emi southwest 700 million plus lo wole
7: ṣàtiwárí lọ́wọ́ àwọn àtú tí ń ṣe ìjọba ń bí pé $1.7 billion bí ẹni kan kó olóka gọọmenti lẹ̀
8: ṣe lè yùn bẹ lára tí ń ṣàkóbá ni
7: kálí yẹ ló ṣàkóbá nígbà tí wọn bá rówó fi ṣètò ààbò ẹni kí gómìnà kó olóka wọn ṣe tẹ bá bá wọn sọ̀rọ̀ wọn ní gbọ́ sórí rédíò láti sọ̀rọ̀ ṣe rí àṣe òṣèlú ṣamiláda gúnmi lọ́bẹ̀ mọ́ òṣèlú issues la fẹ́ ṣe báyìí ẹ kájọ sọ tàbá sọ̀rọ̀ ìjọba tó kàn dákẹ́mọ́nú adákẹ́mọ́nú àmọ́tẹni tí ń ṣe adákẹ́mọ́ fọ̀hún mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan o mo ṣe wòye gómìnà wa wọn lágiri díẹ̀ o ẹ wò láti bí 50 ọdún tó ti kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ní pọ̀ tí wọn ò sí ńbẹ̀ ó yẹ kí gómìnà lọ bá president sọ̀rọ̀ ká ti gbọ́ pé wọ́n ti lọ brief president wọn kú ọ̀ lọ́wọ́ àkú òun lágbódì
8: gómìnà ò tí lọ ṣe
7: ṣé wọ́n lágiri ni ṣé ẹ̀rọ lágiri lórí ẹ̀mí àwọn ọmọ tiwa àwọn ọmọ yẹn ń bẹnú òjò wọ́n ń bẹnú òrùn òjò lójò rọ̀ nu gbókìdíkìdí yẹn ẹ lọ bá president kẹ́ẹ̀bèrè fún ìrànwọ́ kẹ́ẹ̀ ṣe gbá ìgbà tẹ́ẹ̀ lọ bá president tó wá rán odidi national security adviser àti àwọn ẹ̀mẹ̀wá wọn wọ́n rán wọn wá láti wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lágídí díẹ̀ o ẹ jẹ́ kó wọn rọ̀nú díẹ̀ o tọ́ba lágídí orí owó wa tí wọ́n kó wa fún wa ọlọ́run ó da o tí wọ́n fìyà jẹ àwọn èèyàn ní ẹsẹ̀ pupu tí wọ́n kó wa fún wa ọlọ́run ó da o tọ́ba tó wá lágídí lórí ètò ààbò àwọn ọmọ wa ókù wọn kọ́ ọlọ́run ẹ bá jẹ́ àsọdẹ́ ẹgbẹ̀bí òṣèlú ń pa ọ̀rọ̀ ààbò àwọn ọmọ wa o àwọn ìyá tó ìyàwó ẹnìkan ni wọn ìyá ẹnìkan ni wọn bàbá ẹnìkan ni wọn ti pàkàdà ló ń jọ sí àwọn sunday gbogbo náà gbéra tí wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní dànù gbóyè rú àwọn ọ̀dọ́ kan wọn volunteer ara wọn àwọn ọdẹ àwọn vigilante wọn wà nbẹ ẹbí gómìnà pé ìrànwọ́ òun náà ṣe fún wọn ọ̀dọ̀ wọn náà gbà tí wọn lẹ́yìn tálẹ̀ ti gbọ́nu wọn ṣé ẹyin chief of staff ló jáde ni ṣé secretary of government ló jáde ni ṣé commissioner ló jáde ni tó ti sọ̀rọ̀ wípé nǹkan táwọn ń ṣe rè wọ́n kàn ń sọ̀rọ̀ wújẹ́wújẹ́ lábẹ́lẹ̀ ni ẹ wá ní vdm vdm ni wọ́n sanwó ṣé vdm wá jẹ́ credible source of news sí àfimọ́ sọ̀rọ̀ tó bu àbọ̀ ọmọ tiwa vdm láti wo lòun ti ń bọ̀ ṣé lè wá ọ̀rọ̀ ilé wa jọ̀rọ̀ social media ni ẹ wá fi ẹ̀mí àwọn ọmọ wa lé vdm lọ vdm ni ó mọ kéde fún wa pé wọ́n sanwó ìjọba àmọ́ dá vdm ló àwa olóṣèlú tá à ń sọ̀rọ̀ àwa aráàlú tá à ń sọ̀rọ̀ rè pé àní àwọn ọmọ wa tẹ́ ẹ kó sákàtà àwọn ẹyin adigun gbàjọba ẹ lọ bá wa gbà wọ́n jáde agara ṣáde jẹ́jọba bí ẹ bá fọwọ́ kagara lójú agara ọ̀dà àwọn ilé ìfọwọ́ kagara lójú wọn káwọn ọmọ wa ẹ ṣe dá àwọn kíni gómìnà ń ṣe ṣé ò gba ọba security vote ni
8: gómìnà ti sọ̀rọ̀
7: ṣé wọ́n ti sunkún lóṣù kan pé
8: àwọn ò ní agbára láti pàṣẹ fún àwọn elétò ààbò láti ṣiṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe
7: pọ̀ wọ́n lágbára
8: láti pé
7: pàṣẹ láti lọ wọlé onílé no ẹjẹ́ ká ló máa yànnà náà o wọ́n lágbára láti pàṣẹ láti lọ mọ wọlé ọmọ ọlọ́mọ ogún ojú ọmọ ọlọ́mọ láì rí délẹ̀ ilé ẹjọ́ kan kò sọ̀rọ̀ kan wọlé wọ́n sì lọ́n wọlé wọn wọ́n sì lè wọlé báńdíìtì inú igbó kankan àmọ́ wa jáde ẹ wo alàgbà ẹjẹ́ á sọ̀rọ̀ sí tọrọ wa ìjọba yóò kárí tó àwọn nǹkan tí sàràfà ó sì ṣe yàtọ̀ nìyẹn ètò ààbò wa ó dájú ìgbà tí ajímọ̀bí wà ń bẹ̀ wọ́n corporation bọ́ọ̀sì sọ́kò wẹ̀ síta inú wa ń dùn àárín ìgbà tó wùwà wọ́n débẹ̀ tán láàrin rìn gbòòrò mọ́ àwọn náà kọ́ yàn àwọn ọmọ gàfin títí tán fi ń dá wa lọ́nà tàn jẹ́ àrí bínrin ó wá délẹ̀ tán ní ìsìn oṣù mọ́ngòrò mọ́ lọ́wọ́ ní ìsìn wọn rí ká mọ́ ọlọ́run ó da o àwọn nu ọlọ́run nu o ẹni wọn ó ká ọmọ wa jáde.
8: Inú mi dùn pé ẹ mẹ́nu ba ọ̀rọ̀ òmìnira ìjọba ìbílẹ̀ àti bó ṣe kan ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò
7: ààbò
8: àsìkò òṣèlú àsìkò fẹnujára ọbẹ̀ ni kílẹ̀ yín ó ṣe yàtọ̀ bí ẹgbẹ́ òṣèlú yín bá padà débẹ̀ náà òmìnira wo lẹ́yìn náà ó fún àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ìgbà tẹ́yìn náà wà ń bẹ̀ ó ti ní àwọn alága tí wọ́n jẹ́ afúnṣọ́ ní wà ń bẹ̀ nígbà náà èyí tó wá délẹ̀ báyìí ní ìsìn tó ìdí pé ìjọba tó wà níbí nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ wọn ò nígbàgbọ́ nínú àwọn

0: tún ti dé lọ́sàn yìí. Ìyẹn fún ìgbàládùn ẹ̀yìn ti ajákẹ̀jádò lè àgbálá ayé tá a bá ń sọ nípa ètò jẹ́kọ́mọ̀. Àádùn gbọ́ngbọ́n ká sí i. Àti kó gbogbo ẹ̀dẹ́ lórí tuntun tuntun fún ìgbádùn tiyín ni o. Torí tiyín ni o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣe wà lọ lórí ètò fún tọ̀sẹ̀ tó kọjá tá a dẹ̀ tún láǹfààní láti padà sórí ètò lọ́sàn-án tèmi láyọ̀ àti ní àlàáfíà. Bákan náà gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì yìí ètí tẹ́ fi ń gbọ́ wa ojú tẹ́ fi ń wò wá. Ìkankan nu méjèèjì ò ní yọnu débi tí ò di tẹ́mọ̀ náwó lé lógún Ọlọ́run. Àlàáfíà tiyín ti wa ò ní di fíafíà. Assis Adémọ́lá aka Granny Shaka òun ló máa jẹ́ kẹ láǹfààní láti jẹ́ pé kẹ gbọ́ wa dáadáa lápá ọ̀dọ̀ ti yín bẹ̀yẹn. Ọ̀gá wa Túndé Ọláwúwo olólóòtú ètò yìí bá a bá sọ nípa ètò jẹ́kọ́mọ̀ tìjání olóko dáná ló kọ mi. Olóko ilé tó ń dáná ìròyìn eré ìdárayá lórí afẹ́fẹ́ lédè Yorùbá ti àǹtí àti sport actor actor ilé tó wà active. Ẹ wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti iléeṣẹ́ wa ń bí. Ẹ wò wá ní Facebook ìkànnì ti lágelu 96.7 FM àbí ní TikTok àti tìjání olóko dáná sport actor ní TikTok ó mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ yẹn náà. Ṣé ẹ̀dẹ̀ tún gbàgbé pa tún máa yí ko tó ti káàṣe ẹ̀ lọ́sàn yìí káàṣe at 2 years ó ń kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ń kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n. Táwọn èèyàn tún láǹfààní àti gbẹ́nu sówó owó tó ní kìmí mílíọ̀nù mílíọ̀nù ìyẹn ò wá dínwín ní ojoojúmọ́ yẹn lọ́wọ́ o torí owó sátidé yẹn ẹ mọ̀ pé ó tó jó mẹ́ta kan tá a ti ń jóde mímọ̀ fún yín pé owó sátidé ti ó ti yàtọ̀. Wọ́n ní o ti play káàṣe ẹ̀ látijọ́ yìí o ò tíì jẹ́ káàṣe ẹ̀ o play Monday to Friday tó o ti gbìyànjú tó pín ọ̀sẹ̀ kálẹ̀ ti gbìyànjú tó pín ọ̀sẹ̀ ni ó súnmọ́ kẹ́ ẹ ti gbẹ́nu sí káàṣe ẹ̀ àbí wọ́n ti jẹ́ káàṣe ẹ̀ ṣùgbọ́n o kò ti jẹ́ ti pẹ́. Gbìyànjú ti Sátidé náà kọ́ káàṣe ẹ̀ kọ́ cash out bigali *347*1004*2#*3474*1004*2#. Kóòdì tó fi gbẹnu sí káàṣe ẹnu. Ẹjẹ́ abẹ́rẹ́ ní tó ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ká tó wọnú ìdíje ìfẹ́ ẹ̀yẹ àgbáyé. Bó tiẹ̀ ṣe pé àwọn ìfigagbága tó wáyé láàrin Argentina lánàá àti Cape Verde ìfigagbága yẹn ẹjọ́ kan yẹn dondo. Àkọsílẹ̀ tí Messi fi lélẹ̀ nù ìfigagbága yẹn ẹ ṣàkọsílẹ̀ kéke o. Ẹ láǹfààní àti gbọ́ ńgbà bá dápa rẹ̀ bíi mẹ́wàá òun ni tó fi lélẹ̀ tá a bá ń sọ nípa àwọn àkọọ́lẹ̀ Lionel Messi. Ẹjẹ́ abẹ́rẹ́ ni tó ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Wọ́n kẹ́ fi yẹn tó jẹ́ agbẹnusọ Victor Osimhen ìyẹn lórílẹ̀-èdè Spain nílùú Madrid. Wọ́n kẹ́ fi yẹn jẹ́ kí ilẹ̀ wá ṣe ń bì yìí ó lóun wá ẹ wá lọ holiday wo lẹ wá lò ẹ ò bá wa ò já sí gbogbo ẹ tó débí làwa ti mọ tẹ́ ẹ fẹ́ wá sí ẹ wá lẹ ẹ wá holiday kí ló tó jẹ́ pé Madrid lẹ wá bẹ́ẹ̀ lọ bóyá bíi Paris kẹ́ ẹ lọ bóyá bíi Mönchengladbach kẹ́ ẹ lọ Oxford kẹ́ ẹ lọ UK ẹ wá sọ pé ẹ wá lọ holiday ń bí àwa ti mọ tẹ́ ẹ wá sí o ẹ jẹ́wọ́ lẹ́rọ̀ ká tó tún yín láṣìírí. Ẹ tó jẹ́ agbẹnusọ Victor Osimhen tá a bá ń sọ nípa George Gardner ló jẹ́ ó di mímọ̀ pé òun náà wá ìnìyìn ni o ìpàdé lòun wá ṣe o ìpàdé lòun wá ṣe nílùú Madrid talẹ̀ wá bá ṣe pàdé ó ní ikọ̀ ṣe Atletico Madrid ni Atletico Madrid lòun wá bá ṣe ìpàdé papọ̀ lórí ti Victor Osimhen. Ó fẹ́ dàbí ìgbà tó jẹ́ pé níta gbangba ó ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Atletico ni wọ́n ti ń sọ pé ìgbọ́ ìyẹn fún ikọ̀ ti Barcelona lórí ti Julian Alvarez. Ó yá nínú ilé gangan àwọn gan ti ń wò pé tọ̀ kò sọ́gbọ́n táwọn fẹ́ dá sí o tí Julian Alvarez ò fi ní padà kú ònú kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yìí ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé gbogbo ṣàkárá àwọn ni Barcelona ti mọ̀ àti agbábọ́ọ̀lù yìí gangan. Mo bá wọn náà wá rò pé káwọn fi súná káwọn mọ́ fẹ́ finú wọ̀bẹ torí ẹ̀ náà ṣe kàn sí agbẹnusọ Victor Osimhen pé ẹ jẹ́ àjọ sọ̀rọ̀ papọ̀ kí ló bá dé kí ni ti ń bẹ nínú D Victor Osimhen ẹ jẹ́ àjọ sọ ìpàdé tán ló wáyé nù o láàrin àwọn alákòóso ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Atletico Madrid àti Victor Osimhen agbẹnusọ tiẹ̀. iyen ta ba so nipa George Gaddy bi nkan se ri lapa abe yen niyan ninu udije ti league agboje to orilede wa Nigeria iko egbe agbabolu ti Kano Pillars iko ti Kano Pillars won ti kede o en to je oluko ni fun iko ti Remo Stars tele tele baba so nipa Daniel Ogunmodede gege bi oluko ni won bayi ade won odun meji o na lo towo bo gege bi oluko ni kegbe agbabolu ti Kano Pillars o ni o mo ropo oluko ni Evans Ogenyi gege bi oluko ni kegbe agbabolu ti Kano Pillars gege bi in to ti dawo nu dije league agboje to orilede wa Nigeria mo gbagbe pe o gba league fun iko ti Remo Stars baba nso nipa oluko ni Daniel Ogunmodede to si se dada nu ko isugbon sa to tenu bodo yi ojo pegun ita odanu ode oda ojo pa bredi mo Daniel Ogunmodede lapo sugbon bayi inu kegbe agbabolu ti Kano Pillars ibe ni e wa si e wa nbere pe se bo se gba se kan ti Kano Pillars yen se oluko ni Daniel Ogunmodede se ko ni tesi waju mo ni gege bi ikan lara awon amugbalegbe oluko ni kan ti Super Eagles wa ba so ni ko oluko ni erisi kunchel yo te waju yo tesi waju ko dira won lowo gege bi ta gbo nu kegbe agbabolu ti Kano Pillars ni yen o lati beyen e ja sowo waju abale so orilede ti Tunisia idije fi eye agbaye o ti idije fi eye agbaye o ti tan forilede Tunisia n tooto sugbon kankan sele to je wipe won kefin pe awon agbabolu bi mejo ninu awon agbabolu orilede Tunisia won kefin ogun ti ajo FIFA ti won ni ki awon to ni se pelu awon agbabolu kan mo mo lo lara awon ogun ti ajo FIFA ti won gbogun ti pe player o gbudo mo lo won kefin lara won in to wa sele ni pe opolopo na ti a wo pe iya o je Tunisia pelu pomopon mete won se dada World Cup ki wa lanfani ogun te lo lati se dada te pada lule gbogbo ogun te lo na e pada lule ni mo layo lati so fun yin pe onje ogun ti a ka fi lara won yen ta ba so nipa Clebone Terrell lo ko ogun ogun yen o wa lara awon ogun ti a ma fun awon nkan sin lorilede Mexico lati je pe kan le tete dagba daada mo pe Mexico ton je eyan sa ni lo be on ke yan ri eran to ti kiki yan mo gbenu le eran ti a je nbe on je ti a je ni orilede Mexico yi e mo pe ngba to ti je pe ogun yen wa lara awon kan ton fi bo awon eran ohun dagba to fanu ti a se kefin ogun yen lara awon agbabolu bi mejo forilede ti Tunisia gege bi tin te alowo in to ko won yonu o in to ko won yonu o le to tun mo si pe ko si ijiya kankan fun won igba ti se pe won mo mo lo ogun won abi se a wa le n to n bo wa gba World Cup ko tori lati mo lo ogun ya ko yo ko wa ra yo ko gugu e dani lati ilu won lo World Cup nitori pe eran won ni ogun kan be ya ko gugu yo ko ja yiyan gugu e wa lati orilede won tori ko n fe lo gba World Cup igba ti o mo kankan ti e ai mo ye o na ni o ko orilede ti Tunisia yo bi nkan se rinu so ti takashi e ogo star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash code yen niyan baba so nipa ti cash e eja ku orilede ti Tunisia orilede ti Australia iya lenu lo je fa awon mo bibi orilede Australia lana ngba ifigabaga awon ati iko egbe agbabolu ti Egypt to fe to ku die ti o wo goli wo mi gba yen penalty shootout ni awon igbe mo lu ko ni ba wo pe asole to bere ifigabaga fun aye yen ta ba so nipa Patrick Beach o mo penalty mu awon si ni specialist asole keje awon ta ba so nipa Matt Ryan o mo penalty mu ntie Ryan o wa wole agbe en to mo jede penalty ti de o mo penalty mu be ka si nkan won ni ninu goli wo mi gba ogbon to ti doju ko seyin o dabo bo mokanla ninu 30 yan ba ni Ryan wa boju le igbo beach jade ntie iwo o da loju le nto to sugbo mo penalty mu yan ba gbe aso lekeji be ta ba so nipa matrian fun iya lenu olohun aso lekeji ti an gbe wole ko mu penalty kankan ko mu penalty kankan gbogbo oju le ni sose ki se raya asna la nso o raya lo ko ti e opolopo atun ni ryan ryan o ko ti mo pe nu yan ba gbe wole ko wa mu penalty e ton ni specialist ni pe okan awon bale ni o ti e wa kere tan yo mu meji nu ogbo penalty to rilede si egypt ba gba ko ri nkan kan mu e ri se olohun e ti agboju lenu yo ba si bo won ni eni agboju okun le o je ni agba e ti ro boya pe yo gba won lenu ko ri penalty kankan mu ta ba so nipa iyun forilede ti australia awon ololufe bolu alafese gba lorilede ti mexico in ti won se fun orilede ecuador to di wahala e mo pe awon wa lara awon orilede to gbalejo ilu won si ni won duro si ti n gba figabaga tian orilede ecuador awon moses caicedo o ko la ti won de si hotel bayi mo jumo ojo ti won gba figabaga won je ki an ro ran sun won ko fere ko lu wa gbogbo e won tun ni ka won olokada e mo gbon kada bo ye mo te onu ko mo dun e mo te onu awon moto e te onu ko mo dun oni lu oni fere e mo yin banga e ni sun se ogbon yen wa ni ipegi agbabolu ti orilede mexico ni fe da e mo pa won ati england lo kan bayi won wa wa ibi ti awon agbabolu england hotel ti an fe sun won get ye won get ye to bi pe england na ti keko lara to gbe orilede ecuador subu england o kede hotel ti won de si awon na wa oke awon ti get tactics yen won wa pinra won pe eyin gun baye lo hotel bayi eyin ele eduro nbi eyin bi eduro nbi en ba ti kefi awon agbabolu ile gesi e pe gbogbo wa ka ma yabo e pe gbogbo wa ka ma yabo won la won kan ti eduro nbi kan ni wa kefin pe hello eyin te wa ni division kini kan awa ta wa nbi o fe da bi igba to je pe bi lawon agbabolu england bi won fe sun se ti ri kane o lawon o ti ri kane ni se ti ri jude bellingham ba ri jude bellingham se ti ri declan rice aro na pickford nko ko ti si nbi se mo wa ni wa ni si se yin dada o hotel ibe yen ko na fe sun ni yen igba te ti ri won ni time we na ba dia idi to je ka won fi so pe hotel yen lo sumo kan wa sun ni pe awon agbofinro ilu awon won po ni be yen gan ba won soja se wa nbe mobile police gbogbo e lori sirisi awon amotekun won wa nbe ti yan ya pa lo ibe la won ti wo pe abi ibi ni awon player england ma fe sun ni yen ngba ti security ibe yen ti tight na ba scope kan ni yen toto o ya gogo yin o ya eje apade lori ta ko bo mo je eje a lo yan se lo hotel si awon agba bolu ile gesi ti an fe de sinu won ti de awon player gan o ti de be ta awon fast ti wa nbe pe ati get yin beyin o fe kede ibi te fe sun won so kale nu boss la so won ko fa bi on fi kian wole pe ti da film mo o majuma ojo te gba fi gabaga gangan e ri film wahala to ba ngbo wahala o je se pe fi gabaga won yen won ni sun fi gabaga yen mo won fe fa si owo waju ni won fe fa so owo waju ti o ku oni ago kan oro ti won gba majuma ojo monday tori wi pe e mo oju ojo lohun ara nsan lotun lo si won se fe fa ifigabaga yen papa julo awon ti en mo nipa oju ojo won lasiko ti en fe fi ifigabaga yen si o sumo ki weather o mo da lasiko gba yen sugbon won ni ajo fifa ti wo pe to ko si ti tawon ba ni ka won fa so waju nisin yo si akude fun awon ololufe idinu lara awon kan ti won gba le ronu pe wo ko mo dabi gba to je pe agbowo lowo won askam won e file be ni gbo laburu logun olohun bo wa ni kin ja yin tan nipa papa isere ti won lo fi gba fi gabaga ohun papa isere ta nso yi to ba n gbo ajale gbegbengbe ibe na fe ko awon agba bolu ile gesi lo akole wo ni nbe nipa papa isere yi to fi di pe eru n ba awon agba bolu ile gesi gan pe ninu gbogbo stadium ti nbe lorilede mexico ibi aja le ni o eja loju oja eja loju oja eja loju oja bakan na awon akole le o de mercy ele to set no di figabaga to wa iko jo ile de Cape Verde agba sin la adenu ko ti Arsenal adenu ko ti Chelsea inu gbe agba bolu ti Manchester United na iko ti Liverpool na ti so pe tele tele la won ni Virgil van Dijk ko se en to le gbe aye ti wa bayi fun won to ba lo lo eyoju si akajo se pade po lori ti Virgil van Dijk eje aloju oja so ti ta cash e *347*100*StarTwash in to fi yen cash e nu a ni pe de baba de ka wa te so wo waju e ku kale
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
2: Ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbe si aye ifokan bale. Ti won eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi ni yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
3: Dr. Scrap Recycle ati tamoto di rorun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugbo aloku oko ti tu fi taruku ti yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko te tun fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipo yowu kimoto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori Twitter, Instagram ati Facebook ni at Dr. Scrap Recycle. Dr. Scrap Recycle de moto tita di rorun.
4: Gbogbo omo ologo pate ti yin melo ona bayo si feni ti o le gbadu awon ni ogo
5: sebi nitori ogo ni o nitori ogo ni
4: idire ti olorun reverend pf owa fi pe gbogbo eniyan sibi ipade adu alagbara sunday menila 14 sunday prayer service leto ti bere lojo sunday on the 28th of june ti o pari ni sunday on the 20th of september 2026 bere latago meju aro si meji labo san ni sunday ose kokan ni gbangan soji la wa class rubber miracle church cramic tun be ni number 7 reverend pf owa christent leyin st louis college adeyemo layout tumale tembadan akuri re je idapada wonu ogo o tin gbadu ojo pe o ti po yori oke ati wonu ogo won ti fe su elenu o kilode to fi sise fun elu mi je ti wo si seru ogo akoko to to kun yo de ba iwo na darapo mawun eyan mi ma ninu adura sunday mere la yi ka yo fo ko tutu pese da re bi ti jacob ati jabesi nu we mi ma agbo ti gbagbe joseph sinu ogba iwon oluwa si ona ti re o wonu ogo lo opo na si olorun alaye lo olorun o lo fun o ti baba wa ninu oluwa reverend pf owo ati reverend cc owo wa to gbadu asule fun o sayo ti mo pe ninu adura lagbara sunday mere la yi emi ori temi se o e gba be loruko jesu
6: Je ko mo
7: you fit fly
8: Lai wo ni wo mo oga agba ni di bani seto irin ajo sey ke yorilede ni you fit fly gbogbo aye ti gba be anfare ti wa se sile fun gbogbo enikeni lati seto e visa so le de Tanzania South Africa Singapore Qatar Uganda Egypt Dubai to fi mo Morocco pelu Turkey ati Italy whenever and wherever you desire to fly with you fit fly e visa your traveling is a done deal you will also enjoy premium accommodation airport transfer and all other services that will make your trip seamless. Visit us today at our head office, Block 8, Plot 15, 7 Up Road, Oluwale Main Estate, Ring Road, Ibadan, or call 090-1111-1190. Website www.youfitfly.com. With You Fit Fly, you can fly wherever you desire.
9: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. check out our products. Their eloquent testimonies in the media world.
10: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
11: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
12: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
9: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
13: Atete sun la tete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokantan alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele wipe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa so pin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se n kesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun ti nbo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo sisan won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase le eku ti mo ti alidaya wipe idekun alalaji a o mu ni kekere lọdọ ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo kiye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alase ati oludari alidaya hajj and umrah services sorry 0806-244-0572 anfani sodi adiye wa lọdọ wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni ti wa bidni light Tala!

E ka bo pada latoju oja. Ikani lagelu. Lagelu na 96.7 FM leleyi oke gajo ke ile to kale sinu agbalewu fun balawo lagbegbe fe lele ni le Ibadan. Je ka maleto. Iroyin ere daraya ile to dusi gbegbe kan si. E wo wa ni Facebook lagelu na 96.7 FM. Tabi ni TikTok at Jadi Olokodana Sport Actor. Popsi Naomi ben TikTok. Akodesan na ben TikTok. Bakan na awon eyan japa Facebook na. Papa asere ta pe lajale lorilede ti Mexico. Ta ba so nipa Estadio Azteca. Papa asere ta so nipa re yi. Hey. Bo se je pe awon agbo kankan wahala. Se ri wahala ti nbe lawon stadium kankan ko to ti bi yi o. Papa asere yi to ba kun tan daada. Ero tin lo bi 87,000. Ni man gba ti o ba binu tan to kun gbogbo aga ti nbe 87,000 igba mi a mo ju be lo o gbogbo aga yen 87 ni awon eyan to ju 87 lo a mo wole ngba mi tele omi o mu standing pe e joko ni joko ke awon wa fa wahala ni se tin ba e to ba wa bi kan wa fa wahala yo joko ko si tin je be papa sere yi lati bere dopin ariwo lotun lo si ni o ki sa awon daada o awon orin ti awon ko laye awon football secondary school laye governor's cup principal cup to ba ngbo to ba dija se le duro to ba dija se le demo a le to ba lo down pe e le demo to ba ni to le fi duro ah to ba dija se le duro teyin na wa nda pada fun pe bi apere dis laye olubadan gba na awon igu kan lapa oke lo awon ti bi secondary school ti bi to ba tin fun yin pe to ba dija se le duro teyin na ba tin da pada fun pe kini a le duro e duro leyin ifigabaga be bori wahala be ta omi wahala be etun won tun padanu wahala tun o te dawun yen e wa fa wahala be eh iru awon wahala yen na ma fa ni papa isere yi o koda akole ti nbe ni papa isere ohun ninu ifigabaga mokandinlaadorun 89 games togilede Mexico ti won ti gba to je competitive game ni o 70 wins ni won ni ninu 89 games won na 70 ninu awon yi to ku won ta omi 17 won padanu ifigabaga meji pere ni papa isere ohun ibe ni won wo ile gesi lo David Muma England ati Mexico to ba gba ma debe o isin lo ma wa winner nova 2.5 ka ki ma debe o se se ki te fokan si ko ma sele nu fi gabaga ohun won gbo nkan kan be yen won gbo nana koda ni last 22 games ti an gba ni papa isere ohun gan 16 wins 6 draw ni won padanu last 26 game ta ba so nipa orilede ti Mexico bi nkan se rinu ajo ile ti se amojuto bolu alafesegba lorilede ti Germany won ti fi die mule wi pe oluko ni yo club lo pon sukan o na de o confirm wi pe looto ajo so nlo laarin awon mejeji ajo so nwa laarin awon mejeji pe lojupona bi kini

0: e kaabo pada latoju oja ikoni lagelu lagelu 96.7 fm ile to kale sinu ogbale fufu balao lagbegbe felele ni le ibadan je kan ma leto iroyin ere daraya ile to dusi gbegbe kan si e wo wa facebook lagelu 96.7 fm bakan na ni tiktok at tijani oloko dana sport actor ni tiktok na e wo wa nbe yen na asole makande teste game wo lo lo ade ohun alaya lo nuko bi agbabolu ti Ajax Amsterdam kini asole ko ti Manju Ande Onana inu ko ti Transfer lohun pada si lade ohun alaya lo ntian baba so nipa ti Onana niyen awon ti ani Facebook mi ni gbe yi ko to ti cash e mo o ati sumo ati te yi ko to losan yi akotun eto kan wa gege ba siso gege bi se nja mi si *347*1004*#. Tefi yin cash enu awon ti ani Facebook Musa Oladayo Soli Olugbile Adedeji Kehinde Olamide lataki lapa estate diti wa Mukaram Osoma bi soso mo na ni lati seyin Isola Kureti Ajibola Arowan lati seyin na ni Afis Anyawumi o na ben Facebook Joy Adebayo Godwin Clement Oye Kale Oluwa Femi Peter Abiodun Oyelade Rotimi Olatunji o na ben be Samp Oluwa na ben Facebook Adeniyi Paul Gonremi na wa nbe Adelakun Said Isola Olasukanmi lati ring road lo tin wa ade oye odun ade o na nbe nbe abidemi adisa akin osun kayode o na nbe Facebook ayo mide onimoto lati lanlate o na nbe Facebook tin wa bayi awon ti an Facebook no ko easy iyan to fowo ra data ya mo fi data yen yen gudo appreciate iru eyan be adupe lowo gbogbo yin o adupe lowo yin ina o ni tawo yin muritado opeyemi ibrahim akande anu na nbe nbe obasa lato gomoso gege bi mo se n babo ifigabaga to waye laarin cape verde ati argentina lana akole messi eje ti akoko gbo awon esi ifigabaga ile to lanfani ati waye lana nu dije fi eye agbaye ati bi o se mo lo leni na ayala ati bembi ibo nikan si lo nbe
1: akudede wo ya takun inu dije ife ya agbaye eleto lanfani ati waye lana orilede australia won ati orilede egypt ami akoko kan na jo gba ni adofase ogofase ju gba to di penalty shootout ami ayo merin si meji on orilede egypt lo fi yan yo bakan na orilede argentina ami ayo meta si meji lo fi na orilede capo de verde iyen cape verde ami akan dodo sodo orilede colombia lo fi na orilede ghana iyen lorumoju moni won ti wa bo si ipele round of 16 orilede Canada awon at orilede Morocco to ba tin di ago mefa abo ago mefa role ni bakan orilede Paraguay awon at orilede France ago mewa asale ni nkan o lanfani ati je bi nkan o se je ni
0: bi nkan o se je le ti gbo ohun bi nkan o se je le ti gbo

0: ta sun owo waju toge akoko wa losan yi awon akole ti Lionel Messi to sajo nu fi gabaga ile to lanfani ati waye abala ti round of 16 ya bi o se lo lele yi Canada ti Morocco wa nbo lapa be yen ti la eni ni fi gabaga won la ago mefa Paraguay ago mewa na ni gege bi ayala si gba si yin la won ati France lola la ago mesan ale ni Brazil ati Norway Mexico ati England ago kan loru lojo Monday niyen mojumo Monday niyen Portugal ati Spain la ago mejo lojo Monday USA ati Belgium la ago kan oru na ni lojo Tuesday niyen Argentina won ati orilede Egypt round of 16 ni ojo keje osu keje na ni 77 la ago marun irole ni fi gabaga won to ba dago mesan ojo keje osu ta wa Switzerland ati Colombia bi round of 16 ye o si lanfani ati lonu awon akole Lionel Messi pelu bi Lionel Messi se tun mi awon lana koju orilede ti Cape Verde gbogbo go Messi bayi ninu dije fi eye agbaye o ti di ogun gba bọọlu ti o kọkọ mi ogun wọle nu dije fi eye agbaye koda ko je lapo odo awon obirin na ninu dije fi eye agbaye o ko se to ni goal to Messi o ti di 20 goals bayi ki se ni odun yi o gbogbo world cup goals Messi o ti pe ogun bakan na o ni agba bọọlu akọkọ ti o ko gba 30 games ni world cup bakan na o ni agba bọọlu to ni iranwo julọ ni world cup 9 assists lo ti ni lapapọ ẹwọn ati Diego Armando Maradona yanjọ fi ẹgbẹkẹgbẹ tẹlẹ Lionel Messi ti ya kalẹ bayi tori 8 assists o na ni Diego Armando Maradona lo ni world cup agba bọọlu ti o ko mi awọn ni idije fi eye agbaye knockout ipele ko Messi o yo marun ni sisentele Lionel Messi na ni bakan na agba bọọlu ti o mi ami ayo meje tabi ju bẹẹ lọ ninu lati meje ni fi eye agbaye ototo lodun 2022 lati odun ta wa yi na ni tan yen lo ti wa bakan na agba bọọlu ti o ko mi awon ninu gbogbo ipele idije UEFA FIFA World Cup e mo pe round of 32 se wo be ni gbogbo ipele si lo ti mi awon tele ko to di round of 32 to wo be lodun yi group stage ni o round of 16 ni o quarter final ni o semi final ni o to fi dori final o tun ti wa fi round of 32 kun ba ile to tun mo si pe gbogbo ipele idije FIFA World Cup Messi nikan o ni agba bọọlu to ti mi awon ni gbogbo e bayi bakan na pe agba bọọlu to mi awon ninu figabaga ife eye agbaye mejo ni sisentele 8 consecutive World Cup game gbogbo go to wa gba wole ninu ifigabaga mejo yen o je 12 ninu gbogbo awon ifigabaga yen bakan na agba bọọlu to lowo si goal to po julo ni ipele ti knockout ife eye agbaye e mo pe ton ba leyan lowo si goal ninu ko mi awon abi ko se assist awon to fe gbekegbe tele Kylian Mbappe ati Pele ni Messi si la awon mejeji o ti ni meji la bayi awon mejeji yen 11-11 won jo ni bakan na ki agba bọọlu se iranwo ninu ifigabaga mefa ni sisentele ninu dije ife eye agbaye Lionel Messi na tun o na tun ni pe agba bọọlu to mi awon koju orilede ototo to poju o ti di 14 countries bayi ti Lionel Messi mi awon won nu dije fi eye agbaye da won akole yen si lonu tori akoko wa losan ipapapa eje atete wonu ifigabaga to ma waye laarin ti orilede Morocco ati awon ara bi orilede lara awon orilede to gbalejo orilede ti Canada ta ba so nipa akole ti nbe laarin awon mejeji pe igba tan ti pade won ti pade le merin ototo merin tan de pade yen awon friendly match ni afi inu idije fi eye agbaye ti won tun pade ni 2022 to na Canada meji seyo kan yato si yen friendly match ni awon to ti na orilede Canada taba gbe ogbo igba tan ti pade ninu igba merin tan ti pade omi eyo kan lo wa nbe nigbati orilede Morocco to fi yaje Canada le meta nigba merin tan ti pade sugbon pelu pe orilede yi e mo pe igba ti won ti so anfani ati mo gbute so waju lo orilede won tan ti so nu lo fa to fi je pe won ti kuro ni bi ti won ti gba group stage won ti bo ta bayi eh se yen o ni fa kude fun orilede ti Canada pe ti won ba ti e lo lolufe nibi ti won ti won si na ko le dabi ki won ma gba orilede won atakole ti nbe laarin awon mejeje oju wo le se ofi gabaga yi
1: e ku dede wi atokun
0: akudede wi
1: la poro temi a ma ri pe bi orilede Canada se wa lo to na won ti kuro ni orilede won ti lo si orilede America Houston bo bi meji la na ni won si je because America si Canada no ise nkan ti o jina so ni fe ma je meji la but ta ba wo orilede Canada lati gba ti won ti bere DJ yi mo fe le ni pe there is one thing ti won ni to ba ni pe orilede Qatar ti won play Qatar o balance dada won ma concede
0: won le se kan ma
1: concede won se kan ma concede that's nkan ti won ni niyan ta ba tu wa wo but this thing nkan to help won ti won fi de mi ti won de apart from pe boya won je host oluko ni ti won ni Jesse March ti ni experience o ti coach ni EPL o ti le experience EPL ri EPL ke de ta ba so EPL je one of the biggest league ni agbaye so o ti le experience EPL won lo gbe wa sinu iko yen to ja pe iko yen fi le like pe won fi rowo mu because inu DJ na ni won ti kokko ni winning ti won kokko ni won ni winning ninu DJ fe agbaye so taba worile moroko kedere lati bi merin ti won gba merin te sansi ti won bori meta ti won de gba omi ekun amu porile moroko o siyan because taba wo orede Canada fun ara won gbogbo awon to ti wa ni awon to ni world ranking because moroko wa ni 70 in ranking Canada wa ni 30 lati awon to ba ti wa ni 25 wa le mo ti orede Canada ti play gbogbo won awon o ti play merin ni won awon merin to de play yen o padanu gugu merin ta ba de wo lele moroko awon 17 ke so ta ba wo on paper no ma mo pe moroko daju ori de Canada lo because of their attacking force won tun ni awon mo kekenke ninu team yen so for me mo ri ori de moroko pe ma progress ku ni west time
0: Atokun la bodo. Ele ti ni ifigaba gayon di Western Time 90 minutes ni Canada o ti jiya.
2: Atokun la bodo temi ifo isowo gba bolu orilede Canada. Ba pa lati ibere ifeyin agbaye e ri pe on lo soke si ni. Because bi won se bere first leg ko ni won se gba second leg. Iyato nde ba ni ale oni abi ni role oni tan ba ma pade orilede Morocco awon na oni gba nigba pe boya ba won oni nkan se ninu DJ yi. Lóòótọ́ ta bá ní ká wò nínú pépà pẹ̀lú bí olùkùnmí se yànnàná rẹ̀ àti pé àkọọ́lẹ̀ tó wà fún wọn orílẹ̀-èdè Morocco dáa ju orílẹ̀-èdè Canada lọ lóòótọ́ because ta bá wo ìṣọwọ́ gbá bọ́ọ̀lù wọn ìyẹn nínú group stage eléyìí tó níkálukú wọn ti wá pàápàá bí wọ́n se sí nínú ìfigagbága yìí lápọ̀dọ̀ tèmi o bí olúwàfẹ̀mi Williams ṣe sọ pé kò ní wọ 90 minutes
1: ni Western time.
2: Ni Western time. Ko ri be. Because awon no wa ta guguru. Mo si wa tepa. In ton fe wa se ni. Afikun ololufe tun ma tun ran won lowo. Looto won o si lorilede won looto sugbon orilede USA na wa. Won si ma ni support orilede USA gan.
0: Awon mo won no si wa.
2: Mo si wa nbe. Won si ma po du supporter orilede Morocco lo ko si bo se fe je. So la podo temi won but e ma pada wa jiya ko se 90 minutes
0: it boya extra time
2: boya won o ya extra time ta ko je pe won ma lo sori even gan ti won ba tete samulo anfani because won ma nri anfani won o kin samulo re
0: ni ifigabaga won meta seyin pe won ni shot on target ara won ni meje last 3 games won pe bo tan gba soye oju le
2: toju le ti ki ti defender save ati ti keeper mu
0: so iko yen se iko ti
2: teyan le kan le
0: lọ́dọ̀ ti yín báyìí pé
2: tán bá sàmúlò àǹfààní gan-an
0: ó súnmọ́
2: kọ́ntẹ̀síwájú
0: gẹ́gẹ́ bí tí àyálà ẹgẹ́mẹta àyálà sọnù ó lẹ ti gbọ́ ìfigabága láàrin ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè ti Morocco àti ìkẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè ti Canada. A yí koto ti káàṣẹ láìpẹ́ yìí ó kù ṣẹ́jú kan tá a fi yí koto báyìí fẹ́ tó gbọ́ pẹ́ ka yi ko to fa won ti o gbo pe o e ti o gba 25,000 lati be yen ka sunwo waju ipe bi agbabolu ti Manchester United won tun ti ka agbabolu fun iko ti Crystal Palace ta ba nso nipa is Ismaila Sarr ma ara awon agbabolu ti won tun fife han lati gbe bayi o Man City Man U sa binu ni awon ni won ba won team yoku wa player ta ba tun design e won to lo bo mi won to ti lo do iko ti Crystal Palace lori ti Ismaila Sarr ba kan na iko ti Chelsea ni awon oni gbo awon oni gbase lori ti Granit Xhaka gbogbo to ba la won to ba na won la won o na lati gbe Granit Xhaka ku onu ke bi agbabolu ti Sunderland Obi nta gbọ o yato si nta kokọ gbọ tele ni pe o ti agree personal terms pelu Chelsea afi gba ta tun pada gbọ pe won ni Granit Xhaka oni gba to won ata won alakoso ko ko Sunderland si won tun jo so papo o tun so pe ohun o lo Chelsea mo o ṣugbọn awon alakoso ko Chelsea ni o e mo ejo mo tan yin je ko ti igweye ta fe fun ni to ba ti gbe iye ta fun lo se ose ni isin isin ni o tun so ba awon alakoso ko ti Sunderland pe to e wo e je mo lo ta ni number yi o eto lo bere number yen 8001 lo pari number yi
3: hello lo pedana
0: hello e ka san o
3: e ma ka san e ku se o
0: e ka san ma o ki lo koyin bo le wa e ma
3: soli omo labake lati bu ora
0: ah ah o tun se si beun lo san yi igba o le tin play ka se e
3: ah o ti se die
0: e ti je gan o
3: a mo si je lemerin
0: lemerin ototo ah customer dada ni melo melo le ma play lojojumo
3: eyo kan na ni
0: eyo kan pe o ti e wa le ni in sa play ni sa congratulations let's get 25,000 customer care wa ma pe yin se gbo o wo yin se ma teyin lowo eh bi nkan se rinu eh ta ni number eleyi ta ni number ibi ta tin pe alakoko lati yi koto elekeji lati yi koto elekeji eh 081 lo bere number yi 1154 lo pari number yi 081 lo bere number yen 1154 lo pari number yi iko ti komo ni owo ti Chelsea lawon fe ta Trevor Chalobah 35 million awon o le san ju 25 million lo awon o ni nkan kan ta won le fi kun ki Chelsea kan sanu awon elo e ka san elo
4: hello
0: eka san o lati la gelu lati npe yin ki lo koyin bo le wa ema
4: ah
0: eje ba gbon soke dada
4: elebu ni mo wa ninu asaka
0: ninu asaka gangan ki lo koyin o
4: oruko mi ni madam bola tito egun jobi
0: bola tito egun jobi congratulations igba le ti play cash e eti je gan o ah, congratulations. 25,000 ti wole losan yi. Oluwa se, oluwa se, oluwa se. Customer care ma pe yin ma se gbo.
4: Okay.
0: Bo wo yin se ma te yin lowo bi nkan se rinu. Asi so ti ni a wa ma lo. Ninu asi so e wo ko si ta fe asi so to ba ti na bayi owo ti n bo la to kiun to eje mi o mo lo o titi gba mi ta tujo lanfani ati pade Aziz Ademola lo je ke gbo wa dada la pa abe yen oga wa tun di olawo ololotu eto Alex Ferguson ti jani loko dana lo ko mi oloko ele to n dana royin ere idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor actually to wa active e se te n gbo ikan ni lagilo fm e se o dabo
5: lagilo fm 96.7 La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

ekule la nki ara ile ere wa la ma nki ru ona e mu ki okunrin obirin omode agba onile atalejo mu ki wa ni ilu Ibadan mu ki wa ni ipinle Oyo mu ki wa lori lede Nigeria ati gbogbo bi te tin bo mi patapata ekule wa ku opin ose emi wa ose opolopo odun laye ati la opolopo weekend laye ati laye wa oruko mi lede Evangelist Bimpe Olajide wakati banje mu leto ni bi tolorun tin nu omije olori jori olokan jokan omode agba onile atalejo to tin nunu ti banuje to tin di ayo ti ekun derin mo si gbadura losan iwi pe bibeli so fun mi pe bekun ba pedale ayo npo lowuro akoko ayo re ti de n o mo bi to ti ba o n o mo n to sele si o yin mo tin gbo mi loju re mi o mo n to sori re ko mi o mo bi to ti rora re pe mi o mo bi to ti ro pe iku lo kan gbo mi losan se ani ibanuje re o ti dayo loruko jesu n ti o to re yo si pada wa se ku a ba nbe fun gita age lori bo ba gbo ohun omi yo so pada okoriko omi to doti koni ki koriko re ko mo dagba abala ni ila koja re o si wa ni yo si tun si lo bo ti wo ko ekun pedale ayo n bo lowuro akoko ayo re ti de loruko jesu.

ki n to tesiwaju eje n pada sodo director agba baba mi to joko sorun to faye sapoti ti sere my mentor instructor my great and wonderful director the hank of ship the pilot of our plane and the road safety of our vehicle olorun to gbe kokoro eto wakati ma je mu kale olorun to tin ti leyin lodun modun ojo dojo ni gbogbo igba gbogbo emi wo ni emi o ni pa temi kokan be ni mo lagbara ohun loro tin gbe nu mi soro ipa to n sise to n gbe nu mi to wa n sise agbara kabi o si aleburu ike to se pe to ba gba waju ile egbota ni baba na baba ben to le mo eyin lo tilekun silekun o eh alagbada ina alawo tele orun onile ina olowo ina baba mi eru tin gbe eru mi asaju ogun lalo akeyin ogun labo odun meje gba ko le fi yeye ni bukadinesari e fi han pe yin ti baba na baba re ki n se gbe eyeye re ogba to to mo wi pe be ti toni yin igba na le to da opolo re pada mo da gbogbo ogo pada olorun to lo gbon ima to ye lowo te fa nu be mi wo te wa yonda e won ni nkankan e won olohun isogo kankan jupon anti mo so na ni pe mo da gbogbo ogo pada alfeni to laye ati kokoro ohun lowo ogo ni fun yin oni tori pe titi lai lai le ma je olorun mi oluwa ese afun ni mo siregun abani mu le mo dani olorun ori oke ma je mo ese tori pe dara si wa kabio si eyin lo questionable god unchangeable changer omnipotent omniscience omnipresent eh olu olugbeja omo orukan alagba wi aye ogo ni fun yin titi lai lai la o ma yin yin the first senior advocate and the first solicitor general ese o ni tori pe ni gbogbo ojo loruko yin o mo di yin logo tori pe gba ogoro kan la e tu onde sile e gba onde lowo alagbara e nomi je danu e kun ma derin losan yin e ba gbogbo ibanu je e mu kuro e wa mu egan awon eyan yin kuro lenu gbogbo araye oso odipo eru ayo odipo ofa so yin ma dipo ni mi ibanu je e gan ti dogo losan yin ti judi tesiwaju yeye le wa mo mo soda yeye e se won o pe gbogbo awon to tin fi omi re busun won e ti setan lati nomi je won nu losan yin okiki yin o kan oruko yin o wa di gbigbega jesu oluwa wa

ẹni kan gbọ mi nle won ni kilo fun o pe ko sora fun afojudi won ni ko sora fun afojudi any another person tun gbọ mi nle won ni kilo fun o pe ko rera re sile ninu irele o ni igbega re wa ka do bale fe ni ti o ga ko ni keyin o mo ga pada kilo de to wa se olokan lile kilo de to fi pe ejika e wa nbe won ni so fun o pe ko wale pa won o jo e loju before the end of this year and your story will change if only you humble yourself Psalm 138 verse 6 oni bi olorun ti le ga ni orun ojuba onirele sugbon lookan lo tin wa agberaga won ni bo ba re ra re sile ah they will change your story give you another chapter and a new beginning and a new song awon eyan to fi o se yeye won pada wa ba o sa yeye sugbon e to n da wahala le ni okan giga re sugbon to ba ti gboran to si re ra re sile won la won o ya o lenu awon jo e loju the testimony will be too much for you in fact lati ma share fa awon eyan tori yo ti poju yo si kojo ogbon ori oye re eni kan wa nbi o n gbo mi nle bayi o ti po yi bi ti won tin fun ni nifi won ti po ipoyi won ti e wa ni pe nbi to de pe ofin kan ti tun se to je wi pe ko ti e je ki won ti e won ti suspend e fun gba die o si n ro pe se won si lo bayi awon ni so fun o pe koda awon ni gbe gile protocol to wa lori mo koja yen o si koja ni rorun yo wa dabi alape oluwa so o tun le se fun mi itan ni so fun eniyan oju oni ti wa loruko jesu

awon kan gbo mi nle awon kan ni won so fun mi bayi o pe igbega yin e tin reti re gbogbo n te le se le ti se amon ko dabi ipo fe wa gbo mi won ni so fun before the end of this year eni kan wa nu yin won ni so fun pe meji na ma fun papo le kan soso sugbon won ni awon kan to ti se wala si yen pe ko si diwo mo every barrier has been broken won ti ka gbogbo idiwo yen won lawon ka kuro wi pe ayipada o de promotion re leta yo re yo si te o lowo ko ni ba oniboji loruko Jesus.

àwọn set of people kan wa bi won ni pa won eyan ti finish yeye lori sate awon kankan ati nkankan ati nkankan ninu rin ajo aye yin o wa ni so fun yin pe ki se bohun o kan se fun yin lasan ohun o se to je wi pe as many people to ti ever fin se yeye won lanu le won ni le pade tori pe yo koja ogun won mo ro ni pe abo ti dogbon si ni tori yo ti tobi ju yo ti ni laju yo ti tuntun ju yo ti gbero geji geju bi o ti se kodun to pari won ni so fun yin pe awon ma yanju e loruko jesus

0: kiri ninu eberu orikeje oni ko si ni itanran ṣugbọn pe ni olualufa ototo ni oni itanran ko ni provide ko ni nkan kan taye fi le pe ni graduate ni aboda bo se kini kan ṣugbọn olorun funra re fi adjective to lagbara o fi qualify baba ki lori to wa banuje oju oni ti wa ileri ati majemu olorun yo farahan ninu aye wa loruko jesu mu gbadu ofan titi di ojo mejo mo ni ko lo mu testimony wa God will do wonders in your life and he will give you enough and plenty abundant testimony in the name of Jesus Christ oju oni ti wa je sare gba ipe kekere bi mo tin so bi mo tin faye re fun jesu bo ba ti pari kini wa lo bo aso orun re wa pon mi wa we wa wa yan olorun for 30 minutes ori ngba ti o fi si 30 day testimony ti de mo fenu ba teyan je mo binu eyan mo se lara eyan mo doju ko yan be honest in whatever you are doing in life oju de ni ti wa loruko jesu God bless you
1: hello
0: e ka san sir
1: e ka san eku eto
0: e se mo dupe sir
1: o ko temi ni ka re ti gbo e mo si po n gogo mo gana
0: po ni mo gana e ma ka ara mo gana
1: Amen. Sa fun mi lagbara se to ku lori Jesu.
0: Adura yin ti gba loruko Jesu.
1: Amen.
0: God bless you, sir. Is 091-23-70-86-75 Lagelu FM Lawa 96.7 pẹlu Lady Evangelist Bimpe Olajide wakati majemu leto 091-23-70 Hello sir.
2: Ekasan
0: Oluwa ma. Salafia lewa o ile nko o.
2: Oluwa yo pelu yin o.
0: Ami Jesu, ami.
2: Oyin Oluwa logo pelu ipe yi.
0: Oluwa se.
2: Nitori pe ni gbogbo gba ti mo ri owo Olorun lati ara ipe yi.
0: Jesu se.
2: Bi Oluwa ga nitori pe ni ojumo aye yi ati ala ati owo ni o ati ala ati gbogbo ebun gbogbo kon gbogbo ile l'Olorun fi se. Kunkemi. Oluwa yo ma pelu yin Oluwa lo mo teyin siwaju.
0: Ami loruko Jesus. God bless you sir. Your testimony will be permanent in Jesus name. God bless you. 091-23-70-86-75 Hello eti wole. Hello, ma. Asiko eri la wa yi sa. Se ti gbon e pe mi leyin eto ni. Time testimony ni e je ka won to gba eri ki won wole. Awon gbogbo eni to ti gba eri o buru gan to ba ko lati fi n t'Olorun se han ninu aye re. Hello e ti wole o. Hello. Yeah, it was below. Can see 091-23-70-86-75 Hello.
3: Hello.
0: It's Wally Ekasan, sir.
3: Ekasan, ma.
0: Eshe umudupe.
3: Eshe baba.
0: Baba ni si she resa o.
3: Ola ma sagbara ni dosun.
0: Ami Jesus, ami.
3: Apoko te ni agbo. Program yin ni.
0: Ibo le tin pe mi sir, ki loruko yin?
3: Mo n pe lati Elebu, mi ni Olorun Pastor Ademola Oyetan.
0: Oju oni ti yin ba mi, God bless you sir.
3: Awon Olorun yo fo fun.
0: Bawo ni program yen se ri lara yin sir?
3: So delightful.
0: Wow, you are sure.
3: In fact, the mighty and so powerful.
0: Thank you so much, sir.
3: Iran yun ni baje.
0: Ami Jesu.
3: Ami Olorun yo fo fun.
0: Ami Jesu.
3: Ile Olugbe ta jo nle fa ko ni bo fo ni mo wa lowo.
0: Ami loruko Jesu.
3: Ni kin kin ni o.
0: Mo dupe gan. E seun gan.
3: E ko pa to ba ni o ba ise ran so wa je ni Olorun yo.
0: Ami, e se mo dupe gan. Thank you so much.
3: Thank you.
0: Yes, sir. 091-23-70-86-75 lati oke okun +234-81-42-49-106 +234-81-42-49-106 fun awon to wa loke okun plus ti Nigeria lele 091-23-70-86-75 oni e le pe wa si ikanni lagelu la wa wakati majemu pelu Lady Evangelist bi pe Olajide ni bi t'Olorun ti mu ibanuje olori jori olokan joko Hello, sir. Salafia lewa.
4: Adupe o.
0: Ile nko o.
4: Alafia lawa bo sese gbo itori de Olorun in lowo.
0: Ami. Ba mi ejo ba n gbo gbohun soke die si.
4: My name is Ido from DSS for Amesiloye.
0: Okay. Se ni mu mi sir. Se ti ko e fe mu mi.

Boya ni town jobi. Boya obi abata ni obi kan ni asamo pe ni town o se kini o je obi o le yin e se pon. Adupe o tori pe Olorun je ko ri amala wa ma pon. Bo se le to lorilede Nigeria. Bi ka ma le jeun ni. Bi ka ma le jeun ni. Ebi laye igba kan na ma so pe amala boya 100 naira eron amala 100 naira eron enomi o ti wa le rura amala un gan ni se to ra amala ti wa wara I think the list should be boya 500 naira igba kokon o kere niyan ko so 200 mo so bawo la se nkope ara le inti mo mo ni pe olorin kokorin o ni ko ma so un to le ti onira o ibe yin a dara mo roye o ko si nkan na bo ti o ko le to o nbo wa dero awa ni ka ma se suru o se ba wa laye awa laye eje ka de tun ma dupe lowo olorun pe olorun o fi emi wa le won lowo elawon wo e mo won now awon eyan yin ni won tun tin gbe bread ka kiri on bo lati nu egbe kan bo si mi awon ti won ni tele ibo n pe ni integrity won ni ideology anywhere goes ni ibi ti ma ba se ati ibi so eru mi si ibe ni mo n lo na ba ma kan mi labuku won ba ma kan mi ma gbe lebu oni agbara bi an ba wo se ti a fe pari loni oniruru awon isele kan lo sele awon isele miriri ko ma so wi pe ministry kan dawa ti joba o mo si sugbon ori allocation gba lodo ijoba o wonu budget won gbe owo jade won se gba won sawo agbon wa nse oyin na nse gbogbo e sa rira won nti mo mo ni pe gege bi omo orilede Nigeria alagbara o sugbon gbo igala wa mo ran ti orin baba mi e kan ngba kan ona lagbara o si ni bi kan aya fun Olorun oni ma wa wo koko ma ye nigba to je pe gbogbo kan lo mi atan o se mu wa ala kuro lokan ko dijo ogbo yega odobe awon lo dobe njo dobe laye ta wa yi ju gbogbo e lo nti mi a ma so na ni wi pe bi orin Segun Adewale oni ka se ma fori ti ka de tun ni te lorun o pe o boya a o re

0: ti akuku ni te
1: lo shara
0: se o fi ye wa a o ni te woroko
2: aye toto I'm sorry
0: okunrin o ni fi sako eyin obirin te ngbo mi eyin obirin na e ni le fi wa sako
2: wa ba e mu
0: tori pe en to wa nle okuku to pin koda o to pin o de tun kari wa awon alaje raka bayi nko
2: me money me
0: awon ti won ri temi ro ti won ri ti ero

adugo adugo egbe okun ante siwaju lori eto yin emi gamma pe unbe ewu si nbe loko longe won ni longe gan fun rara ewu o ti ni ka won le iwe wo ni pada o se ti ra won mo awon oluko won ti ri won nti mo wa wo ni pe awon ileewe to wa lojugbo awon ileewe to wa lawon ona oke ogun awon ileewe to wa lawon ibi kan ti ki tun soke ogun sugbon ton sumo bi kwara sita yin ba je obi se fomo yin le ko lo nitori pe en to wa nle ma se run won ti ko ton oni agbara ijoba n gbiyanju n toto awon eyan n gbadura bo ti to ati bo ti e won ti gbara ti won so pe kini isele awon kan ni ilu ogbo won so ori Facebook boya ro wa ni boya AI generated ni o tana n rubo won se gba se bo oru ni se bo ofin ni se bo dani awon afa n kirun won yan na fila bo ti ye ko yan won de n se tajud ni gbogbo igba awon kristiani awon na n gbadura ni aye ti won bo ti e je wipe opo o le lo iso oru mo bi iyawo kan ba gbidanwo eko ni a pa awon parentsi o beta ko kuku lo sodo won ko je pe be wa ma gba lo ko ma so pa todo mi ma baye mi je mo se ile aye ni kini mo ti se nle aye iberu bojo wa bole o ni kan ti e so awon o le ma ri lara awon kan to nlo nti won mi ti e mo ru wo li tan je na prophet mi o ni da ko won bo te ti mo won gbogbo nkan ran ma agaga ni to se ilu e gbo se prophet ni pe ati lapaja ba de se bayi o yo wole professor goye professor man fi de mule ni pe ah ohun tun ti gbo ohun tun ti ri o ni pe won ni lona

residency ko si lu ibadan awon people yen tun se saka oni pe won tun gba be ki lo data n deru barawa emi o ni o lo o se ko se o se se o sugbon atokere lo loju jinjin ti mekun sun ero eto abo yi ki se igba to ba wa sele la se wa ma wa wa reactive la se ma we should be ki le ma npe proactive ko to sele e ti gbegbe se e wo ibi ti mo fe lo laaro iko yen o ibi ti mo n lo gangan ko yen rara sugba sha lati gege bi omo orile ede olorun wa lo bim bayin baba mo ya amukun meko awon to wa ngbe kun won se nra anu gba anu yan wa dele e ba won kan lo je pe won gba won tun gba obitibiti million lo won tun da bajina tubo awon eni eni.

0: ye yo wa tori akoko e je ka ma se keke pe papapapapapapa gege ba se nso le kan lori oro atakara mo ewu awon mo ibo ti won ma nta egg buns to ba ko to ba je pe 50 pieces pere ni egg buns to din ni ojumo fa 500 eni kokan o de kiri lo o 50 yen o ta ton elo ni e ma je o da gbo ma je 25,000 se ro pe ko le je 10,000 lere ninu 25 ti o ba ju be lo a time se by 30 days abi ka so pe 20 days ke yan ma wa save 10,000 per day ke wa ni o le de yan mi o ni e lo takara o e ma si mi gbo o mi o ni e lo takara ta won ko ba takara ki la wo ma je e wa wo eni to wa shit e o se dada o kaga sibe ke se bench tables wa nbe ngbe olohun tu wa ran lowo o leyan o ni awon elerin dodo to ra gbe freezer kekere yen sibe be lo nta bread si awon eyan so di mimo ibo ton ma pe bi burger bayi ni wa ra kara wa wa le esinu bread wa ma je bi burger wa tun ora fi omi tutu abi kokile eh ka to mo e wo ti je lo olohun ran wa lo e je ka lo si odo to sin ade lowo labala o mi gboro titi. Good afternoon
1: eyin ti wa e je ka ma ki wa pe aku wa siko yi awon royin to mi gboro titi gege ba se man ko wa lose ose akoko nbe re o ni bi to je pe okunrin kan re ton ti wo lo sile ejo won ni pe loruko tare nikan o da ile ise le leyi ti won wa wi pe ko lo wa re abi ile ise are nura rara o nje ki loruko re je won ni prince adeniyi adeyemi oloruko re matthew won ni pe ngba ti won wa kefin won ni pe ni se lo da ile ise yi le to dara si gidi gan ni o won ni gugu awon letter iyan iwe tan ma nlo tan pe ni letter head paper won ni lorisirisi be o na lo ni lakata office leyi to da le yi won ni pe pelu e o tun ma nse awon ipade papo pelu awon loga loga leyi to ni se pelu ile ise ijoba papo ti shoni ti sana won ni pe pelu e won ti wa ri wi pe o tun tewo gba owo isuna to lododun to yi tan pe ni fiscal budget won ni ke koda toro 2026 yi won ni pe leyi ti o rogun sodo re o je 1.2 billion naira won ni gba ti won wa sise iwadi won wa ro pe ah ejo ile ise wo gan leleyi o won ni pe kan de ma gbagbe won ni pe ni ti won pe ni prince adeniyi adeyemi matthew yi won ni poruko re ti oko jade lodun 2016 nigbati o kede ara re gege bi are gbogbo odo gbogbogbo iyan World Youth Organization wipe on tun ni ibasepo pelu United States of America ko to de wipe orilede America won ni pe ofege lele to ngbe kakire o won ni pe lasiko yi ise iwadi o gbodo tesiwaju daada ki won lo wo ki lawon ile ise ijoba mi ti won ba ni ibasepo titi di asiko yi pelu e on ti prince adeniyi adeyemi to nso na ni wipe ani ile ise to nda le ise ani iso se ofege alo lowo ijoba nu o tu tesiwaju oni pe koda eni ti se oga fun gbogbo awon osise fare iyen chief femi gbajabi amila oni pe kini o lo mo gbogbo bo se lo oni koda o ti beere owo lowo ohun ri wipe owo kan wa ti ile ise ta nso yi to nreti lati odo ijoba apapo oni femi gbajabi amila o lo ti beere owo kan laro owo yen ti o ti de yen pe o gbo o fa wa laro owo yi o ori 27.8 billion naira o ni femi ti beere ile ko to de pe owo take off grand yen o di rara prince adeniyi adeyemi o lo nsalaye oro yi o won ni pe pelu e won ti wa gbe oro yi lo sile ejo o won ni pe ki won sise iwadi oni kini wi daada pe bawo lo ti sise le gan ki lo sele ki lo fa to fi di wi pe ile ise ile tan ni pe won dale yi leyi to je wi pe ko lowo ile ise are nu rara rara to da wa di pe o nse ipade papo pelu awon loga loga to tun ni awon o tun ni awon aworan ati fan lorisirisi pelu awon ile okere mi won ni won ti koko fi ejo yi won ti fi to ile ise are leti nigbati ajo to nri si awon to wa nile okere yen ministry of foreign affairs won ni pe awon kan gba se awon se o ipe ki won wadi pe ile ise wo ni titi di asiko yi won ni pe won fejo yen le o titi di ojo 27 osu keje ta wa nu yi odun 2026 nigbati won se idajo lori oro na to lara awon royin to tun mi gboro titi on tun le leyi wi pe leyin odun meta le la dota won se awon atunse kekere si iseruru lori lede nigeria yi won je ki wa ni awon atunse ohun ti won ni won se sibe o won ni pe ose meta eleyi tan ma nlo ni ibudo ikoni le tan pe ni campaign lasiko gba yen ko to di pe won lo seru ilu won gangare bi tan ba gbe won lo ose meta won ni won sun sowo waju o di ose mefa won wa ni pe ose mefa ohun ti won lo ni campo nibe o na ni won ti ma ko won lawon ise owo lorisirisi le ti won pe ni entrepreneurship training won to ba di wi pe won kuro ni campo won le lori ofe lati ni ise owo kan bi meji le ti won le ma dase fun ra won lara won atunse mi ti won tun se o na ni wi pe awon ologun ko ni o mo ko won abi ni o mo dari won mo le tan pe ni yan bi ologun won ni yan o se nbe mo o won ni lasiko gba yi nigba ti won se atunse yi awon ologun o kan mo pe se abun fun won ni won ni pa awon ti wa mo dari won yo je awon alagbada ko ni je ologun mo lara awon atunse mi tan tun se o na ni aso won o won ni pe atunse wa lori aso won won ni sugbo titi di asiko yi awon o ti fi oro jona iru aso ile ti won ma lo lasiko yi nitori pe won ti rorisirisi awon eya ile ti oni kaluku won ti dara lori era yori jada wi pe to da pe nti ile ise are fe gbe jade re tawon ti won si ruru mo wo won ni pe rara o awon o ti fe nuku lori pato aso ile ti won a ma wo tori ko won ti se atunse si ohun na rara atunse mi ti won tun se o na ni wi pe bi won se ma gbe awon akeko jade yi ti won fe lo si ruru baba won won ni pe won ma wo awon ipinle le to je pe won ni ipe ni ja eto abo won ma wo fini fini daada bo se ye ka won o se ko ni je pe won kan mo fi won sofa sori sirisi gege bon se nse tele awon atunse lolokun ojo kan yi o na ni won se o ni eyin odun meta lela dota ti won ti da NYSC ti won ti da le to mo kuro nbe irajo to gbe mi o de ipinle Gombe nigbati arabirin kan le toruko re nje Barira Alazan o je omo odun 18 o na lo ti fesun kan ile iwosan ijoba ipinle Gombe o de pe lasiko gba ti won gbe bi ohun o ni pe gba ti oju ohun wa wale daada ohun wa kefin wi pe won ti yo kidinrin kan ninu kidinrin ohun nibe lo ti wa pariwo sita ati molebi re atawon ti won ja fun eto omo niyan won ni pe to oro re o ki gbogbo awon ti won je dokito pata atawon to nsise lele iwosan ijoba ipinle Gombe iyen Gombe State Hospital won ni pe to e wa jejo yi o bawo lo ti se sele nibe won nigba ti won fesi lati ile iwosan hun won ni ti won so na ni wipe ah won ni pe ko mo tele lo ma je won ni pe o sese ko je pe eyo kan ni won bimo le to je pe ko de mo funra re o je isi ile ti won so jade lati ile iwosan ti ipinle Gombe ohun won ni pe titi de asiko yi awon mo woye o atebi ati Barira Alazani yi ati awon ajo feto omo niyan won ni pe awon wo oro yi lo sile ejo awon fe wa eleyi to di sele pe se looto ni na bi meyo kan abi won ti di eyo kan yo lara e nigbati won se igbebi fun lasiko gba na to lara awon royin mi to tun mi gboro titi on tun leleyi won ni pe lose yi eni ti se minister to n ri si eto awon ti won wa ni ile okere iye minister for foreign affairs Mrs. Bianca Odomegu Ojukwu o fi oro lede o ori lose yi isiketa awon ti won ko bo lati orilede South Africa won ni won tun ti bale so orilede yi leyi ti won je 268 ni ye won ni pe isiketa yin ni e o awon ti gbe ise akoko wa isikeje na ti de isiketa na o bale ni ose yi won ni lati gba to ti di pe orilede South Africa ijoba won lohun won ti fun won ni gbedeke 30 ojo osu kefa ki gbogbo awon ti iso mo ilu won won ni pe ki won se kini o ki won o kuro won ni pe to titi di asiko yi awon se ngbiyanju lati tuku awon to tuku na lati orilede South Africa pada wa orilede Nigeria to lara awon royin to mi gboro ti tere meyo kan iwa lati fi kadi e nle won ni pe pelu bi gbogbo awon ti won je oluko ni ipinle Oyo nigba ti won ti ni ibasepo to nti pade pelu ijoba apapo won ni pe won ti sewole iyanselodi le to je pe kese iroyin to tutun mo sugbon won ti se atunse si ilana antele tan pe ni school calendar fun ti sa ile to fe tenubodo yi o oni pe lojo aje monday ojo kefa osu keje oro 2026 yi ona ni gbogbo loko ati akeko won tu wose pada le ti won tu mo gba eto eko yen lo sowo waju oni pe tele o ye ki gbogbo sai to eko ile to ura lowo yi ko tenu bodo ni ojo kokanle logbon osu keje won si wo lasiko yi won ti se atunse si le to je pe o ni je dede pelu ti ile iwe ijoba ipinle nikan nitori pe awon ile iwe aladani awon beto ti won lo ki wa ni awon atunse ohun ile ti won se si oni pe ngba tan ba wole lojo aje ose to nbo yi won te si waju titi di ojo keta de logun osu kejo oru 2026 le to pe ngba na la won to gbelode ti won won wa wole pada fun sa eto eko tuntun le to ma je ti 2026-2027 academic session ni ojo kerinla osu kesan oru 2026 awon royin to ngoro titi ko joba yi lo oluwa to sin adelowo dynamic presenter loruko mi.

ẹni mẹ lo gbogbo eyan bada ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo ba ara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira da

O seun oro labi, o seun lai, Legilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mule, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Legilu FM 96.7 ni Badon lawa. Ta tin se bebe.

0: Ademola Aziz n lo lowo button mi ati jo leku e sibi ati wa tipe tipe eja n dupe lowo awon ti an wa lenu loro KB Wonder afinju fashion designer to mo tin ran odo KB mo ti ri wipe yo si foju se deede re aso ti o si ran si olorun regi na ni o si se njo mo gba so fun ti owon mi mo ni fe mi ah KB omo won mi Femi oni ki mo wori
1: ebun ni latorun
0: ki ki mo wori aso mi
1: ogba eyan ma lebun tailor na latorun
0: o si mo pe mo sanra ju o so mo lo lo e ma lo gbolu eju nu aso mo wa kiri go on to bo dagboye gala wa won se ipolowo oja kan ani aso re si wa ri se dari ya bi bo won se pe bi eni ojo pa wolu ndongo sa nu ke bi won da ran afi bi pe ajo duo nbe to fi olagba po inspector Femi Nuagun Tasolu bi gbogbo wa ba ni e ba mo opa mefa yo to wa ran ati Femi o le meji o
1: ni o le meji
0: opa mejo ni ai fe kokoko ma so tori pe to ba kokoko ma so afai mo ko mo je pe aso won pada tan lori e wo e seun te wa lenu loro be ba wa ri wa wo loju opo Facebook e je adupe lowo seun omo balana atohun atawon iko re awon ni wa nibe ti an je mo ri wa wo bi iran ope pataki lowo beyu beyu ati tunde tunde tunampa awon ni wa ni di ero alatagba se mo pa ki nda ise ise o kan je pe enikan ni o gba forward bi eleyi awon eyan wa ni gun ko kan ti won moju to nkan ka ati meji ti won fi le ji okun mu bi idodo efon oko to lohun oba orin le lugba ohun oba se e ko ni paro oko
1: be ni oju kan ni o wa
0: orin le lugba to si lohun oba oko o se ko ni di odunrun
1: be ni oju kan ni o wa
0: ajo mo se ni
1: ajo mo se papo
0: e je ko fo e ku le akanji iko yin re eyin ju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo oko bi en tin fe na oko temi nje atemi atawon ko mi
2: eni sore agbe
0: on lajo wa si ode eto
2: ajeyan osu asenu kabata oluka lu gbera nle ka ni jo sise owo
0: oye da ko yin ni eni tere eji tere ka si
1: eku lere ku asiko yi o eku gbengbele asiko orinrin ojo yi lagbara olohun oba gbogbo agbe patapata ojo yi ibire ni oja se fun gbogbo
0: ami atami
1: koni ko wa ni re oko lohun
0: ami
1: ajibola adebisi yin na re o babo osuma lori gbogbo gbale ni ma ni yanyun lenu gbogbo rin oju ni ti o e ma ba bo lori eto agbe loba
0: e se oya
3: e kuro le gbogbo eyin ara le asiko dede asiko yi oye kola olamile kan aka pastor jeje loruko temi e se te ngbo wa
0: se agbagbe aya ajejo re ti mo so fun yin pe alaga egbe afa ni ijoba ibile oluyole lagbon bi temi fidimu ohun ni opon nlo sunkan igbakeji alaga atawon iko won ti wa nbi idi ta fi ri alaga leni abi ta fi ni ri won leni e lanfa ni ati gbo gbogbo eyin te ni fe si ise agbe abi te tin se ise agbe se agbagbe pe mo ti so fun yin wi pe e lo darapo mo egbe awon agbe tori bi awon anfani ba nde won ki n fun enikookan
1: o beeni o
0: won ni fun ko wa legbe legbe won mo ha le lowo idire to fi se pataki ko wa ninu egbe awon agbe kan tabo mi agbarijopo egbe awon agbe o ni egbe afan ninu eyi to je pe oko awon agbe onigbaguda alagbado elege alata oniresi onitomati alalubosa elewa gbogbo e olosin oko won papo be ba lo si oju opo Facebook e ri baba won ti gun wa bi oloba àwọn baba meji won si fi won si ye ipe wa si emi ko mo pe won o eyin omo nigeria lele e fe oro gbo ori ba bambu lagbaja e ja so fun tamedo bo ba se nto da pe nto se yi da
1: ka yin
0: tori njo to se nti oda wa la nbu
1: be ni
0: e mo si gbagbe pe mo ni alaga egbe afanti ido awon na won ni ka mo binu awon o ti wa o owo kun awon yo di ijoba bile keta ta bun fi oro wa lenu wo baya bi se gbagbe awon iroyin to je mo ise agbe nibi ti ati mo lanfani lati mu wa fun yin gege bi ise wa a tun mu wa leni olalekan bo ni se maza wa nle oh my my e mo binu eyin eyan mi e ja fi ipe sowo si Abdulrasheed Mashood production manager fun Mass Foods Industries Limited kilo di awon eyan tin po ngbe masa kini nto sele
1: demand lo po ju production lo
0: adua ta ngba na niyan sugbe mo a ja ka fi mo fi dun awon eyan lori eto yi okay ejen sare po lo wo oja bi melo kan ngba n ba pada de baba atawon iko won won ti wa nbi eyin te je agbe ni ijoba ibile oluyole okun ojo ka awon beere tin tawo ta se nnu yin se mo pe mi o mo tan melo lo po lori itemi idire ti won o fi royin wi pe e so fun won wi pe alaga egbe igba keje alaga egbe afan ni ijoba ibile won ti wa lori ijoko ibere ti an ba fe beere a se oju opo le ngba si ko ba to tora wa le mo lanfani ati beere re yoba bo won ni yin ni yin ni kan ni le se mi eje n fi asiko yi dupe lowo awon ti an wa ni agbon mi ona abe technical lo si magana won bonu ona un mo si nwo mu ni asepona yi le se rin bayi won lawon eyan ni won facilitate e won ni kan lara awon awon eyan na ni kan lara awon honorable se honorable ajadi abi won lawon won facilitate si re ki se ipolowo oja oselu o sugbon mo fi dupe lowo yin ni
1: amo lore
0: en to tori ni tomoju e je dupe lowo re eyan ni o ti e wo bi awa
1: rara
0: lekan oni nkan so be
3: mo ni bo te se pe o nyo o si gbe awa eyan subu sugbon o si ma
0: won sa ti won ti won ti ba n bonu e o si n lo gere
3: awa kan si die si si
0: awa na ti mo po a ti mo po liver twist ni
1: won pari yoku olohun to jan bere o jan pari e
0: e je n sare polowo oja ngba n ba pada de

minista to wa fun idagbasoke ohun alumoni to se gbamu yun solid minerals development omowe dele alake oni o ti pe igbimo abojuto ati awon osise ile ise ohun nija lati wa ona antele eleyi ti o mu ki imugboro ati ifeju ki o de ba ipa ti ile ise ohun ti won ko ninu akojopo ohun ti orilede Nigeria to n pese labele ta mo si gross domestic product GDP nigba to n soro nibi apero iside ti 2026 ministerial solid minerals retreat alake jeko di mimo wipe eto lopo meje eleyi to wa nile o na ni onkogo ja to si n se takun takun ama ti o yoju oro sita wipe eleyi o ti n je ki ohun to ni se pelu ifeju ko de ba oro aje nigba to n jiroro lori ohun to ni se pelu ilosiwaju ile ise ohun omowe alake jeko di mimo wipe diro eka iwakusa lagbara o na ni yo je ki aseyori eleyi to tewon ko wa ewe minisito un jeko di mimo wipe awon eto to wa nile o na ni koni kogoja bi o ba si eru okan nilana abojuto eleyi ti o mu ayipada gidi dani.

Jesu sọ pe eyin yo mo otito oto yo si so yin di ominira iwe Johanu ori kejo ese kejile logbon ti o ba fe di ominira ni toto oni lati mo yato to wa laarin oro ti olorun so ati ohun ti eniyan so pe olorun lo so eyi si se pataki nitori pe ohun lo fi ala saarin iku ati iye eto ti e fe teti si yi oni ape ni bibeli gege bi ase olorun lati ijo kristi to n pe ni ologun eru ni ilu ibadan

0: a fi ope fun Olorun fun ore ofe nla e to ton fi fun wa lati pada wa si ore eto e ta tin keko pelu yin ninu bibeli ti se oro Olorun e to le fun wa ni igbala to si le fi reti ti ko ni pekun to le fi fun wa ninu igbeju wa lati fi ese Kristi bi o se ri gan ninu majem titun an wa ati se agbeyewo bawo ni awon Christian saaju bawo ni won se josin se Olorun ti isin won to fi se itogba lodo Olorun a gbe eleyi lori ise awon apostoli ori keji ni ese keji le logoji a ri pe awon to fi ayo gba oro peteru ati awon apostoli yoku ni ojo pentecost akoko lego kiri orun jesu christi won duro sese ni ko awon apostoli ni idapo ni bibu akara won yan Olorun logo be ni won gbadura se Olorun awon kan ti a sagbe won leleyi lati fi won pe won ta nri nesu Kristi loni ki ise bo se ri ni ibere pepe niye a ri pe eko ti awon apostoli o ni eko na ti awon apostoli Jesu Kristi ti won ti gba lowo Jesu Kristi eko yi nikan ni a si le fi josin se Olorun ti se wa to fi le se togba lodo re nitori arika ninu iwe Johane keji ni ese kesan sese kokanla o ni olukuluku en to ba nru ofin ti ko si duro nu eko Kristi ko gba Olorun en to ba duro nu eko o nu gba ati baba ati omo o ti le tan so fun wa pe bi enikeni to ba to wa wa ti o mu eko ti Kristi wa to je pe eko ti eniyan lo mu wa o ni ka ma se ki ka ma se gba sile ka ma se fun laaye lati fi eko awon emi esu lati fi bo wa oni ti a ba se le ta ba gba laaye tabi ti a fun ni aye lati je pe ko ma tan ko ma mu etan yi ko ma tesiwaju awa pelu ti lowo ni se buru ti rene be to nse ati wo bi won se nkore ni ijo akoko orin e to n fi se to won to fi yin Olorun logo ni ni ijo pe adun orin na lati nokan won lo ti n wa iwe efesu ori karun ese kokan de logun a ri bi won se nse idawo ki se bi ta tin bo le re ni tabi ti enikan to so pe emi Olorun so fun pe kawon eyan o muye kan wa kan ba le ribu ko kan gba rara o koriti kini ori kadi logun ese kini ati keji nje ni ti dawo fun awon eyan mimo paul ni bo se fi ase fun awon ijo ni galatia iyen ni ase lati odo kristi ite mimo to fun o ni be gege ni ki awon ara koriti ki won se bawo ni ojo ikini ose ki olukulu ko fi si sura lodo ara ni apa kan gege bi Olorun ba ti se re fun bi Olorun ba ti se re fun eni kokan ni ni ti adura gbigba ati ri pe ki se bi ti a tin pariwo tabi ta tin gbara yile tabi ta tin ke losan loru emi o fi emi korin emi o fi oye korin pelu emi o fi emi gbadura emi o fi oye gbadura pelu koriti kini orikere lese ke dogun o ta ri ni oro Olorun leleyi iyen ni pe ki se pa kan se to wa gba ta ma so pa fe sin Olorun gba ta ti wa fi ese awon kan yi mule ta wa pelu asiri ri ninu iwe mimo a ni gbagbo pe olukuluku ayo fe lati kuro ninu eko eniyan ofe ti eniyan nitori pe Jesu wi pe ofe eniyan ilana eniyan eko eniyan o nso ise ti ni ba se o nso di asan iwaju Oluwa iwe ireti Matthew ni orike edogun ni ese kejo ati ikesan lati ri eleyi lati ma se isin ito pe se itogba lodo Olorun oni Jesu lo fi han wa ni iwe Johanu orikerin lati ese ogun ni ese kerin le logun Jesu wi pe igba nbo si ti de tan ti o ni je pe lori oke ibi kan tabi petele ibi kan lenikeni o ti ma lo sin Olorun awon to ba fe sin Olorun won ma sin Olorun ni emi ati ni otito iru awon won yi ni Olorun fe ku ma sin ohun awon ti o ma sin lemi yen ni pe ti o ma sin ni ban pelu oro Olorun awon ti o ma sin ni otito ni awon te pe gbogbo ohun ti won se pata won le toka si ni iwe mimo ki se nta mu lati na ogbon ori gbogbo iye won gbogbo agbara won ni won se fi sinu re oni sisin ni emi ati ni otito a fe tesiwaju lori eleyi nipa wiwo aworan kan to han gidigbe bi a se le mo ijo ti majemo titun ni to bi pe a fi ye ara wa wo boya ati wa ni ojo ona titọ abi a o ti si nibe ta ba so nipa akoso ninu ijo gege bo so wa ni gbogbo awujo mi niyan pe a ma ni eto akoso be na ni olorun se eto fun ijo ti omo re ti se ijo Jesu Kristi itari nu mimo majem titun ki se pe ko kan wa be tabi ki awon kan sa ma se akoso oniru ba se won ke ba se ri nuju awon eniyan loni e ma gbo baba ijo e ma gbo iya ijo e ma gbo balogun ijo ati awon oye kanka kanka ti bi pe won ti ba bi pe won ni olori gbogbogbo tabi alabojuto gbogbogbo ni ede ti bibeli ti a pe ni olori olusoagutan iyen ni ori yanyan fun ijo ba lo se ri nu bibeli se ba se ri ti awon yan se ngbe yi loni se be lo se ri nu bibeli ninu iwe ise awon aposteli ni ori ikerinla ngba ta di ese iketa le ni ogun a ka nipa Paul ati Barnaba ilu kan be ta npe ni Iconioni ninu irajo iwasu irere eti Paul ati awon elegbe re ti won se kakiri won ti lo lati Antioku Pisida won ti wa si Iconioni ni ipada bo won lati bujuwo awon ise ti won ti se awon ijo Kristi e ti won ti fi lole ni awon bi ti won ti wa si ire Kristi ti awon ti se gboran si ire yi la nka ni ori ikerinla ise awon aposteli ni ese keta le logun egbon ti oro Olorun so o nigba ti won si ti yan awon agbagba fun olukuluku ijo ti won si ti fi awe gbadura won fi we won le Oluwa lowo eni ti won gbagbo won yan awon agbagba fun olukuluku ijo won fi won le Olorun lowo nipasẹ adura lati ma ba ise sin won lo awon agbagba yi bawo la se yan won lori ijo melo la yan wole olukuluku ijo ni ti won ti kini ori keta be lati ese kini an ka nipa oye kan ta pe ni oye bishop ibe lati ri ipeye fun enikeni ti o je bishop ni ijo Olorun ijo ti Kristi awon ipeye to gbodo ni bishop yi kan na o ni awon agbagba tanka ni ise awon aposteli ori kerinla ese keta le logun ni titu ni ori kini be lati ese ikarun re Paul ti le so yanya pe oun ma fi titu sile ni ilu Crete legba tan ti wasu irere fun awon edibe o lo o fi sile ni Crete ko ba le se awon ise kan to ku ti o mu ki jo e ko duro daada ko peye eyi na ni lati yan awon alagba fun olukuluku ijo ni titu ori kini ilu kọkan ti won ti wasu ese kefa be enikan ba se alailegan oko aya kan ti o ni omo to gbagbo ti a ko fi so fun wobia ti won ko si je alagidi iyen ni pe ta yan si ipo alagba awon ipeye kan wa to gbodo de ki yi se ti o ma lo kon college bi kan awon ipeye yi a ri ninu re ngba to di ese ikeje iwe titu ori kini o ni nitori ti o ye ki bishop je alailegan ibi lati ri pe en ta pe ni alagba ta ni kititu ko yan fun olukuluku ijo ni ilu Crete ohun kan na ni bishop nitori pe ipeye eyi ta ri fun en ti yo je alagba ohun la ka nipa re nipa en ti yo je bishop lori ese iwe mimo kan na ge ba se ri ni iwe Timothy kini ori keta pe lati ese kini awon ipeye yi o po bibili salaye re en ta pe ni alagba yi ohun kan naa ni ni ede miran olusoagutan ni ede oyinbo pastor eyi ti pe gbajugbaja loni bete wo akoso awon eniyan ninu ijo eyi ti won gbe kale oto leni ti o je pastor yen ni olusoagutan oto ni bishop oto ni alagba yen elder oto ni superintendent ati oniruru oye bi won se pin whereas ninu iwe mimo ni ti isakoso eyi ti olorun gbe kale ninu ijo ti Jesu Kristi ene kene ti yo ta to ka sege bi bishop ta to ka sege bi pastor ta to ka sege bi olusoagutan o gbodo ni awon ipeye eyi ti emi mo tun bere lowo re ki ijo Olorun ko si fi si ipo yi ki so yi tani ka fi ara re je ki si se oye eyi ta ma gbe lerika kiri ke bi awon se n gbe kakiri aye loni won ti le tun ni itelorun lori bi a se gbe kale niwe mimo won tun se afikun e to je senior e to je junior e to je lori gbogbogbo to npe ni GO general facia ni ti ede ti bibeli ati sakoso to ba iwe mimo mu Jesu Kristi ni kan soso ni GO o ni kan soso ni olori oluso agutan iwe peteru kini ni ori ikarun lati ese kini oni apeteru lo ti bere oro yi o nso fun awon alagba ito ipo wa nigba na egbon ti peteru so iwe peteru kini ori karun ese kini awon alagba ti nbe laarin yin ni mo be emi eni ti se alagba bi eyin ati eleri ya kristi ati alabape nogo ti a o fihan wa bere se so fun won ise ti won ma se ni awon alagba won yi kan ma boju to agbo olorun eyi to nbe laarin won eyi ti mo fi won se alabojute lori ki se alabojuto lori ijo meji beta tabi ni agbegbe itan pe district loni ijo agbegbe kan yo ni awon alagba ti re ngba to de ese ikerin o ni bi awon alagba won yi ta ba se ise ibi emi mo se bo se fi le won lowo ti a se alabojuto lori awon eni olorun ti won so eso lori emi awon eni olorun de bi pe won le jeri won le ri ohun to dara lati jabo lojo ikeyin nipa won ta temi won fi won se alabojuto le lori egbo kini yo je ere won iwe peteru kini ori karun lese ikerin oni nigba ti olori oluso agutan ba fi ara han eyin o gba ade ogo ti ke sa ta ni olori oluso agutan gege bi ilu mo ti fi ko wa ni ilu sise ko ti awon eniyan Jesu Kristi ni kan soso ni olori oluso agutan ohun ni chief shepherd ohun ni general overseer lori eleyi la tun tan mole si dada nigba miran akoko wa ti lo loni e se fun farabalẹ yin
1: bibeli gege bi ase olorun ni eto ti e tin tetin si lati ijo kristi to npe ni ologun eru ni ilo ibadan nje ni ohunkohun te fe ba wa so tabi ibeere e pe awon number won yi 0809 990 2877 0806 846 5946 0806 285 0696
2: ese pupo

0: lorúkọ Jésù.
1: Ogo ni fun oruko Oluwa.
2: Hallelujah.
1: Mo so wi pe ki gbogbo ogo ko ma je ti Olorun.
2: Hallelujah.
1: Mo fe keke si ara keke si ebi keke si gbogbo ojulumo lati wa gbo ijele oro yi. Ijele ni o. Anu yo daju lori wa.
2: Amen.
1: Olorun ran mi ni se. Sugbon saaju gbogbo eje ka gbadua. Oruko Jesu.
2: Amen Jesu.
1: Baba wa Olorun wa gbe nge Olorun gbo pe wa.
2: Amen Jesu.
1: Eleda wo alamo to mo wa gba yin wa.
2: Amen Jesu.
1: Oluso oro ya ti onkawe Oluwa dawole wa.
2: Amen Jesu.
1: Gbogbo eti to setan ati gboro ijele yi Olorun ko mesi yin.
2: Amen.
1: Lope oro na ka da labuku fun.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Lekan si mo ki eyin dade ati mommy. Anu ko da yori yin.
2: Amen Jesu.
1: Mo ki gbogbo eyin egbon ati aburo nibi te tin gbo mi. E o ra anu gba.
2: Amen.
1: Eyin ojise Olorun ninu ogba ta jo npe oro iye yi ani subudanu.
2: Amen Jesu.
1: Oruko mi ni iranse Olorun Festus Olabamiji Oyesola Woli Oyinbo omo oba Jesu. Anu Olorun ko da yori yin.
2: Amen.
1: Mo lo ninu oro na. Sugbe je ki npe wa si akesi pataki kan. Kin to wonu oro to ni lo loruko Jesu ani farapa.
2: Ami Jesu.
1: Ami.
2: Ami.
1: Awon kan be alakoran ni won. Awon kan be alakoba ni won. Ko se gbogbo en to lugbadi arun lara kotabara abo nikan soso ni an koran. Irin ajo kan be teyan ti le si agba ko akoran ati akoba. Mo gbadua pe ni oruko Jesu oni si aku oni si agbako re.
2: Amen Jesu.
1: Nkan kan kan be ni abule loko ninu gbo oko an pele mo awon ti an ba gba abule ri o ti yo ti ye won meyan ba ti wonu igbo an pe iru eyan be yan ti sida niyan to wonu igbo o le mo sina gan ko ni kan munu igbo te mo yan ba ti ko lara gbogbo eyan ni won ma wo pe iru ewa leleyi e ma ye ko ni ku olara.
2: Amen Jesu.
1: Akori oro teni so wipe alabarin yen kini yo bi gege bi omo alabarin re yi kini yo bi o gege bi omo wona sa nkesi wona sa nwo sugbon o ti dun mo lati ma barin iwo gan de ti kiesi wipe alakoba edani emi mani ma bi o kini ti e eni yo bi gege bi omo irin ajo iwa ati eyen irin ajo yin kini yo bi gege bi omo rarojele lori oro yi mo nlo ninu oro na eje ka wo iwe Corinthians keji ori ikefa ese kerinla de ikeji logun second Corinthians chapter 6 verse 14 to 18
2: e ma se fi idogba dapo pelu awon alaigbagbo ni so bi dapo kini ododo ni pelu aisododo
1: awon wo la laigbagbo an ti o ni olorun an ti o ni ofin olorun awon ti ase olorun ojo loju awon gangan lo re bo se ngboro olorun to yen bi an se ngbo lamaran to yen awon ti an mori legbo nlo nte le leyin lejo ndi mara yin emi mi ma lo ni ma bi o pe alabarin re yen omo wo ni o bi o anu daju lori e.
2: Amen Jesu.
1: E ma se fi idogba dapo pelu awon alaigbagbo idapo kini won ni pelu ododo gbo mi daada loni anu yo daju lori e.
2: Amen.
1: Ale alabarin re o ni mo tun so yen ani alabarin re yen omo wo ni o bi Olóyè salagbere, alagbere lọ̀rẹ́ rẹ̀. Olóyè salagbere, onípansága lọ̀rẹ́ rẹ̀. Olóyè máa jẹ́ orí ogun tẹ́ ìmọ̀tí, ọ̀mọ̀tí ló ń bá rìn. Àgùntàn rẹ̀ tí ń bá já rìn yẹn yóò sì jẹ̀gbẹ̀. Mo ń sọ fọ́ díẹ̀ díẹ̀, irú ọmọ tó lè tibẹ̀ jáde. Àánú ò dájú lórí ẹ.
2: Ẹ̀ka ẹ̀ka. Ìdàpọ̀ kí ni ìmọ̀lẹ̀ sí ni pẹ̀lú òkòkò? Ìrẹ́pọ̀ kí ni Kristi sí ni pẹ̀lú Bẹ́líálì? Sàbí ìpín wo ni ẹni tí ó gbàgbọ́ ní pẹ̀lú aláìgbàgbọ́? Ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú òrìṣà?
1: Tó ti gbọ́. Oníwo ìwo ò lè rìnrìn àjò kan ṣùgbọ́n rí àjò yẹn lẹni tó ń bá rìn ní rìn tiẹ̀ yóò fàwọ̀ náà sì rìn torí ngbà tí bá ń fi awon ere ti o lo titi ti ba fi yan loju won o wo ye pe keyan kuku tesi nu e mo gbadua fun o pe ko lorun orun ko saanu fun o
2: amen
1: yo bi ma o alabarin re yen eh taye nri o pelu e ti an mi ri yo bi mo sugba ko to bi omo ti o bi un o ba ronu bayi ko tete yi pada o ni sesin aye
2: amen jesus nitori eyin ni temple oluwa laye
1: yes
2: gaga bi olorun ti wi pe emi o gbe inu won emi o si ma rin ninu won
1: yes
2: emi o si je olorun won won si je eniyan mi
1: eni suru so ngbo ileri olorun ye won gbe nu re won na o gbe nu ohun o je olorun re ohun olorun o ma rin ninu re o ma rin ninu ohun olorun arakunrin ati arabinrin so ranti so gbagbe akori oro oni alabarin re yen kini yo bi o gege bi omo anu daju lori e
2: amen
1: eka
2: nitori na
1: tori na
2: e jade kuro laarin won ki a si yara yin si oto ni oluwa wi
1: ona abayo niyan o ko pin ya pelu e bayi iwo na nfiye iwo na nwo pe si o pelu eni to n ba rin yen beli so wi pe Olorun so wi pe jade kuro nu aye re jade kuro laarin won awon ore ti en le ko ba o o ni deru ewon
2: amen
1: o ni sesin
2: amen jesus
1: satani o ni gba sorun re
2: amen
1: jade kuro nu aye won ko to di pe yo bi omo ti o bi anu daju lori e o
2: amen jesus
1: eka
2: ki a ma se fi owo ko ran imo emi o si gba yen emi o si je baba fun yin emi o si je baba fun yin eyin o si je omo kun mi ati omo birin mi ni oluwo olodumare wi
0: ogun to nja se mi o patapata ni ko se
3: gbogbo eyin aladura yesu akristo reti tun dese duro lati faanu fasogun ya perepere lara awon to se tan lati kepe ninu ipade adura lagbara to ti di oja agbaye ipade adura olososẹ ti olorun fun ara re pa lase fun woli agbaye ni professor labanji oyesola babo oyinbo omo ba jesu ninu ijo fellowship of disciple gospel church amuloko akanran badan ni gbogbo ojo isegun tuesday pelu akori akoko nina owo agbara iyanu olorun iwo lo dide fun je ka lo sibi ti jesu ti so lori iburuku do lori re latago mejila osan lawon yo ti ma nero sese kepe jesu alaanu ti di ago meta abosan pelu pelu olori awon iranse olorun alaye atawon olori emi ati babo olugbalejo agba prophet festus olabanji oyesola babo oyinbo omo ba jesu gbogbo ona ni ke wade oju oja amuloko badan ebere joji babo oyinbo omo ba jesu beni kaseli yo ma bere lati dede ago mejo owuro jade egbadura fun mi sir 0803-381-8272 ninu ipade akoko nina owo agbara iyanu olorun tose yi iwo lo ma so testimony ko ye ko miss e
1: ninu ipade akoko nina owo agbara iyanu olorun ago meji losan lojo tuesday eti o ba npe ni ojo isegun won ni a ma mi te olodumare fun anu fun iyanu olorun ninu ijo fellowship of disciple ni amuloko lona akanran be ba ti di oja amuloko ebe lowo enikeni pe church woli oyinbo le nlo kona ni bike kona ni mato te fi wonu ijo olorun eyan be yi ijo yen ya lase gbogbo eyo sowo te fe wo fi register pele eyin onise owo te nka wole wo e ma bo wa gbadua anu daju lori yin be ba fe ri mi etete de lagun mejo abo ro ka jo joko ni nkan kan gba lo yin yo si dara fun loruko oluwa o mo n te si waju iwe efesu ori ikerin ese keta logun de ikokan logun efesia chapter 4 verse 17 to 19
2: Nje. Eyi ni mo nwi. Ti mo si njeri. Ninu Oluwa pe. Lati sisiyi lo. Ki eyi ki o ma se rin mo. Ati gaga bi awon keferi ti rin.
1: Se gbo. Ki eyi ki o ma se rin mo. Ani gaga bi awon keferi ti rin. Awon wo ni keferu, keferi. Awon alaini Olorun. Awon ti mo gbo Olorun gbo. Awon ti ofin Olorun oja mo nkan kan loju won. Awon ti an ti gbagbo wi pe aye la se ka to sorun anu daju lori e
2: amen
1: ala ko ran ni ru won to ba n ba iru awon eyan be rin omo ti o bi o na ni ku aye raye anu yo daju lori e o ni ba to iku ayeraye wo ah ko ni gba ko lakoko e n ba wonu e idi niyan ta fi n kebe ko tete gba Jesu ko sora furu eda itoba ma barin ti o ni ko ba aye ati orun re anu o daju laye o
2: simi ninu iwo la san won oye awon eni ti o so koko
1: to ti baba oye won so koko ironu asan oni won ni anro ara ironu asan ni keyan so pọlọgun si beli bi pe asi were wi lokan re pe ọlọgun si won le ma le fenu so yanya beyen sugbon rin ajo ti won ma rin irin ajo kini o se eye ọlọrun le se meta la o laye eyan ati lọrun re anu o daju lori e
2: amen
1: tete yi pada leyin gbogbo alabarin eleyi ti ba so fun o pe orun o si iro ni an pa anu o daju lori e
2: amen awon ti o si ti di ajeji si wa bi olorun nitori aimo ti nbe ninu won nitori nili okan won awon eni ti okan won le re koja ti won si ti fi ara won fun wa biya ati ma fi iwara sisa iwa eri gogo
1: to ju baba anu o daju lori e
2: amen
1: aja ki ma lo ki tete pari e si korinti kene ori ikedogun ese ketale logbon de ikeni logbon re Corinthians chapter 15 verse 33 to 30

0: èmi nìkan kí mú wá o sàràfà ọlá yìí tó ń bẹ lọ́dọ̀ mi èmi nìkan kí mú wá o taofiki ọmọ tó ṣọ́nkọ́ èmi nìkan kí mú wá o. Taku and his Fuji Mesro. Ajia Bola Tahiru Yadan Kaduna Unawa Larawa. I said, bro, I love my love when you lay a car, body power love when you live about what? Maya Wauni. Mabo, I will say, Baba, you need your bathroom, what's he? Igba to lo si eh Ojabode awon lo ba soro
1: Ben
0: Olorun seun temi no ba won soro ipede sa
2: Ram
0: mo eti e ba mayo wa so mo gbo ngbo Olorun ti se te awa jo wa nbe ni ori eto lale koni ka se lu eti mo ba mayo wa so seri owo daji ni won pe emi na ti won ni pe to ni ma bo ni Ojabode won ti eni to ti e pe oni a bi ile pombode mure ile oloni je ase oja gangan lo njo ipara won loja ni nbe abi
2: ben
0: ipele
2: mo je kan lara won loja abode market ti mo to je kan lara won ti o je igbimo oja na je abo to ja ba wa atun ni bi mo
0: a ni bi mo
2: eh to je kun na mo youth mo wa nbe
0: bi mo ala se
2: inshallah
0: ipele
2: elan
0: sa ni ru e mo
2: amisha
0: won royin pe dukia lo gan
2: nkan
0: won ni owo gan jona nbe pe owo bro cash
2: beni
0: eh won ni won le be mi e ma nko owo sinu shop nkan kan
2: eh beni awon kan na ba wa oruko mi ni Teslim Asom Bentley
0: Teslim Asom
2: Bentley
0: Asom Bentley
2: Asom Bentley
0: Asom Bentley
2: beni oruko awon agbalagba ni
0: ikanle wo jade ami sikule
2: ke se ro aso beyen
0: okay
2: agbalagba wa nle ele na wa nsin

0: Adele ma so fa won ti
1: je
0: agbalagba
1: e do mi ni nai e pele
0: se gun se ta so yes
1: bo le se gbo to se nbo igba ti won fi gba jare bonu e lo sori Facebook mo fe ka kokko ti be nbere ko to de pe nwa baba loja na nbe nbi o kede mo pe ilekun e je ka ti be nbere e lo sori Facebook e lo sori Facebook ngba ta won eyan ke gba jare yen bi yan ba jori awon ara ota to ba gbo igbe yen odio eda mo fe ka won eyan wo bo se nlo lori Facebook onre
2: ori mi o ina mare ke o ke o sese nsele ngugo gba yi ni o ese wa lori Facebook en se wa lori Facebook se ri o sese gugo nkan ma lo tin jona de ru yi se nri sa oluwa o aje lo ngogbo yi ina lo nje aje lo yi bode lo asatale jeta ngba ti mo ni an koja ile epo bode yen la ya ta ti repo gbogbo e si duro ojo nse wirin wirin ngba na ewo ayayayaya kini
3: an bo lati ni ojo alamisi
4: ojo alamisi ojo thursday
3: an bo lati edo
4: pele sir
5: e gba wa bode ti jona o gbogbo eyan egba wa bode re o ti jona ta o ti jona kale egba wa o ewo o ti ba bode je bode ti jona o re ti jona egba
1: egba to n jona lo re egba to n jona lowo on re oluwa o se be ri e ri bo leyin se gbo baba so nbe nle
0: ase emi na ti ma ti omo bibi be na ni mi ni oja bodi
1: inu oda yin ni
0: oloya e so ile mi de wa ni amu loko ti mo college mi si so mo ti wa lo le ma ti kisha itan ma lo le bi 9 ma lo si le mo lo le bi 9:30 mo se dele o di bi 2:30 phone yen sa ni kilo de n ba pe mi ki ma bo so mo ni family house sibe be ile yen 9 ti fe ju dele
1: bi 2:30 abi ta wole pe
0: 2:30
1: loru
0: ki ma bo ile wa o alata mu loko mi tun wa gbe bike bike tire junjo yin mi le gbe lole
1: o
0: gbe si bode se n to fe sele re imi le wa o e je ki n pe awon yin mu wa pe kanu awon narebu to je basotan ibadan southwest o je word for nbe pe nkan ba n sele o ko ba wa pe awon panapana iyen ni mo pe lo wa n pe won tisi mo ti wa ni an be la won le
1: emi na n pe panapana n gba won laaro wa so ti late mo
0: be la won le na n pe mi pe won ti de ti an panapana to wa pe won ba ti de gan iye gan la tun fi lo awon joba Ayo state kan ba mo ju toro awon fire brigade yen
1: we fire brigade
0: yen o sanu wa lori oro panapana yen te da wa ti pe won ni emergency kan le ti ma down pe ta ma ti down gan jo yen kini yan oni to be yen
1: yeah
0: so ngba ni won to de o ba ti mo ni mo ti pe eni eteni eti ba mi pe won won na ti won de ni 5:30
1: lati 2:30 tan ti pe ni 5:30 pa ni pa ni to de
0: to de ikan kokode won ni kan to ko de ohun so pe ko so mi
1: ka ni won mo wa se
0: mo to kale oni ko so mi
1: ah
0: ko so mi eh ko pe dugbe dugbe na ti wa de awon gbo de 5:30
1: 5:30 nkan ti bajẹ ẹ pẹlẹ ṣọọbù yín wà ń bẹ

0: inu ile mi ke so nle temi o obirin lo lori ile ninu ile mi obirin lo lori ile ko se nle temi o boya o le
1: o ye mi
0: o le ma je teyin boya ti teyin lo le ri be
1: hmm
0: mo ko se nle temi opopolopo ile mi si awon obirin lo hun
1: obirin lo obirin la ki kan
0: to
1: ye la ki kan ju to nsise
0: ta tin toju nle toju awon omo won ta fi ran omo lo lewi
1: gbogbo be yen ni
0: wo de lo mi wa de bode o le ti le je lo mi olokada gan yo ma gbe bo lati ile to ba debo ni a to gbowo fun olokada
1: luwa o
0: jo no an lo mi
1: ale mo wa jo na bayi
0: wa jo gbogbo ta fi se oro aje
1: luwa hey la bi oni kan ni kankan nu wa eni to kan lo mo o eni to kan lo mo o enti awon kan fi nsaye sobu to ni nbe ni won te ni elomin ni millions inu shop nbe to ti jona pelu
0: kewo to je millions o wa nbe to ju be lo to ju be lo se awon lori eku to se yi pe eye kan nbe ti ma fe reyin yen ma to 150,000
1: ah
0: eni ele ni mewa nbe
1: mewa 1.5 million ni e o ti bana lo
0: pelu awon kankan mi nkan mi to tutu wa nbe to je olowo la
1: kisi jo to Olorun bu tutu si o.
0: Yes sir.
1: Epele.
0: Yes sir.
1: Oni baba loja wa nbi abi.
0: Eh, awon ni won soju baba wa loja, tori baba ti dagba.
1: Okay, awon ni won soju baba loja.
0: Awon bi mo jo wa nu oja na to je bi mo.
1: Mm.
0: Ju baba o le jade lale, ba tan so pe kin sa lale. Baba o le jade lale.
1: Mm.
0: Sugbon to je awon wo baba ti won jo n se akoso oja.
1: Mm.
0: Jo won wa pelu mi lale.
1: Oda. Eh, e je ki won wa.
0: Yeah.
1: Mm. E je ki won wa. Eyin lo joko lo nkan yen.
0: Yes.
1: Mm. Nbo. Eji elo oja. Eni so lo da. Iyen mata gan. E rota n ta n fi sagbara lori eto te fi n le gbonu. Eh eja loja ta ba pada toja de ma ba baba asoju baba loja ni gbolohun. Hey.

0: ami ra ni fe se se o ani fe se se o mo ni meli eni mo fi soro pe moto nko ja free free ni express o se wa je pe ogangan moto awon te guro won lori eto yi o se je po gangan ti won ni point in time arabirin ni mo bere leave mi ngba ti time mo ti bere leave mi mo fe ma lo ni mo se kuro nbe awon gana si mo ni mo tele ti an lo bi mo se ma tele mo ibadan won bo o won bo lati ipinle edo lojo Thursday 25 June 25th abi lojo Thursday oni bi ago meji nkan kan lo nti clear table bi ago marun se ni to ba ngba ti o ti bere ni bi ago marun ni o se ti alarm ba ti so fun pe time 5 ti lo oni 5 da won ma close pe ti alarm ba ti so pe 5 ti lo kan ile to lonu gbogbo to n ba se o tete ma fast track bi o ba olorun ba si je ko o ti pari before then ileya bi alarm ba ti dun bayi n lo le nti e lara awon oga Ibadan bi la won na tin lo ti won tin lo sedo egba ti daddy o ma gbo daddy lo ma pe baba engineer ma daddy igba wo le n lo wa mo na mo to ba se di bi 230 abi 230 la mo ku on bi ati another manager n lo ni on lo ni moto ti won ma ntele se ma tin bo nba de se ma tin pada bo nle corolla araya tori pe leaf ti bere ko sa tete ku time wo ara re o bale mo ma so te tun gbogbo time ti to onda ya na ko do moto e gba ti o fi de bi ago mẹrin ago mẹta bọ si mẹrin yam akorola n sare akorola n rin gan ko si ni jepo yam ngba ti o fi bi ago meji abọ si mẹta won ti wo won ra oreke won ti ko lore won ti face bi ona junction jebu odi ona ti n bọ igba won fi de ogbere en lo ro isele o pau ti an gbo owo ban moto e tin be nwaju re mo ro ko won gbo ngbon ri bi to tu ni o fe te ni o breki lo gbese le mo fun moto duro lo dijo lorun ni ojo takiti fun to te moto tin bana bo leyin ti o mo pe nkan kan o sele iko sa iye corolla ti awon ti a gbo won e lo dabo moto n po gba ti moto solu kini se mo ru se iru shock to ma sele bi ti won fi ninu kini manager eto ni moto to wa moto o wa nbe another senior manager engineer yin to joko legbe re o wa nbe AC lalala central lock se mo the express arabirin se oun na joko seyin won do nbo nbadan na ni mi a se dorin nu ama ijo na look at that point in time nkan sele oro loro gbodo dun lenu mi owo iro oba ti a gbo ki won to boju wo gbegbege won ti rub le won lori wa we ro ya gbo get down kini kan se central lock won ri kini baba to wa moto on ti te kini para se n boya imeji lo ye ki won o te ti gbogbo kini yen o fi si e kan pa to te to ri lekun si sorongbo o abi baba yen ka se soke ni baba ya nti e o ku engineer waju ati arabirin teyin won si lekun ti kini central lock keti mu omole ebon sire lo koju sibi glass igba melo glass fi fo ti o fi lo fo ori baba ya o se fowo fa kini central wall block iwaju ti jade ti kawo ke ya se bo so wa ji ni pe nu oro loro fe dun lenu mi rara e ja be la todo baba engineer salaye birin adun yen se ri se ri igba ti kini yen sele awon ajini gbe pe kidnappers atogbere kiri ariwo ti lo awon opa ti gbona awon ko saye ti bere se npe new ig o ti bere operation ko saye anorun ko saye operation ko saye alarm ti dun lodo won amama ko won eja be la todo baba baba o salaye bere adun yen se ri ohun re
1: aloye ta loye o
2: loruko yin
3: jimo gbadamose loruko mi
2: jimo gbadamose
3: ben
2: okay ki lo sele gan nbo lo ti sele
3: a nbo lati ni ojo alamisi
2: ojo alamisi ojo
3: tosde a nbo lati edo nibi ti mo ti n sise mo lo wo awon ebi mi ni badan
2: adugbo ibo ni edo le ti gbera
3: udo na n pe adugbo yin
2: udo
3: nje
2: ni se ni ibo benin ni abi
3: adugbo ko ka to de benin no ka da junction le yan ti ma ya wole
2: okada junction
3: yo ti ya wole si
2: okay
3: so a nbo lati mo lo si badan ba ta di ogbere
2: eyin wo lejo nbo bawo ni
3: awa meta ni ta jo sise nbi kan na
2: okay
3: awa meta ni
2: no ko se wo ko igboro ni abi
3: awo ko bo
0: ejo ejo in facebook lagelu fm 967 mo fe ke combine gbogbo physique eni to nsoro the visibility be eni te ri e ti ri fijeti yen lara won bi won se nso ara pe ha emi nikan tan emi nikan tan ikuti ba pa ni bo ba se ni filefila o tope
3: ta tan gbe ba lo tan yin ban tan yin ban ta ta
2: se won da moto yen duro ni ori ere ni se be
3: me ori wa no moto yen lo ori ere ni
2: okay won wa
3: ori ere ni awon to wa waju ti wa ti duro lori ere ban se da won do pelu kalukuri won ti duro awa na duro ta do ale do break ere lati dabo oko ti atele leyin
2: so moto yin gba o
3: gba to wa ni waju wa
2: okay
3: to wa leyin ti wa na gba wa na tori pe lori ere la wa tan fi bo si titi tan fe pelu tan yinbon pe AK-47 na gbe lowo
2: moto melo
3: awon marun ni won
2: marun
3: awon meta gbe AK-47 awon eka awon kan ma da lowo abe nkan to nkan jo loro na sa ko lowo tan le se yen ni suta won sa se wa ku wa ninu oko niyan
2: okay
3: na ku wa wo inu ogbo lo
2: bawo no se bawo se ba yin soro ede o no so
3: fulani ni won so
2: Fulani no so.
3: Won so Fulani won sin so Yibo tatata won so Yoruba tatata na.
2: Okay.
3: Fulani gangan ni fi n bara won soro tan ba ti fe soro. Tan ba fe ba wa soro won so Yoruba die. Won sin so ede Gesi na die.
2: Okay. So won wa da in bole na oko yen. Igbo na oko yen wo.
3: Igbo forest to wa ni bi ogbere na na ko wa wo.
2: Ki lo sele ninu igbo yen?
3: Bàtà dínú gbóyìn wọn dá wọn sáà ní wọn ní akọkọ kó wa síbi wọn kọkọ kó wa síbi kan nínú gbóyìn bàtà pẹ́ wọn bá ti wọn gbúrò pé ọkọ ọlọ́pàá ń kọjá wọn tún wá kó wa láti bẹ̀ lọ sínú igbó wọn tún kó wa wọnú igbó dáadáa wọn tún kó wa wọnú igbó dáadáa wọn ṣe wá fi wá lé wọn ní ajókòó asá jókòó sílẹ̀ lẹ́m̀bẹ́ àwọn náà jókòó lẹ́gbẹ́ kí wọn lọ ń bara wọn sọ̀rọ̀ bàtà wá pẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá bi wákàtí bíi mẹ́rin àbí ilẹ̀ ṣáà ti ṣú gan ilẹ̀ ti ṣú ẹni wọ́n á bá wa nǹkan pè lọ́gàá wọ́n ń pè bàbá
2: ń gbé dá ṣọ́ fóònù yìí ni
3: wọ́n gba fóònù wa wọ́n ti gba fóònù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n gba wọ́lẹ́ẹ̀tì mi àìdíkàdì ibi iṣẹ́ mi gan wà náà so wọ́n bá kí odà tó wà lọ́wọ́ mi náà.
2: Owó tó wà lọ́wọ́ yín gan.
3: Owó tó wà ní wọ́lẹ́ẹ̀tì tán gbà wọ́n gba gbogbo ẹ̀ àti àmì ìdámi wọn lé iṣẹ́ mi àdíkàdì wà ń bẹ̀ wọ́n gba ìyẹn náà so bàtò ṣá wọ́n wá ń bí wọ́n sá náà bá wa sọ̀rọ̀ pé èyàn tó jọ̀ga wọn tí wọ́n ń pè ní Babangida ó lé mi ọ̀sán 30 million naira no 40 million naira ọmọ tí ó ju pa àjọ wá láti pẹ́ nínú ọ̀sán 30 million naira ó jẹ́ 70 million naira wọ́n á jẹ́ kó yẹ pé kò sí mo ti fẹ́ rí owó náà àgbẹ̀ ní mí kókó ni mò ń dá pe ko se pe mo ni owo ko so owo ko si kankan pe mo ma bi mo se file si mi o le ri pe ko jo awa meje ko gba 5 million naira oni ko o si bo pe ki la nso pe an fi iku sere ata n continue and negotiation ko gba te oni ko sin to jo ko gba ki to ni to ni o sin te go ori 20 million lo za ti duro pon o gba 20 million naira fun awa meji
2: gbogbo yen je ni ojo Thursday
3: lojo Thursday
2: okay
3: ato wa di boya bi ago meji la sago kun oru won to ko wa kuro nbi ta wa
2: okay
3: and lati ma fese rin arin fun bi wakati bi meta si merin
2: ninu gbo yen na
3: ninu gbo yen ko to di pon ko wa si ta won olopa ti wa do la wa tan ti gba wa le ni ana so

0: ra malu fun oniruru ayeje nawo tabi alara tuta e ma bo tarata sibodija nlubadan ni kara 30-30 bayamu ni lekun kara 30-30 sisile nibi ti won ti piya mo awon malu oniruru ere lakatabu giriwo ati pe coach your coat according to your size eyi ni lati so fun yin wi pe kara malu ofi gba gangan kuro nbodija iyan ni alaga eso kara malu 30-30 alaji labara n fi lu gbogbo awon onibara awon logbo enu ni chibuto ro ile karo ojire kara malu 30-30 nbodija si n tesiwaju pelu promo won malu oni million kan naira ti di 800,000 oni 800,000 ti pada si 700,000 oni 500,000 ti pada si 400,000 awon ni moto n be nile digbedigbe awon alapata na obeyin e ma bo wa si bodija lu badan fun fani awon ti won ba gba express wole si bodija eso kale ni yana bodija ke bere kara malu 30-30 wo awon ti won ba gba igboro wole si bodija eso kale ni kara bus stop e bere kara malu 30-30 e pe chairman iso kara malu bodija si ori number yi 08022304072 08022304072 alaga won alaji labara lo ni ki ma pariwo re be tan tan tan tan tan tan
1: laye oji gan lo
2: mora mora mora gan yan ba
3: ba ja a ma ku de de asiko yi o
4: olohun sanu wa Olorun ko wa mo se o. En tin be nle ipo. En tin be nle ipo. Mo wo Olorun je ka yere o wa pe mi ati Dr. Adekan bi o se so lori ti omo ese ti mo wi. O gba nkan o mo fe kan fun wa ni medical advice lori e ni ka to mo owo ta fi je. I don't know what I feel them working for any medical advice to here. Arabere omo benin ti mo lo wa lara awon ti kidnappers omo benin ti mo lo wa lara awon kidnappers ti oro esele si oni bi ki mo se tese kini mi ti e mo nkan kan mo egba ti o fi soji eyi ti kan eje ti bo wahala ti sele gbogbo ina ti ru ona daru won ko won wogbo o lo so n toju won ri ngba won ko won wogbo eni ajo ti won rin ninu gbo igba ti mo wa gbo bo se salaye n ba ranti awon omo ese ele ni ogomoso pe kin lodu won wa ma ri bayi gbogbo n ta won to n salaye ilo ojo Thursday ti won gbe won wogbo ojo Friday ti won gbe won cross yona wo inu gbo mi titi de igba ti Olorun lo nde tori pe Olorun de fun won o salaye e de be o lo salaye ore kini won bo se ri se ka to se ka sare mu awon yen kuro o ye je ka sare mu won kuro ko to de pa arabirin won wa salaye

0: Ɛhyete wambe o.
1: Sɛ ribiti anu abiamo ti semiju. Nibati arapere salaye ntoju wari. Ani ti o le rin ko mo wo slippers batabi bo. Opebe. Ese ni fi mo fi nbe na ninu egun ninu gbagun. Na ba bere se kun rin na ba bere se kun rin won ko irin o ku salaye e fara bale se be ti wa lori Facebook e gbo bo se salaye o salaye boro se rin o salaye n toju won ri on re ikote iba pa ni mo pe to ba se rin ni fila ka dupe loto
2: oruko mi ni aremu faith temiloluwa
3: aremu temiloluwa ki lo sele gan ojo wo lo sele bawo lo sele
2: bi around 12:30 p.m. akuro ni bi ta tin sise
3: 12:30 ago mejila se oru ni e
2: no like
3: irole osan
2: osan akuro ni bi ta tin sise
3: nibo ni bi ta tin sise
2: rubber estate nigeria limited
3: nibo ni e wa
2: edo branch
3: edo se ipile edo lohun
2: ipile edo lo wa
3: okay
2: 12:30 la kuro ni bi sise so nigba ti o di bi nkan bi to 4
0: egba ti won rescue won lo fa kini to mo birin dade no eyin ti yo eyin ti yo be se n gbo lo yin ti yo tori ke mo ma wonder pe ki a ni eto so menu ohun to se osun kan menu nu o
2: eyin mi yo ni ori ere yen moto yen wa ni waju mi ikan wa ni eyin so won ni kan ni mo gbo lo je ki mo ati pe eyin mi yo ni ori ere yen moto yen wa ni waju mi ikan wa ni eyin so ala wa laarin so meta da pa se gba lekan na so bo se se yen eyin to je lo je ki mo pe something is wrong so immediately mo be si ni bleed gbogbo inu moto yen kun fe je so man ti senior manager to drive wa on ti sare lo todo mi o yen ki le sare amo o wa ni central lo so bo ti mo se ma shileku so moto wa wa din wa ri pe eje ti do on lo je ki mo yen duro so immediately won tete mo do wa gan mo ni lati pe ma pastor mo de lati pe assistant treasury manager wa ni ose so pe awon bandit ti gbe wa mo wa court fun mi to di pe won dodo wa so
3: se inu oko mi na awon bandit ni awon
2: inu gbo ni o like to si ona na ni like
3: so won yinbon fun oko te wa ni
2: oko yen oko gbo ko wa ni so immediately bo se wa sodo wa ni eno fada pe fada sa moto egin na to joko si waju
3: ba ona se to ba ba se poto
2: awon marun there are 5 in numbers
3: okunrin gende
2: yes
3: marun won gbe awon kan jada ni
2: o eh akan ni tu baba to emi o da ibo mo won ni AK-47 lawon ibo yen meta pelu ada ni won so dan so immediately to won se fi ada sa moto yen won wo baba jade won so baba pe so fe gbe mi sinu moto ni pe won ma pa mi danu se baba won ni ko calm down pe eh todo mi pe wa ni central lock so bi mo se
3: iye baba to wa moto
2: baba to joko en to wa moto ti sa lo
3: okay yes sir
2: baba to joko si waju en to wa moto
3: do
2: so fun wa eh Fulani yen pe won ti wa baba jade
3: okay
2: ba yen wa so fun Fulani yen ko calm down pe ma jade pe moto ti ilekun moto todo mi wa ni central lock
3: se Fulani lawon ti
2: Fulani ni won
3: won ede won so ede
2: Fulani ni fiji ni won fin ba wa soro so immediately to se wo mi jade o ri pe eje wa lara mi so sha ni kini mo ni mo na do have anything so 500 na ti mo mu da ni pe in case tabari plantain chip lo na owo yen ku wa ni purse so owo yen nikan lo wa gba lowo mi pelu bracelet mi ati wristwatch mi nkan to gba lowo mi niyen so won sha wo wa wonu igbo yen ta se kuro ni oju titi ibi igbo yen bayi just a stone throw so oju titi gangan ni shed won wa so definitely they are looking from that axis so won sha se won wa wonu igbo yen niyen inu igbo yen di gan nibi ton lo fi wa si so nigba ti won mu wa debe awon boya meja bi meta sa won tun pada soju ona yen
3: se won fi okada gbe ni abefese
2: mi afese mi ni ninu igbo egun de wa nuju ona won lo je kese na ma ni so
3: lori te rin to o to iseju abi wakati melo le fi rin lẹ́yìn tí wọ́n ti kóyin wọnú gbọ́n yẹn tó ń bí tọ́lọ́ fi sí
2: wọ́n ni ká jókòó wọ́n sọ ìdí tí wọ́n fi gbé wa fún wa pé kidnappers làwọn pé ká pe farmer tó pelé wá ṣáà negotiate pẹ̀lú wa wọ́n kọ́kọ́ ní sọ́mù tí mi lèmi àti bàbá so bàbá ṣáà ní láti sọ fún wọn pé farmer làwọn èmi náà parọ́ pé student ni mí so that wọ́n máa lè beat owó yẹn down so wọ́n ṣáà ní kíma àti bàbá mú.
3: báwo ni ẹdùnrún báwo ni àyíká ibi tí wọn kò yín sí ẹ ṣe rí báwo ni
2: kíni kan. inú igbó gidi ni thick forest gidi ni kò sí sitting space kan àwọn la ní láti fi ọwọ́ já igbó ká lè ríbi jókòó sí.
3: orí koríko nílẹ̀ lẹ́lẹ̀ jókòó.
2: bẹ́ẹ̀ni inú igbó gidi ni àwọn la fọwọ́ gé igi ká fi kílẹ̀ ibi ká lè jókòó sí.
3: ok
2: so lẹ́yìn ìgbà yẹn ta ṣáà wọ́n ṣàgbàṣẹ́ tí mi lọ kó mi àti bàbá wọn ní ká pe àwọn family wa aṣáàpò wọn aṣáà sọ fún wọn pé wọn ti jí wa gbé o wọn á ní tí wọn bá gbé owó yẹn wá pé sọmọ pé ọ̀la ni friday tó ń jẹ́ òní pé wọ́n máa pa wá ní o.
3: ọjọ́ wo ni ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀.
2: ọjọ́ thursday
3: ló ṣe thursday ọ̀sẹ̀ yìí.
2: bẹ́ẹ̀ni.

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko tawon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon bi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wobe a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo tile o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara o ni gbadanu bu bi elubo ati kadede nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko se ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka se ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7 Lagilu FM 96.7 Ranko Travels and Tours ti de o irorun de po ireti o tun ti de bayi fun gugu eyin te fe sirin ajo tabi irin ajo a fe lo sile okere ki mo tan yin ko si kalo kabo loro ti wa ni le se Ranko Travels and Tours omoluabi e fomo niyan se pelu akoyawo la fin sise wa visa processing tour packages flight booking hotel booking koda proof of funds assistance wa fun gugu eni to ba fe ba wa dowo po gege bi akeko ni le se Ranko Travels and Tours iru anfani banta banta yo wopo bakana amba ni se tu ikeko se won li eko Ganile Okere, bi United Kingdom, Canada, Europe, United States of America, ati bebe lo, ni Ranko Travels and Tours, olonu lomba wa sheo enyo ko, gugwe lo ti diron ba ni le shewa, kwa si wani number 14, Are Avenue, New Bodija, Ibadan, kode lekwe wan, so yero bani soro, 0812-627-7773, tabi 0818-841-8800, Ranko Travels and Tours, wa, la wajwo kwa yelo jara, ati abadi dore gogbo, Ranko Travels and Tours, o gak patak pata ni wan, ni Kabani shetu ni ajo sile okiri.
2: Oli wadara, oli wadara, oli wadara.
3: Oshu magari, tuti yipo. Katali 7 days of early morning. Miraculous prayers and prophecies. Wadja lufani oriti siye simon de tobi. Olamu ma shefa koriti kata yi. Finye gbare. Oto te mele lo gato pati o fara. Eni koti pa senye. Ni odi jari konule. Lato jo sunday truwe. Ni Saturday 18th July 2026. Lato ago me fawe na yi sime jo wudo. Nenu inye pelu yi sotele. Ishi ami ati anu jo kore jo ma she. Awo lori emi. Kami opo la. Kai wo gumi. Bomi a shalu. Papa yemi praise. Oki kida yo emo. Maya waja yi. Adora. Konu ibi toye. Topi ona lagba wi. Nuro jaye piola. Emmanuel akita yo. Onu asher with his way. Wole olorun alaye. Olu fami oni. Pelu apara shi olorun yo ma
4: Javis PR I Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daadaa ni sugba nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lora wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugba ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese layewo Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR I Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Consult Building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054 8444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
5: we jemi international podun meri hallelujah Tijoti la fi dupe lowo Jesu Christi o je kitoru o tun ba wa laye ninu jo we Jesus Evangelical Ministry International la be ipe prophet pato akitaye Yusuf kengbe oro I have reason to praise God Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 na kan si opo awon moderate home bibi ta ti ku obitibiti e fun wa ko to di sedo di ojo kokala ta jo do wa ye ninu church auditorium la wa bere lata agumo kala uro guest speaker prophet Samuel omo la wo JP as spiritual fathers apostle Dr Paul Adiola Redosu JP baba badan prophet Samuel Situ bishop Joseph Marakiyo apostle Tumasi solusola ajo ade father of the day honorable babalola mupo le babs honorable maruf o la bi sue sue mayegun manager market pastor honorable adu egbemi mothers of the day prophetess jesu laju jp engineer mrs lepe folake oluremi gate of honor professor jonathan bolake ade chairman council committee of security ui pelu eda li oyekami lati bi kibi ade jegede tabori ta merin ti o ya eso fun kala pe ko ma gbe tabi siwaju yibo wa civil james city international to wa ni forogun gbogbo eyan lape e wa kajo se
6: Lagilu FM 96.7

0: de gbe mi o wola di meji mi o gbe mi sori esin o ja mi kale won gbe baba sori esin won tu ja won kale e ja gbo ohun ti baba wa davome nkan ton so
1: ogede ngbe o je oro aladi meji just mutos lowo ore na ni olado je fun won olado wa gba moto baba gba moto e summit he olado meji wa lo gba moto yen pada lowo won gba to ti sanwo yen to wa lo gba moto yen pada lowo won oun ni olado ni baba fu wa orin yen pe ogede gbe mi owo olado meji wo olado meji mi to gbe mi lori esi o to ja mi kale yeyeye ti o dara o ti o dara be ti o dara be baba ti se yi ti o dara eniyan ni we baba wola boya ola da baba mi lo le so eniyan ni we ni baba mi wola boya ori mi an da baba mi lo le so ma ran ti eyin ti o dara o ti o dara be ti o dara o baba ti se yi ti o dara baba wo oju mi o tete tete mi ni le menu egan ko lara mi ko gbori mi ga o boju wo le tete si wa tete mi ni le menu egan ko lara mi ko gbori mi ga yeyeye ti o dara be ti o dara o baba ti se yi ti o dara ni igba ti ran lowo edapin ti baba mi ade gbemi doke giga ni igba ti ran lowo edapin ti baba mi ade gbemi doke giga yeyeye ti o dara o to dara be to dara o baba ti se to dara o ti yin o gba moto o gba lo baba gbe e lo be lowo baba Elvis wa lo get another moto o se ri ni e o.
0: All right, that's the voice of our side man baba that's lara won ti won tele baba ton ri bo se sele ana soro yin.